to wakazaba ladina min qawlihim wadanda gabanin wannan al'umma gaban wadanda gabanin mutanen ka sun qaryata manzanni wama balagu min ishar ma atinahum su abinda mutanen ka basu kai wato ushirin ushirin abinda mun ka basu ba wa qala al-mawardi mawardi yace mi ishar huna huwa ushrul ushrul ushayri wato kenan ushirin ushayr wato gashi wa huwa ushrul ushayri wato yan kasa goma kashi guda a dauke shi a kasa goma wato kenan 1 bisa 10 fa yakunu juz'an min alfi ko ushrul ushayr wato ushirin ushirin ushayri wato kenan 1 bisa 1000 kenan wa huwa al-asar shehi bayyana li anna al-murad bihi al-mubalaghah fi at-taqlid wa to kaiwa matuka ga karantawa ay laysa li ha'ula al-kufar ushur ushur ma atayna al-kufar qablahum wa to wadannan mutane na yanzu ba su da ushurin ushurin abinda mun ka ba kafire gabanin su min husul quwwati na kyawun alfin jiki wa dulil umri da tsawon rai wa kasarat al-mal da wan dukiya don kun ga wato zamanin da yana yiwa mutum bashi shekara 1000 don ga dukiya ya shekara 1000 kun gane ko to ashe kenan mutanen al'umma sai yanzu ba ba su ushirin abinda aka ba ko ushayr ushurul ushri nasu ba fa kadabu rusuli da yawan ƙarya da yawan abubuwan da muka ba su na ƙarfi da kyawun gani da tsawon rai duk da haka sun ka ƙaryata manzanni na zu a gare su fa alkanahum mun ka halaka su walan tanfa'uhum quwwatun ƙarhin su bai amfane su ba wa tulu amali haka nan tsawon rayukan su bai amfane su ba wa kasarta amwalihim haka nan yawan dukiyoyin su bai amfane su da shayan komai ba fi dabi ila ci ga tun kuɗe wa halaka da gabanin su hina kazzabu rusulun kace da sun kare ta manzannin su fa haula ya aula wadannan su yi cancanta bi an yi hilla bihimul azab wa ta nan ladina min qawlihim ko fa kazzabu rusuli wa to su mutanen da wadanda an ka ba karfi da komai sun ka kare ta manzanni na zuwa gare su falakana mumka halaka su walan tanfa'u quwwatuhum wa tulu amarihim wa to an karhin su da tsawon rayukan su bai amfane su ba kasarta amwali da yawan dukiyoyin su bai amfana musu shay'an komai ba fi dabi ihlaki anhum ga tun kudewar halakarwa gare su hina kazzabu rusulun lokacin da sun kare ta manzannin su wa haula ya aula bi an yahilla bihim al'azab wannan sun yi cancanta ga cewa azaba ta sauka musu don wato ga su ba karhi ba tsawon rai amma kuma ga karhin rai li takadibin rasulahum don karyatawa da suke manzon su fa kai maka na kiriya ya azaba ta ka ya ya kyamata take ga wanda ya karyata abin nan abinda manzanni sun kazo da shi ai in kari alaihim bil uqubati wal ihlaki ai ho waqi mutu zai auku kamar yadda ya saba su aukuwa kun gane to ci gaba to qul inna ma'idukum biwahidatin wato kace ina muku gargadi da abu guda minene anta qumu lillahi ne ku tsayu don Allah wato abinda masna ko bibiyu ku ta ku shawara wa furada ko kuma kowa shi tsaya shi dai shi tunani la akthar li anna kasarat an-nasi tabdilur ra'yi domin in mutane sun ka taru aka ce ai shawara to sai ba ra'ayi ya baci wala tati binatijatin wato bai zakuwa yau mutane bai zakuwa da fa'ida misal ma yati bi hawahidun wa sanani kamar mutum in tsaya yayi tunani shi kadai ko ko su mutum biyu sun ka tsaya sun kai abin shawara tsakanin su kun ma tafakkaru wato in kun ka fayu bibi ko ko abin nan daya daya sannan ku yi tunani wata alamu ku gane ma bi sahibikum min jannatin babu hauka ga abin nan sahibin ku annabin ku wato babu wata hauka gare shi don mi wato wanda ya taho da qur'ani irin wannan yana hauka ana cha hauka gare shi amma hukaci bai da hankali bai san yadda yake tsara ko magana ba ya sai tsara littafi irin wannan kaddara abin nan ko da ba shi yayin littafin ba san komai an kai da shi ya zai rike shayi faɗa mutane ku yi tunani ba ya da hauka
in huwa illa nadirun shi bai zama buhace mai gargadi ne lakum gare ku bai ne dai azabin shadid tsakanin azaba mai tsananin fil akhirati ga lahira in asaitum ba in kun kasaba masa to ci gaba

0: قل يا محمد لهم كتي مسدي ما سألتكم من أجري واتو بانو دو تيكو با واتو وعزن نن دا نكي كامو كوكو قرآن نن دا آيوي نن دا نكي كامو مكو aiki ne nike muku amma ban roƙe ku ku bani ijara ga aikin ku ba ban ce ku kawo wata lada aiki na ba kul ma sa'altukum alaihi min ajr ban roƙa muku ban ce ku bani wata ijara ba illa man sha'a an yatafi da ila rabbi sabila sai wanda ya so ya riki wata hanya ta kware zuwa ga ubangiji kawo alheri kun gane ko wa qawluhu la sa'alukum alaihi ajra illa al mawaddati fil qurba ban karbar ban sun ku kawo wata ijara sai dai sadar da zumuntawa ta soyayya da tsakanin ku tsakanina da ku fil qurba ta zumuntawa shi ma abinda ne roƙe ku nake ku kawo don fi sabilillah ko ko don zumunta ko ko lafu zai amfani su zai koma gare ku li'anna ittihada sabili yarju nabbuhu ilayhi domin an ci a kawo abinda zai taimaki addini ku kawo sadaka don a taimaki addini don akan ku ne ba ni zanci ba ko ba haka ba ina an tayi an kai jihadi an kaci nasara amfani zai komo gare ku ba gare ni ba wa kadhalika qurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurbahu in ya zan kun sadar da zumunta kun abinna tsari dangi na koko kun taimake su wannan duk wato babu balarabe fati yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinna wajen musahara ko abinna ko nasaba ashe kenan don kan ku ne ina ajari illa ni kan ladata sakamako na bai zama ba fati alin wace ga ubangiji wa huwa ala kulli shay'in shahid ubangiji shi ko halartacce ne ga dukan komai muttaliun yana ganin komai ya alamu sirki ya san gaskiya ta cewa ni manzon sa ne zuwa gare ka to ci gaba qul inna rabbi yaqdhibu bil haqq kace lalle ubangiji na shi ke jifa da gaskiya jihar nan da gaskiya ila anbiya'i zuwa ga annabawa wato kenan gaskiya da ta zo Allah ke jeho ta zuwa ga annabawa ba su ke kakata ba ko kuma shi ke jefa ta zuwa ga sasanni saboda haka wato ko an so ko ba so ga musulunci zai wato kun gane ko har ma in ba ka san musulunci ya watsi shiru in ba kai hada da shi ba sai ya zauna amma har da kake kai hada da shi kamar kai ne ke watsa shi kun gane ko ku kara nan au ila al-aqila ila qatalil afaq li ifsha'i ila kun gane ku Allah mulkulku Allah shine wato Allah wanda ya aika shike jefawa gaskiya wanda yake masanin abin da afake ma ga babin da yafi kuma halki ga lalle shi fis samawati wal ardi wato cikin samai da kasa ku riba dan lokacin nan da an kace a hana wa'azi sai wa'azi ya kara turewa kowa sai yake ai masa wato abin nan ikon Allah wato yayi karhin mutun ya shiga gaba gare shi sai dai ya taimake shi ya zauna lafiya Allah ya taimake mu qul inna rabbi yaqdhibu bil-haqq
1: wa ma yubdi'u
0: to qul ja al-haqq kace gaskiya ta zo musulunci ya zo ko kana so ko ba ka so tilasewa su wa ma yubdu al ba'd amma qariya ba ta kaka komi wa ma yu'idu kuma in wa abu in wani abu ya halaka bai iya mayar da shi kun fahimta ko qariya ba ta iya halitta komi ba ta iya kaka komi kuma in wani abu ya halaka ba ta iya mayar da shi ai lan yabqa lahu atharun wa qariya ba ta da wani asari ba ta da wani kufai zahiqa shirku kahirci ya ta halaka lan yabqa lahu lam yuqalahu ibda'an wala aqwa i'adatan ba da wani farawa bai iya mayarwa kun bayan abin nan ko kuma ƙarya ba sai ya fara komai in ya halaka kun gane ko kul ja'alahu

to kun kace in ladal tuwa to har in na bace an haƙi daga gaskiya mutum ma ta tawahamuna bi kamar yadda kuke zaton cewa ni na karkace li'anni lam attabi dinakum domin ban bi addinin ku ba wa din abaikum da addinin ubannin ku in kuna gani kenan ni na karkace wa inna ma adillu ala to na bace don kaina musibar za ta komo ga kaina ai ismu ladali wato bace zanubin bace wata in mujida har in an ka same shi fallan bisa kaddarawa alai ha zai komo ga kaina wai ni ta dai ta kuma inna shiriyu fa bi ma yuhi ila rabbi to shiriyu wannan ba ni ne shiryar da kaina ba saboda abinda ubangiji nake yin wahayi zuwa gare ni shi shiryar da ni min alquran wal hikmati na qurani da hikima innahu samiu shi ubangiji mai ji ne da du'a ga du'a kari sanci ne liman da an wanda ya kire shi wai ji bushi karba masa ga ci gaba

to san ma tana sura sannan Allah ya cika sura bi tazwirin akhara da wata sura abin da surantawa daban wato abin na hayatul kufar ya suranta rayuwar kafirai alladhina ishtagalu bil amwali wal aulad ba an ce abin da amma kasudi imani da aiki ba ba ga yawan ƙaya da duki amma kasudi ba to gashi nan wato wadanda sun ka shagala da dukiyoyi sun ka shagala da abin nan ƙaya sun ka bar imani da aiki da shi to ga surar da an kai musu da shi an ka tsara sura walau tara da ka gani ya Muhammad ko ko kai abokin magana mai saurare da ka gani in haji lokacin da sun ka firgita inda qurbil maut lokacin da mutuwa ta yi kusa lamman tabahu lokacin da sun ka falka wa kai mu fahimu annahum ala ba'd sun ka gane akan ƙarya suke wa radul firar sun ka niyyar gudu bi an yi mu shine ya gudu su yi imani kenan su yi aiki aiki na kwarai ko bala fa wata ba su ya kunce ba su ya kuncewa wato sun falka lokacin da falka ba su da amfani fala fa wata lahum minna ba su ya kunce a daggare mu wala yafutunna ba su kunce muna ai la yin juna min azabina ba su tsira daga azaban mu iz lam yas'adu lin najati fi lokaci lai yas'adu dan ba su tattali dan tsira ba lokacin tattalin din wa akhadhu min makanin qariyu kuma an ka kama su daga wuri wanda amma kusanci ai makanin firari wato inda sun ka gudu min azabi na an ka kama su domin wato da mutuwa ta zo sun ka ce mun yi nadama sai a ce nadama ku ba ta da amfani Allah ya tsare ya ba mu ikon tuba tun ajali bai zo ba to ci gaba wa qalu amanna bi

To ma yabtahi Allahu linnas abinda Allah ya bude ga mutane min rahmatin na rahama kamar arziki ko ruwan sama wanda ya saukar nan tsohon abin da an ketare fala musika laha ba mai rikewa ga wannan abu wa ma yamsa kuma abinda Allah ya rike na arziki ko ruwa fala mursal lahu ba mai sakin shi min badi in ba shi ba ko ko bayan ya rike shi ba mai iya sakin shi wa huwa al-adil shi amma guwayi al-galibu al-amri wanda ya rinjaye ga al'amarin sa Allah ke mai hikima fi fi bihi ga aikin sa to ci gaba

To ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. To ba'da zikir ma huwa mimtahun da sura, bayan ya ambaci abin da mabudi da sura. Min adillati qudrati ta'ala na wa ta hujjoji masu nuni da ikon sa. Wa kamali irati da cikar wato nihin sa, wa hikmati da hikimar shi, bayan ya faɗi waɗannan bada'a wato domin da farkon sura zakwa inda mun ka ambata duk wannan yayi magana. Na cewa wato yana da kamalar iko da abin yana yin komi da nihin sa. To sannan bada'a ya jilubu hukulan nasu, ya shiga yana jawo hankalin mutane da ma yurshi duhun li ta'atihi, ga ya jawo hankalin mutane ga abin da ke shiryar da su kai masa da'a. Fa qala ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, uzkuru ni'matan lahi alaikum, ku tuna ni'imar Ubangiji wanda ya gare ku, bi iskanikum alharam, wato in ya zan mutanen Makka ne an sanya su cikin hurumi inda ba a yaƙi. Wa man ilgarati an ahli Makka, da hanawa rufu abin nan hari masu yaƙi su tosu hari akan Makka. Wal aqal, da hankalin da ya ba ku, wa tadbir da tsarin al'amari, fi umurkum al'amra, ku ga da dalika ku taru ku yi shawara, duk wannan ku kudi be shi. Hal min khaliqin bi rizqin shay'a, akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba, yarzuku min as-sama'i, wanda ke ba ku abinci ya saukar da ruwa daga sama. Wal al, ko kuma yake hidda muku jiri daga ƙasa, akwai wani wanda ba an ba Allah ba wanda ke muku wannan? Ai la khaliqa, babu wani mai halitta razika mai azzata ga rubusai shi. La ilaha illa to, da wannan ku tabbata babu abin bautawa sai shi. Kun gane? Fa na tufakun, ya ake karkatar da ku bayan hujjoji sun bayyana? Ai mai aina tusrahuna, ina ake karkatar da ku an tauhidi da kadai tashi bil ibada ga ibada? Ma ikrarikum, bayan kun yi ikrari bi annahu al-khaliq, nake wa shine mai khalita arzaku mai arzata wa hada shi kadai? Kun gane? To ci gaba. To sunma sharata ala fi tasliyati rasul sallallahu alaihi wasallam, wato abin da attafe yana hankurtar da annabi na cewa shi dai ci gaba da yin wa'azi ko mutane ba su yi imani ba komai. Wa in yukazzibuka, in har sun ka ƙaryata ka ya Muhammad fi majika bi tauhidi, idan ka zo ka ce a kadaita Allah ga bauta, wal ba'ath, na cewa kuma shi zai tashi kiyama, wal hisab, kuma zai hisabi, wa sawabi da ba'd lada wal iqabi, in sun ƙaryata ka ga waɗannan abubuwa, to kada ka dabu wa kannan ko kada ka kuzziba rusulu, an ƙaryata manzanni min qabl ka gabanin ka fi dalika, fasbir, kai hankuri kama sabaru kamar yadda suka yi hakuri. Wa ila Allah turja'ul umur, zuwa ga Allah ake mai da al'amura, wal jazil mukazzibin bil khizlan, ya an mayar da al'amura ga Allah sai ya saka mu masu ƙaryatawa da abin nan ai dan rukushi, wato abin da khizlan, rashin taimako, ba su da wani mai taimakon su. Wa yansul muslimina, ba haka nan ya taimaki masu wadanda suka mi kauya. Kun gane? Sun maraja bi siyaki ila irshadin nasu, bayan an hankurtar da annabi an ka komo zuwa ga shiryar da mutane, wanda an ka ce annabi shi ke shi hankuri ga daukar dan daukar yiyansa. Fa qala, ya ce ya ayyuhan nasu,

To ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi hakum wa'adin Allah fa haqiqatan gaskiya ne wato na ce akwai tashin kiyama kuma da hisabin da za a yi da shi ne da wannan sa wato gaskiya ne wala taqurrannakum lahatu dunya kada rayuwa ta kusa ta rude ku ta rude ku to ku shagala daga barin imani da yin haka nan wala yaqurrannakum billahi al-garu kada shaytan mai rudi ya rude ku wato abin nan wala yaqurrannakum billahi al-garu kada mai rudi ya rude ku daga ubangiji don kun ga ayin Allah na da hankuri ya yi muku jinkiri to kada shaytan ya dauke ku ga wannan ku ce ai babu mutuwa ko babu tashin kiyama ko ba ai muna kori inna shaytana

saba masa. Kun gane ko? Wanda ya ka waɗannan da na kafirta suna da azaba mai tsanani. Waɗanda sun kai imani suka aikata aiki na ƙwarai suna da gafara da lada wanda an mai girma. Sakamakon biyu kenan duka. To ci gaba. Allah manzo illa su amani. Amma ma zai yi lahusu amali shin wanda anka kawace ma mugun aikin sa wanda yake shedan yayi mai fenti ya ga kyawun sai dauka fara a sanin ya ganshi mai kyawu kaman hadahullah yana kamar wanda Allah ya shirye la ya sabu yana basu zai zama daidai abinda ya nuni ga wannan fa inna la yudillu man yasha Allah na shirye da yana badda wanda ya so wa yahdi man yasha kuma yana shirye da wanda ya so wala tasamna sukadai mahsarat aka ce ma annabi kada ranka ta tafi ga akan su hasaratin kana mai ta bakin ciki wato saboda bakin ciki wato kada ci zan ga abin nan ka bata rai don wanda yake imani kai ta bakin ciki ranka hayya abin nan ya halaka ai duk ce ma nuka karka kada ranka ta abin nan saboda bakin cikin ka ala Allah yi ne don ba su imani ba ai la ta hulik bil gammi kada ka halaka la ta halik bil gammi kada ka halaka saboda bakin ciki li adami imani in ba su imani ba don sun nuna ba su imani ba kada kai kada ka dabu inna allaha alimun bima yasnamu lalle allah masani ne ga abin da suke aikatawa ko yajazihim alai zai saka musu akan wannan aiki wa huwa alladhi aidan lam yurid lahu aliman kuma wadanda ba su yi imani ba allah ne bai ni bai nuhi su yi imani ba wala ta ta'assaw fi talabi ma lam yurid allah ijadahu kada kai bakin ciki ga samar da abin da allah bai ni samar da shi ba ni imani na imanin su fa tasarruf bi yadi saboda haka wato kun juyar da abubuwa ga hannun sa yake ta'ala kun gane ko ba da shi kadai sai

0: to man kana yuridu izzata duk wanda ke son ya samu wata daraja ta buwaya izza wato daraja ta buwaya ka buwayi kowa shine izza aziz mabuwayi ba kamar shi to duk wanda ke abin nan wanda ke son wannan izza shi buwaya to falillahi izzatu jami'a ita izzan nan wurin Allah take gaba dai ba ta ga hannun kowa fi dunya wal akhirah dunya da lahira ba ta ga hannun kowa fala tunalu min ahadin ghairi ba a samu ta daga kowa in ba shi ba ta'ala wala tunalu aylan minkum illa bi ta'ati sannan kuma gare shi ba ka iya samu ta sai dai in ka yi mai ta'a ka da abin da yake kun gane ko ba a iya hirgota kuma arada duk wanda ya neme ta wal yutiyu shi mai ta'a wai luha min hu shi neme ta daga gare shi kun gane ko summa bayyana ta'ala kayfiyatu talabil izza sannan ya bayyana yadda ake neman ta ita izza din nan ba azima ba ga yadda ake cewa fa kala yace ilayhi as-sadul karimu tayyib zuwa ga Allah magana mai dadi ke takawa wa kuwa sana'u shine yabo wa taqdisu tsarkake wa wata zuya da tasbihi wa du'a da addu'a bima yajuzu shar'a amma addu'an nan kai ta kamar yadda ya halatta ga shari'a wannan shine magana mai kyawo in mutun yayi tana zuwa abin nan tana zuwa ga Allah tana hawa zuwa ga ubangiji kun gane wal amalu salihu yarfa'u amma aiki na gware shi ke dauka addu'an nan yarfa'ul kalimat tayyiba lil qabul don a karba ko handa ko ko kai sai kai godi yadda za ta hawo ko ko kai abinda zai dauke ta walladina yamkuruna sayyi'ati wadanda ke makircin su yi muyagon ayyuka min al amali wa tana ayyuka li talabil izzati min Allah wadanda kullun abinda da dare ayata tahira ayata abinda ganawa yadda za a samu izza awamin gairi wato daga Allah ko ko daga waninsa da makirci lahum azabun shadid mai makon su samu izzan nan sai azaba mai tsanani suke samu eh izza kana bacci
1: a bacci
0: an ce wato samun daraja wanda zaka buwaye kowa cikin duniya ita ce izza in an ce wannan azizun ne ma'ana shi wato babu kamar shi ka gane ko in kana son wata daraja ko kana son wani samu ko kana son wani abu duka to duk abin nan da kake nema ga hannun Allah ɗaya yake saboda ka baka iya samun shi daga hannun wani mutum ko wani halitta haka nan kuma baka iya samun shi daga hannun Allah sai kai mai tsawa ka gane ayaya abin nan za kai magana mai kyawu su tasbihi su istighfari su menene haka roki Allah ka bani wannan yana takawa zuwa ga Allah don ya baka amma kuma sai kai aiki na kwarai shi zai dauke shi in baka yi aikin kwarai ba kuma ba mai dauka ma magana ka sai ta kwana nan ya ce kin mayahin ka eh eh ba abin nan ba mai eh kun gane ko wa makaru ulaika huwa yabur sannan ko bakircin mutane wanda yake masu yin makirci don wai su samu wata izza su tunkuɗe wani ko don su yi abin nan duk da yawa tun abin nan dibarori huwa yabur wato yana halaka ɗaya yake yi suna makirtawa na lalacewa kun gane ayya haliku la yatihim bi makasudin makircin wato halaka ɗaya yake bai zo musu da abin da suke so min nailin izzatin samu izza kun gane ko sai yace abin nan yace wal zahir ma wal maimakon yace wa makaruhum yaburu sai yace makaru haula'i makircin waɗannan masu yin wannan abu dan ya nuna ko da yake suna nan ana ganin su suna tayi kun gane ko
2: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma.

0: tisha ana kike mita 97.3 uku kan zungun FM Ramare to masusuran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Fatima kafin labarin ya kasance nake farin cikin kasancewa da ku a zangon farko na tsarin gabatar da shirin gida mai albarka wanda a yau muke ga wato biyu ga watan Yuli na shekara ta 2026 wanda kuma yi daidai da kuma 17 ga watan Almuharram na shekara ta 1448 bai hijirfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara jinjina da fatar kare gare ku lokacin masu sauraron mu musamman ma masu sauraron mu da wannan lokaci da masu bibirta mu shafukan namu na sada zumunta da suka dora Facebook YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga karama radio da kuma TV. Fatan dai kowa ya tashi cikin koshin lafiya. Marasa lafiyar ta mu na gida da nasaba da labin gidi ga basu lafiya. Allah ka sa zakare jiki ce mu kuma da muke da lafiyar. Allah ubangiji ka kare mu da lafiyar da abin da za ta ci ta sha da kuma tafatar ka kuma ba mu ikon tafi da ita kan hanya mu da daidaiciya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga kan kakan namu Annabi Adam alayhi salam har zuwa yanzu Allah ubangiji ka ji kansu kai musu gafara in sa mu ta zo Allah ubangiji ka sa mu cika da kyau da imani. Alƙalin da ke cikin wannan ranar ubangiji Allah ka damu da su ka saka kuma Allah ubangiji ka tsare mu da su. Magunje magungani tsautsaiwa da asara Allah ubangiji ka kare mu da su. Allah ubangiji ka tsare mu da soyayya ubangiji muna roƙon marka kare mu ta duniya ya ubangiji muna roƙon marka kare mu ta lahira ya ubangiji muna roƙon marka lokacin musarrar sakamako domin kai mai rahama ne kuma mai jin kai to kafin da yi sauraron waɗannan talace-talacen daga sashen namu na cinike da kasuwanci da kasuwar tafsirin marakayi Sheikh Abubakar Gumi wanda kuma ya kawo agogon ya da shirye-shiryen namu na farin cikin al'umma yake nuni da cewa karfe 7:01 kuma lokaci ne da zamu je ga shirin namu na an tashi lafiya wanda muke tattaunawa da ku masu sauraro kan batutuwa daban-daban inda yake a yau zamu kawo muku muhimman bayanin ilimi tarihin abubuwan da suka faru a wannan rana da kuma batutuwan da ke kara mana fahimta game da rayuwa wanda masu sauraro zan fara da muka yi duba tarihi da ita mukarin madube ne duk da al'ummar da bata san tarihin ta ba tana iya maimaita kuskuren da ta taba aikatawa shi yasa masana suke cewa tarihi ba wai don sanin abin da ya wuce kawai bane a'a nazarin su ne domin gina makoma mai kyau wanda idan muka yi duba irin wannan rana ta yau 2 ga watan Yuli na shekara ta 1967 aka fara Operation Nikot wani babban farmakin rundunar sojojin Najeriya a farkon yakin basasar Najeriya idan muka yi duba wannan farmaki ya kasance wani muhimmin mataki a yakin da ya dauki kusan zamu ce shekaru 3 tun daga shekarar ta 1967 har zuwa shekara ta 1970 yakin basasar Najeriya da ya kasance ɗaya daga cikin manyan al'ummomin wato al'amuran tarihin da suka taba faruwa a ƙasar nan inda dubban mutane suka rasa rayukansu yayin da miliyoyin mutane suka rasa mahallinsu wanda iyalansu da hanyoyin samun abinci da abin dogaro duka ya aka rasa su ko da yake wannan yaki ya ƙare cikin shekaru da dama da suka gabata amma har yanzu rassansu suna da amfani ga Najeriya da sauran ƙasashen duniya duba da cewa a yau 2 ga watan Yuli aka fara wannan abu babban darasin da yakin ya koya mana dai shine cewa zaman lafiya bai da madadin da yafi alheri duk da lokacin da aka kasa sauraron juna aka bari sabani ya rikide zuwa rikici al'umma ce ke daukar mafi girman asara duba da irin babbar ranar da ya faru a wannan lokaci na yaki masauraro mu tsaya mu yi tunani shin muna koyon darasi daga tarihin mu ta ya zamu tabbatar da cewa sabanin ra'ayi baya zama sanadin rikici wace rawa ya kamata ce iyaye malamai shugabanni da matasa za su taka wajen karfafa haɗin kai da zaman lafiya sadi ku ya shigowa domin ba da taku gudunmawar ta kan 0707795239 ko kuma 0817485 wato 777777 waɗannan su ne laikan da za ku iya shigowa domin ba da takurkutumar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: نعم
1: عليكم السلام.
0: بركة دي.
1: بركة دي تربي عندها لجيا.
0: نعم بركة دي. أنت إيش لابي أكيد سيدو أمي كي تاري كم رجعنا.
1: كنا تاري دا أدو محمد حسن لكي تاري جا كم رجعنا.
0: تر ما شاء الله هو أدو محمد نمت تاني كبيا.
1: كنا جندا دي عند أبوي جبتر دا سيري سيري نن أبوي فتح الله إذا تاري سيري الله إكارا سيرا.
0: نعم آمين آمين.
1: Wanang kumara hugar ay kita kamari siya at sa dama dunia gawa rin siya Allah kumisa at yung Allah wang hindi ikaw mana laman lab niya.
0: So I mean muna matkayur ko diya dahil.
1: Parila na good.
0: So muna ko diya ato maamat damatanin kibiya dahil shuwa di kay. Kok mabada ataka ko tumala di doon na lukachi. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Naam amu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu
2: alaikum.
0: Lafi ya. Hello. Ina ako ana.
2: Lafi ya.
0: Na'am muna tare da ke?
2: Ina gida yayin aiki.
0: Lafiya alhamdulillah.
2: To alhamdulillah kina tare da hadin da yar makada daga nan bayan tata.
0: Masha Allah malama ni zayar makada fatan kin saurari abinda muke tattauna.
2: Na saurari abinda muke tattauna. Ni sai da mun tare shi abin ne wannan aka saurari shi to akan abinda aka dauka a cikin sa.
0: Na'am.
2: Eh ba wai sauraron sa kawai ba aiki ne. Inda in kika duba in ka saurari tarihi na baya to abin da za a aikata gaba in an aikata shi za a rinka tunani a cikin sa.
0: Na'am.
2: Yawa da fatan saki ta shi lafiya hadisi yar maka daga na baya cikin sa.
0: To masha Allah muna matukar godiya malama Hadiza yar maka da daga karamar hukumar Rano bayan ta share shigowa da kika yi kika kuma ba da taki gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi. Saboda duka alama marisa wannan layin fatan da zai sake shigowa to mun ba da ta shiri gudun mawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Na'am amma alaikum assalamu warahmatullahi kai tsaye da wa muke tare. To dai layin ya kara katsewa. Assalamu alaikum. To shi ma wannan layin mun riga da mun rasa shi. Fatan da za su sake shigowa dukkaninsu. To mun sake bada ta so gudumar a cikin lokaci da muke tattaunawa inda masarauro za ku yi shigowa ta kan 0707 77 2939 ko kuma 0817 48 75 77. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin bada taku gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. To bayan dai waɗannan waiwayin tarihi za mu juya zuwa wata muhimmiyar rana da ake tuna da ita a duniya a yau, wato ranar injiridun wasanni ta duniya, inda za mu duba tarihin ta, dalilin ƙirƙirarta da kuma gudunmuwar injiridun wasanni wajen bunƙasa al'umma. Amma bari mu ɗaga wannan layi. Assalamu alaikum. Na'am barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? To masha Allah awwal Abubakar fata na gari, fatan kai ji maulidin da muke tattaunawa.
3: Na'am da ku ya ne na ji maulidi da kana da ke cewa gaskiya in kari dama a gare da ya kamata a yi zuwa a gare domin yana ba da darasa mu.
0: Na'am.
3: Ya yanzu ko a yanzu halin da muke rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasar nan.
0: Na'am.
3: Ya kamata a ce shugabanninmu sun yi amfani da abin da shugabannin baya suke yi wajen daƙile wannan ta'addanci da kuma abubuwa ne suka faru na rashin yadda ake.
0: Na'am.
3: To muna fatan shugabanninmu za su yi wadda ka don ganin an samar da tsaro da kuma zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya albarka.
0: Na'am. To amin muna matsayar godiya da Aminu na gari fata na gari da shuwa da kai ka kuma bada taka gudumar a didi wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na'am amma alaikum assalamu warahmatullahi kai tsaye da wa muke tare? Na'am barka dai muna tare da kai.
1: Alhamdulillah kuna tare da family da masu lafiya da madan karamar hukuma.
0: to ma insha Allah kai mini mai salati game da dan mutanen kura fatan kana tare da mu.

0: Na'am, amin amin muna matukar godiya Kamilu mai salati gamadan daga kalamar hukumar kura da shigowa da kai ka kuma ba da ta ga gudu muradi da wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Anja fati barka dai.
0: Na'am, baraka dai da shigowa.
1: Ina tare da Bashir Abdullahi.
0: So insha Allah Bashir Abdullahi da mutanen mu hotoro fatan gaji madu da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Na'am, haka yake.
1: Amma kuma matsalar da mu a gaskiyar magana ba mu damu da take da take da kika da. Ita ke zo baki ci take da mutane, ke duk wanda zai baje duk wanda zai mutane sai ya faɗi tarihin kakan shi. Wallahi sai dai mutane
0: ba. Gaskiya. Na'am.
1: Amma zai ji ka da kila da ba mu
0: Na'am. Da shugowa da kai ka kuma ba da taka gudumar ala laƙiƙa da yawan mu gaskiya muka manta da shari wanda ba ma bibiyar shi kuma yana da matukar amfani. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullah.
1: Barka da safiya, barka da
0: shiga. Na'am, barka dai kamar babanno. Na abu da tare da kai babanu.
1: To mun yi so musamman na gaba da tarihi wanda suke muhimmin abu ne a rayuwa musamman ma a ce wato tarihi na ke kyau.
0: Na'am.
1: To amma gaskiya kamar yadda na ji mai maganar nan ya sauka a kan waya dafa da yake maganin kuma ko a makarantu tun a firamare gaskiya za ka ga sau da yawa.
0: Insha Allah muna matukar godiya baban Nuhu dan mutan Gabasawa unguwar Kunna bisa shugaba da kai da kuma yanda kake kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan Sangon FM Rama Radio a kowane lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi kai tsaye da muke tare kuma daga ina. To masha Allah Ibrahim dan mutanen Dakata fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci.
1: To alhamdulillah na tun bazu.
0: Na'am.
1: Kuma na wata kafara ciki da wannan mugin ke kawo.
0: Na'am. Na'am.
1: Ku kallo bane akan mu da iyaye da malamai.
0: Na'am.
1: Ku kara nuna yara muhimmancin tarihi a cikin al'umma.
0: Na'am.
1: Magabatar damar sun yi nasara ne ta hanyar nusar da yara.
0: Na'am.
1: Ta hanyar ta
0: Na'am. Muna matukar godiya dan mutanen Dakata da shigowa da kai. ka kuma bada ta ga gudunmuwar radio wani lokaci da muke tattauna. Tuma sauraro dai bari mu dan yi waiwayin tarihi da muka yi yanzu, inda zan dan karkata alatta mu zuwa wata muhimmin rana da ake tuna da ita a yau, wato ranar jaridun wasanni ta duniya, wato World Sport Journalist Day a Turanci kenan, inda yake gudanar da wannan rana a duk ranar 2 ga watan Yuli na kowace shekara domin karrama jaridun na wasanni bisa irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen bunƙasa harkokin wasanni da kuma isar da sayan bayanai ga ita kanta al'umma. Masu sauraro wataƙila wasu za su iya tambaya me yasa aka keɓe ranar jaridun ta wasanni, alhali akwai jaridu masu aiki a fannoni daban-daban. To wasanni dai da muka duba ba nishaɗi kawai bane, wasanni wata hanya ce ta haɗa kan al'umma, gina zumunci tsakanin ƙasashe, kano hazaƙa da kuma samar da ayyukan yi ga miliyoyin mutane a faɗin duniya. Amma duk da irin waɗannan abubuwa ba za su kai ga jama'a ba sai ta hanyar aikin jarida. Duba da cewa yan jaridun na wasanni su ne ke kawo mana rahotannin wasanni hirarraki da 'yan wasa bayanan da masu rawa, har ma da nazarin wasannin da kuma abubuwan da ke faruwa a cikin harkokin wasannin. Wanda a Najeriya ma aikin jarida na wasanni ya taka muhimmiyar rawa wajen fito da sunayen fitattun 'yan wasa da su kansu ƙungiyoyi. Ta hanyar kafafen yaɗa labarai ne mutane ke samun damar sanin nasarori, ƙalubale da ma cigaban da ake samu a wannan fanni. Sai dai kamar sauran aikin jarida, ita kanta fannin wasannin tana fuskantar ƙalubale, daga ciki akwai tabbatar da sahihancin labari kafin a ce har an kai ga yaɗa shi, kaucewa son zuciya wajen rahoto da kuma gujewa yaɗa jita-jita da kuma mutunta shi kanshi ƙa'idojin na aikin jarida, wanda su kansu masana suna cewa amintaccen ɗan jarida ba shi ne wanda ya fara kawo labari ba, amintacce shi ne wanda ya tabbatar da gaskiyarsa kafin ya yaɗa shi. Masu sauraro, wannan zamani na kafafen sada zumunta, kowa na iya wallafa wani bayani cikin daƙiƙa kaɗan, amma hakan ba yana nufin kowa ɗan jarida ba ne ba, a'a, shi kanshi aikin jarida sana'a ce da ke buƙatar ilimi, ƙwarewa, ɗa'a, har ma da ita kanta riƙon amana. Masu sauraro, mu kuke gani ita ce babbar gudunmuwar da jaridun wasanni ke bayarwa ga al'umma. Shin kuna ganin kafafen yaɗa labarai suna baiwa harkokin wasanni isasshen lokaci, har ma da ita kanta kulawa? Wani hali ya kamata ɗan jarida ya kasance da shi domin al'umma su riƙa amincewa da rahotanninsu a kodayaushe? A ganin ku, ta yaya za a ƙara bunƙasa aikin jarida musamman a ɓangaren wasanni a Najeriya? Inda za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817478777 domin ba da ta ku gudunmuwar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama mun rasa wannan layin, fatan dai za ku sake shigowa domin ba da ta ku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa musamman kan muhimman abubuwan tarihi da kuma waye a kan ranar jaridun wasanni ta duniya ta cikin shirin an tashi lafiya na wannan safiya. Bari mu dan shakata albishi da muka dawo sai mu dora.
2: Samun pointry Rahama Radio.
3: Ita ce zabi na ko cikin rayina.

0: alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Na barka da yake tsi da wa muke tare kuma daga ina. To masha Allah Alwal Abubakar Rufata na gari dan mutan garko. Na'am. So amin amin muna matukar godiya da sake shuwa da kai ko kuma ƙara ba da taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci wanda mu ma da wannan dama za mu yi wa yan jaridar tamu musamman na bangaren wasanni da ma wanda suke kama na rahotannin wasanni a wannan gida mai albarka musamman jagoran wasannin Alhaji Salisu Idris ya kasai wanda yake tare-tare ya kowace rana domin ganin ya rubuta mana rahoton na bangaren wasanni da ma shi kanshi mai karantawar Bashir Al-Ali arma da shi Ali Raps unguwa uku da yake zuwa wurin gabatar da shirin na wasannin duka muna taya su wannan rana ta yan jarida ta bangaren wasanni duka da kuma gudunmuwar da suke bayarwa Assalamu alaikum. Na'am, barka dai. Kadan mutsa daga jikin abatar radion kana muna tare da kai.
2: Ba ta tashi lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah. Na'am. Muna tare da kai.
2: Yawa, masha Allah. Ke kuna kashi da wani gida radio, albarka rahama radio.
0: Na'am.
2: Allah
0: ya karbi sirri Allah ya karbi sakamakon yanzu dai na kunna kwatin radio kun ji da abin da abin ke tattauna ba dai mu fata alkhairi fatan za ku tashi lafiya na'am to muna matsar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da kai mana fatan alkhairi kuma muna matsar godiya to masarori idan muka yi nazari kan batutuwan da muka tattauna a yau zamu fahimci cewa duk da dai bambancin su suna da manufa guda daya wato ita ci gina al'umma mai zaman lafiya da ita kanta ci gaba wanda tarihi ya nuna mana cewa duk lokacin da aka kasa warware sabani ta hanyar tattaunawa sakamakon da yake samu shine asarar rayuka duke da kuma bai ga ci gaban ita kanta kasa wanda gefe guda kuma aikin jarida na taimaka wajen wayar da kan jama'a ilmantar da al'umma da kuma tabbatar da cewa mutane sun samu sayan bayanan da za su taimaka musu wajen yanke shawara. Masararu akwai wata magana da ake cewa al'ummar da ta manta da tarihin ta tana iya maimaita kuskurenta. Don haka wajibi ne mu riƙa koyon darasi daga abubuwan da suka faru a baya domin gina makoma mai kyau ga kanmu har ma da su kansu ƴaƴanmu. Yanzu kuma muna son jin ta bakin ku masu sauraro me kuke gani shine babban darasin da Najeriya ta koya daga abubuwan da suka faru a tarihin ƙasar nan. A ganin ku shin kafafen yaɗa labarai suna taka rawar da ta dace wajen haɗa kan al'umma da ƙarfafa zaman lafiya? Yaya kuke kallon aikin yan jaridun wasanni? Kuna ganin suna samun isasshen goyon baya da kabuwa idan aka kwatanta da sauran fannoni na aikin jarida? Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu wa rahmatullahi. Barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
2: Malama Fatima kai tsaye da Abubakar Yakubu Fenti Bunkure Saman.
0: To masha Allah Abubakar Yakubu Bunkure fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro.
2: Wallahi lafiya da malama Fatima to ne yanzu ne na gode ma dai a kwatar radio na zan manta sauraro wannan shirin ba kula daidai wannan lokaci ba.
0: Na'am.
2: Amma dai zan musu fatan alkhairi. Rahama radio.
0: Na'am.
2: Da fati na miko
0: muna tare da kai to ga dukkan alama layin nashi da ya riga da ya katsi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam rahmatullahi Hajji Fati Bashir Abdullahi na dawo.
0: To na'am masha Allah Bashir Abdullahi wa tsoro barka da sake dawowa.
2: Ai magana ta gaskiya in ka fafin yada labarai suna bada gudunmawa kwarai da gaskiya wajen hadin ka al'umma sannan kuma da kawo zaman lafiya.
0: Na'am.
2: Yanzu misali zaki dauka idan mutum ya sau labari ko irin tebalin da shayi ko wani zuwa kana. Ai kuri kaza an samu matsala kaza sai ka ji a radio ka ji. In mutum ya ce shi ma ba a ce kenan zaki ga an dauki wannan magarai ta bangar ce amma idan mutum ya ce a radio ya ji. To zaki ga an dauki abin da ya muhimmanci kwarai da gaskiya ce yadda za a ce kai ka daina ko ka kawo labarin. Kin ga nan waje ai kafafen yada labarai suna bada gudunmawa kware wajen kawo nan kan jama'a da kawo zaman lafiya. Sai dai mai tafatan ubangiji ta Allah ya tsare ku ya kare kuma dauka Allah ta Allah shi.
0: Amin. Amin amin muna matsakar godiya Bashir Abdullahi Motoro da sake dawowa da kai ka kuma bada taka gudunmawa ta wannan lokaci. To kada kira kira nan suna ta showa sai dai ai mana afuwa lokacin nan mu ya kare karkaf. Amma kafin mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa cikin shirin an tashi lafiya muna yi dukkanin yan jaridun wasanni murnar wannan rana ta musamman muna kuma addu'ar Allah ya ci gaba da ba su hikima lafiya da ƙarfin gwiwa gudanar da aikin su cikin gaskiya adalci da riƙon amana. Masu sauraro ya kamata mu riƙa zama jikadin zaman lafiya sannan kuma mu guji yaɗa labaran da ba mu tabbatar da ingancinsu ba sannan mu riƙa mutunta ra'ayin juna domin ci gaban ƙasar mu gabaki ɗaya. Da wannan kuma muka ka ƙarshen wannan tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro wanda gogon namu yake cewa ƙarfe 7:30 saura mintuna 4 da misalin ƙarfe 7:30 dai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Farin Ciki Al'umma inda za mu kawo muku labaran duniya game da rahotanni. Amma ka fi sannan bari mu je ga sashen namu na ciniki da kasuwanci. Sunana Fatima Kabiru Labaran ya kasa ni ke ta ku ci gaba da kasancewa da mu.
3: Gaskiya da sanki ya sa ina matar kullum na je gidan biki sai na ga kowa fitness sun yi cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga lace ka material aka zama kuma da shedodi wallahi har kunya ne ke ji.
4: Ta mori kenan ai tun da shi wani gajin hada fuska kana sun da magana

fadar shugaban kasa ta magantu game da samun wanda ya kafa hukumar da ta kira ta bogice an kama magunguna da dama na jami'a Lagos da ke dauke da rajistar hukumar NAFDAC takaddama ta kaure tsakanin gwamnatin tarayya da dillalan man fetur Senegal da Congo sun bi sawun Abricos da Africa ta kudu wajen ficewa daga gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Mexico da kuma Canada. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hussein Amba Indaba ke tare da ku a wannan safiya ta Alhamis 17 ga Muharram. Hijirar fiyayyen halitta annabawa zuwa Madina na da shekaru inda ta hukumar nan mai kula da albarkatun man fetur na cikin ruwa da na kan tudu ta bayyana shirin fara kakaba takunkumi akan duk wani dillalin mai da suka same shi da tsadan mai a kasar nan duk da faduwar farashin danyen mai da ake gani a kasuwannin duniya a yanzu. Cikin sanarwar da mai magana da yawun hukumar George Ena ita ya ce suna sani da wato da saukar da farashin mai yayi a kasuwannin duniya matakin da ya sanya wajibi a samu saukin farashin mai a ko ina kamar yadda dokar PIA ta tanada. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dillalan man suka yi barazanar tsunduma yajin aiki idan aka tilasta musu rage farashin man. A cewar ƴan kasuwar man, ba zai yi gwamnati ta fada musu yadda za su sayar da man fetur din ba bayan bata san nawa suke so shi ba, domin za su tafka asara. Tun bayan fara yakin Iran a watan Fabrairun wannan shekarar, farashin danyen mai yayi tashin gauran zabi a kasuwannin duniya inda ya haura dala 100. To sai dai bayan tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin da ke rikici da juna, farashin ya koma yadda yake gabanin fara wannan yaki. Lamarin da ya sanya ake sa ran farashin zai fadi ko da yake daidaikun kasan bankuna guda 46, matakin da ya fara aiki daga ranar 1 ga watan Yuli nan da muke ciki. Bankin ya ce ya dauki wannan mataki ne sakamakon yadda bankuna waɗanda abin ya shafa suka gaza cika ka'idoji na ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta tanada. Babban bankin na ƙasa ya sanar da wannan mataki ne ta cikin wata sanarwa da ya fitar tun a jiya Laraba, inda ya ce ya dauki matakin ne bisa doren doka musamman ma sashi na 12 da 13 na dokokin banki da cibiyoyin kuɗi na shekarar 2020. Sanarwar ta ce gwamnan babban bankin ƙasar nan ya aminta da soke dukkanin waɗannan bankuna biyo bayan gazawarsu wajen cika ka'idodin da suka kamata kafin gudanar da ayyuka a matsayin cibiyoyin kuɗi masu lasisi. Bisa ga umarnin soke lasisin, dalilan ɗaukar matakan rashin isassun kayuka ba tare da amincewar babban bankin ƙasa ba da kuma dakatar da aiki gami da daina shiga tsakanin harkokin kuɗi. Sauran dalilan da suka sa aka soke lasisin waɗannan ƙananan bankuna sun haɗa da rashin fara aiki a cikin watanni 12 bayan an amince da lasisinsu da kuma gaza kiyaye mafi ƙarancin jarinsu ba tare da asara ba. Babban bankin na ƙasa ya ce wannan mataki nasa na daga cikin wato kokarin da yake yi na karfafa tsarin kudaden kasar nan tare da tabbatar da cibiyoyin kuɗi masu lasisi masu bin dokoki da ka'idoji da suka shafi kudade. Gwamnatin tarayya tare da tallafin bankin duniya karkashin wani shirin samar da cigaba na kasa mai suna Hope Governance Program ya amince da baiwa jihohin kasar nan $27 million a matsayin bashi. Shugaban shirin Asad Hassan shine ya sanar da haka yayin wani taro da kwamishinoni da manyan sakatarori da daraktocin kuɗi da tsare-tsare

yayi murabus daga mukamin nasa a watan Oktoba 2025 inda yace ya sauka domin bin doka da kaida wanda ya ta bayar saboda ya amince da zargin da aka yi masa kafin a kama shi inaji ya musanta zargin tare da kalubalantar umarnin kotu ta daukaka kara har zuwa lokacin hadar hoton nan da muke karanto muku ba samu wata sanarwa a hukumance ba daga ICPC sai dai da asbahin nan yau hukumar ICPC ta tabbatar da kame tsohon ministan Uche Inaji bisa amfani da shaidun karatu na jabo a sanarwar da ta wallafa a shafin ta cikin daren jiya ta hannun babban jami'in da ke lura da yada labarai da hulɗa da jama'a hukumar Oko Ede ICPC ta ce ta kama shi ne sakamakon hujjar da ta samu daga babbar kotun tarayya da ke Abuja. Hukumar Custom ta kama magunguna na jabu masu dauke da lambar rijistar NAFDAC Tabogi miyagun kwayoyin da hukumar da kuma magungunan da wa'adin su ya kare waɗanda jimilla kimar su ta kuɗi bayan an biya haraji ta kai naira biliyan 55 da miliyan 390 a tashar jiragen ruwa da ke Afafa a Lagos. Hukumar ta bayyana kaman a matsayin wani babban ci gaba a kokarin da take yi na kare al'umma da kuma tsaron ƙasa da yake jawabi yayin mika waɗannan miyagun magunguna da wa'adin su ya riga ya kare ga hukumomin da abin ya shafa a shalkwatar runduna a Afafa a jiya Laraba. Shugaban hukumar kastan ta ƙasa Bashir Adewale Adeniyi ya ce an samu nasarar kama kayayyakin sakamakon tattara bayanan sirri da kuma haɗin gwiwa tsakanin kastam da NDLE. A cewarsa kayayyakin da aka kama sun haɗar da sama da tan 6.7 na tabar wiwi da aka ɓoye a cikin kwantena biyu masu ƙafa 40 tare da motocin da aka shigo da su kuma da kuma kayan gyaran motocin. Sauran abubuwan da aka kama sun haɗar da kwalabe 339,800 na maganin tari mai ɗauke da sinadarin kodin, kwantenoni da dama na magunguna da wa'adin su ya kare da aka kama, magungunan yara da kuma hoda ta yara da kuma magungunan jabu masu ɗauke da lambobin rijistar NAFDAC amma na bogi. Adeniyi ya kuma bayyana cewa guda daga cikin kayayyakin da aka kama sun kunshi fakiti guda 1,100 na maganin charcoal da kuma wasu magungunan na daban waɗanda ke ɗauke da lambar rijista ta NAFDAC na bogi da aka yi ƙoƙarin a shiga da shi cikin kasuwanni a ƙasar nan. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Niger, Barista Ahmad Muhammad, na ci gaba da kasancewa a hannun masu garkuwa da mutane watanni 9 bayan sace shi. An sace Ahmad a ranar 29 ga Satumbar shekarar 2025 a kan hanyar Moko zuwa Ibbi a ƙaramar hukumar Borgo, yayin da yake hanyarsa ta zuwa Mina domin aiki na gwamnati. Lamarin ya faru ne kusan wata guda kafin gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar da aka yi a ranar 1 ga Nuwamba 2025. Wani dan uwansa ya shaida wa jaridar Daily Trust cewa iyalansa sun biya naira miliyan 40 domin a sake shi, amma har yanzu masu garkuwar da shi ba su sake shi ba. Majiyar ta ce masu garkuwar sun sake neman ƙarin naira miliyan 300 kafin su amince da sakin nasa. A cewarsa masu garkuwar na ci gaba da kiran iyalan kusan kullayomin domin matsa musu lamba na biyan kuɗin fansar, amma iyalan sun ce ba su da ikon tara waɗannan maƙudan kuɗaɗe. Iyalan sun yi kira ga gwamnatin jihar Niger da hukumomin tsaro da su gaggauta shiga lamarin domin ceto Ahmad, suna mai cewa an sace shi ne yayin da yake gudanar da aikin gwamnati. Shi ma wani aminin Ahmad Ayubu Abubakar ya ce iyalan sun yi duk abin da za su iya yi domin ganin an sake shi amma ba su samu nasara ba. Ya kuma bayyana damuwa akan rahotannin da ke nuna cewa lafiyar barista Ahmad na ci gaba da taɓarɓarewa a hannun masu garkuwar da shi, tare da roƙon gwamnati da jami'an tsaro da su gaggauta ɗaukar matakai da suka dace da zai tabbatar da an sake shi. An yanke wasu mutane guda 12 hukuncin kisa saboda laifuffukan ta'addanci a ƙasar nan. Wasu bayanai da aka samu daga jaridun ƙasar nan sun nuna cewa an yanke wa mutane 12 hukuncin kisan ne bayan kama su da laifin ta'addanci da garkuwa da mutane da kisa na ba gaira baya ga tallafa ayyukan ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya. Hukuncin na baya-bayan nan shine wanda aka yanke wa mutane 4
hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samun su da hannu a halin da aka kai mu jami'ar Oyo a jihar Ondo a shekarar 2022. Akwai kuma wasu goma wato gomman mutane da aka yanke wa hukunci tun daga kan daurin shekaru biyu a gidan yari har zuwa daurin rai da rai a shari'ar ta'addanci da ke gudana a ranakun 15 da 18 ga watan Yulin nan. Hukumar DSS ta ce mutanen sun aikata laifuffukan da suka shafi ta'addanci da zama mambobin kungiyar Boko Haram da ASUAP da IFOP, inda suka taimaka musu a wasu ayyuka da kuma ba su bayanan sirri da suke mika musu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wani rahoto da hukumar kula da gidajen gyaran hali ta ƙasa ta fitar a bara da cewa akwai fursunoni fiye da 3,600 da ke zaman jiran aiwatar musu da hukuncin kisa da aka yanke musu, lamarin da ke alamta cewa sama da waɗanda aka yanke wa hukuncin a yanzu za su bi layi kafin aiwatar da wannan hukunci. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio. Mai hada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com.

0: Mitace sai da 7.5 kakan sangon FM Rama Radio kafin sararin waɗannan tallace-tallace daga hasashen namu na cinke da kasuwanci yadda aka saurari labaran duniya game da rahotanni daga hasashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum wanda kuma ya kawo gogon yada shirye-shiryen namu na furniture al'umma yana nuni da cewa karfe 8 daidai kuma lokaci ne da za mu je ga sashen namu na siyasa inda za mu kawo muku maimaicin shirin harshenka alƙalinka tare da Abdulsalatu Tsohon Dinki
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Wanda ya kalli yadda gwamnatin APC take tafi kantar da Najeriya ya san gwamnati ce ta ƴan dagajin siyasa shugaban kasar da jam'iyyar gaba ɗaya hankalinsu ya tafi akan yaya za su ci zaɓe yaya za su cutar da jam'iyyun adawa ba ruwansu da halin da kasar take ciki domin dalilin da yasa su kawo maganar ƴan sandan jihohi kuma suna ciyo bashi kuɗaɗe wanda kasar ba za ta iya biya ba.
3: Kano Center wallahi sai mun canja an cucu AA Zaura ya kashe kudin sa ya taimaki mutane ka duba inda ibewa fire service motoci asibiti ya kai magani matasa ma ita zai taimaka musu har ka shashi nan a daina amma ka dauko naka kawai wallahi mu ɗan Kano Center ba za mu yi shi ya zaka hukilci mutane local gama 15 ko bulo ba kama da baka ci gina masallaci ko bulo baka ci gina kwalbati ba kwanan mai gudun hijira shi ma da kafi dibin da ijin gina ta a gurin Tunumbu ba ga yadda zaka kai labari.
4: Tsohon mataimakin gwamnatin jihar Kano Aminu Abdulsalam ba da dadewa ba ka fito kai magana akan abin da ya shafa mai taimakawa shugaban kasa akan abin da ya shafa harkar tsaro ya baka awanni kana da immunity ka dawo ka janye kalamanka wannan abin bai goge da kokwalan mutane ba bai fita daga kunnuwan mutane ba yanzu magana da kake faɗa a hakan mai girma gwamna mutanen jihar Kano sun yadda cewa abin da kake faɗa ba gaskiya kake faɗa ba.
5: In kin shirya mun shirya a yadan bura mu fa a jahar Kano babu wani da da yi sai dagawa commissioner yada labarai yatsa ba mu karye yatsan nan ba ko ita ba mai girma engineer Abba Kabir Yusuf duk girman sa duk darajar sa a karamar hukumar Dawakin Kudu sai mun karya yatsan sa.
6: Wallahi in na tafiya na dace in ga mutane sun zama ƴan kanana kowa kamar ya koma ƙasa wannan abin yana daga mun hankali mutane duk an zama ƴan wada a cikin wannan mai girma gwamna dole ka gangaro ƙasa ka kalli local government 44 ka kalli mazaba 484 ita ce akan ka ita ce mutane suka zuba ido kuma a ita ne ake so kowanne local government kowa ya samu abin da zai samu
7: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda a sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi sunana Abbas Salisu Tsohon Dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu yayin da ake ci gaba da kai kawo a wasu daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar nan kan mutanen da za su samu damar tsallake siraɗin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC hususan ma kan samun shiga jerin waɗanda za su fafata a babban zaɓen da ke tafe na shekarar 2027 zuwa yanzu dai jam'iyyar ADC mai hamayya ta sanar da shigar da sunan ɗan takararta na shugabancin ƙasa Atiku Abubakar da wanda zai taimaka masa Rotimi Ameci shafin hukumar zaben na ƙasa. A cewar sakataren yaɗa labaran jam'iyyar na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi wannan damar shigar da sunayen 'yan takarar tasu da suka samu na daga cikin shirye-shiryen da jam'iyyar ta yi nisa a kai na tunkarar babban zaben da ke tafe kuma a cewarsa hakan babban ci gaba ne ta fuskar cika ƙa'idodin da zai ba su damar fafatawa a babban zaben da ke tafe dukko da irin barazanar da ake zargin gwamnatin na yi wa 'yan jam'iyyar hamayya kan takidin ta na hana su shiga takara a babban zaben da ke tafa na shekarar 2027 sai da kuma hakan na zuwa ne a yayin da wasu ƴan takara a jam'iyyar APC mai mulki a matakai daban-daban ke cikin zulumin rasa damar shiga takara a jam'iyyar tun bayan aikin da wani kwamitin karbar korafe-korafen ƴaƴan jam'iyyar da uwar jam'iyyar ta kafa wanda ake zargin ƴan kwamitin sun sauya sunayen wasu daga cikin ƴan takara a jihohi daban-daban lamarin da ya haifar da rudani gami da fargaba a tsakanin wasu da suka samu nasara a zaben fidda gwanin da jam'iyyar ta gudanar Tama a wata tattaunawa da aka yi da daraktan yaɗa labaran jam'iyyar na ƙasa Malam Bala Ibrahim ya shaida cewa jam'iyyar za ta tabbatar da yin adalci a tsakanin ƴan takararta wajen shigar da sunayensu ga hukumar zaben ta ƙasa ko da yake ya ƙara da cewa ko da ma an sauya sunayen wasu ƴan takara a wasu wuraren To bai kamata wasu ƴaƴan jam'iyyar su ta da jijiyar wuya ba domin kuwa wai za a tabbatar an sama musu makomar da za ta dace da su duka kuma wannan turka-turka na faruwa ne a yayin da ƴan hamayya da gwamnatin game da jam'iyyar APC ke ci gaba da sukar yadda suke ganin tayi laubali ga matsanancin yanayin da talakan da ya zabe ta ke ciki ta fuskar kuncin rayuwa da kuma matsalar rashin tsaro da yake fuskanta inda suke ganin gwamnatin ta maida hankali ne kurum wajen yadda za ta cimma burinta na siyasa kamar yadda Mustapha Mai Royal ke ganin baiken dauko batun dokar samar da ƴan sandan jihohi a wannan gaba domin wai kawai shugaban kasar ya ida cika bukatarsa ta siyasa a wannan lokaci
2: duk wanda ya kalli yadda gwamnatin APC take tafi kantar da Najeriya ya san gwamnati ce ta ƴan dagajin siyasa shugaban kasar da jam'iyyar da gwamnatin gaba ɗaya hankalin su ya tafi akan yaya za su ci zabe yaya za su cutar da jam'iyyun adawa ba ruwansu da halin da kasar take ciki kai su ba abin da ya shalle su harkar rashin tsaro ta lashe Najeriya ta lunkume Najeriya da ƴan Najeriya su in dai bukatar su za ta biya za su sami koma wakan kujeran mulki a shekarar 2027 yanzu idan kai la'akari da kirkirar ƴan sandan jihohi yadda gwamnatin tarayya ta marawa abun baya su ma kuma waɗannan sanatocin ƴan amshin shata suka zo suka dauko wannan doka suka kaddamar da ita lalle wannan gwamnatin ta APC ta Tinubu ta kasa sauke nauyin tsaron da yake kanta kuma ta gaza domin dalilin da yasa suka bullo da wannan hikimar su zo su kawo maganar ƴan sandan jihohi kuma suna ciyo ba kudade wanda kasar ba za ta iya biya ba kullun kuma suna cewa Najeriya nauye mata yawa idan ka dawo bangaren ƴan adawa kullun burinta ya za a yi ta kasar ƴan adawa saboda me gwamnatin Tinubu ta fuskanci cewa duk ƴan Najeriya gabar da makuda da arewa ba a san ta kuma ba za a zabe ta ba za mu ga ta inda gwamnatin Tinubu za ta ce za ta ci zabe a 2027 in dai muna raye muna numfashi domin kowa ya riga ya sani South South an tsaida Gudula Ebele Jonathan in ka dawo South East Peter Obi zai yi takara dan haka kuma idan ka koma shi Tinubu daga South West jihar Yaraba zai yi takara kudancin Najeriya jihar 17 sun raba ta gida uku dukkanin su ƴan takarkaru masu karfi daga bangaren kudancin Najeriya arewa za mu tsaida Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa daga arewa shi kadai Tilo dan haka sai mu ga yadda za a yi a ce Atiku bai ci zabe ba ga mu ga gwamnatin Tinubu
7: Mustapha Mai Royal kenan daga jam'iyyar ADC. Daga wannan maiwai magoya bayan mabukata darewa madafin iko daban-daban da zamu fara da Yusuf Zara kofar Na'isa wanda ke shigowa da kalaman jin dadi ga samun Dr. Nafi'u Sankara da ke rike da tutar takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar PDP wanda ya ce ko ba komai ya dara duk wanda ke neman takarar sanatan Kano ta tsakiya a wannan zabe da ke tafe
3: da knafi sankara gadan kaya wannan sankara moto din Allah ya mallabi na farko kaga dai ina da ilimin addini ina da ilimin zamani kuma dakta ne ba daktan sai ba na farko ina da digiri uku digirin farko ina da shi akan lauya na biyu shi akan kasuwanci na uku ina shi akan tattalin arzikin kasa kuma yayi aiki a majalisa yayi takara a garin gutaroni tare idan baka sa wannan gaba so zaka sa kuma gashi matashi ba babban mutane ba wanda su kan zaman kasa so naki ba su iya ba maza ba 172 a local government 15 yaya za ka dauki irin wannan mutanen maka kasu
8: amma yanzu shi ya taba yi ne tunda magana duk kake yi cewar yayi takara amma bai kai ga jallin samun nasarar da za a ce eh yana da wani abu da za a iya nuna
3: bindiga yake da kudin sa fa saboda yiwa mutane alheri mutun ne wadi ba aiki a nan sankara moto din nan gadan kaya Allah ne kurin isa da dusu banda shi kuma empire ma da yake taimakon al'umma wasu abubuwan baya so ma a fada tun kafin ya shigo siyasar nan da addu'a da komai mun zo da izinin Allah sai Allah ya baiwa Nafi'u MD sankara motors gadan kaya
8: amma ka manta a jam'iyyar da yake takara ba a PDP bace ba da wasu ke ganin kamar wai a baya tayiwa al'umma ne
3: PDP ta goye mutane ta yi musu riga da wando da shakwara ba ga pocket money ta basu shekara 10 ya kai mun muna mulkin nan ba duk shugaban da sai dawo da harkoki kamar da lokacin da PDP take mulki aikin maka nawa ake biya fito nawa ake san bushin gafa nawa ake san petrol naira 80 da wani abu yau gali da naira 1000 da wani abu ake san petrol a Nigeria PDP nan Allah ya dawo da ita amma wa'annan mutane sai ne ba su je mutane la ilaha illallah wala ilaha illallah
8: kada iyar da kake ciki din dama ita ma hakan take kenan da kai gudun hijira ka koma cikin ta
3: ai na ta da gwamna Abubakar Yusuf Barau ma na yinsa Kano Central wallahi sai mun canja ba za mu dauko mu haka mutum from nowhere an cucu eh zaura ya kashe kudin sa ya taimaki mutane ka duba inda ibaiwa fire service motoci asibiti ya kai magani matasa ma ita zai taimaka musu har ka shashi nan a daina amma ka dauko naka kawai ko lokacin da zai zaura sai motoci kai fire service maimakon wannan sanatan wanda ya tsauna tsautsayi ko jan nan ma an yi fanto a daga motar a sauke bai musu ba wallahi mu yan Kano Center ba za mu yi shi ba
8: duk lissafin da ake cewa an kawo abubuwa na ci gaba musamman bangaren ilimi da shauran wasu bangarori
3: da dai malamin ilimi amma yanzu da kan fa gaba da ya zaka hukunci mutane local government 15 ko bulo ba kama da baka ci gina masallaci ko bulo baka ci gina kwalbati ba kwanan nan mai gudun hijira shi mai daga PDP da ijin gina ta a gurin Tunumbu ba ga yadda zaka kai labari
7: sai da bacewar Yusuf Zara kofar na isan babu dadewa sai gashi kuma Mustafa Kilbis ya shigo da nasa hanzarin dake ganin sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarone zai iya tsamowa al'ummar Kano ta tsakiyar kitse daga wuta wanda yake ya fara ne da bayyana gamsuwa da kamun lude in gwamna Abba Kabir Yusuf
9: Allah ya taimaki mai girma gwamnan jihar Kano. Allah ya riko da hannunsa ayyukan da yake wa jihar Kano. Allah ya bashi iko ya kare wanda suka fi su. Ba gwamnan da yayi abin da yayi in ka wuce Abubakar Rimi gwanina mai girma Sardauna Ibrahim Shekarau. Shine na uku duba tituna yadda yake ayyukan nan. Ka duba ɗan pension yanzu ya kusa karasa biyan sa yayi alƙori duk sai ya biya su gratuity. Gashi nan yana biyan sa suna ta addu'a ƴan uwana suna ta san barka. Kuma mai girma gwamna dan Allah akwai wata kwata da take kashe mutane. In ka je titin Baban Gwari har zuwa Dala local government kofar ruwa tana adaban mutane ana zuba mata shara in ka je sai kai kuka yadda kake da tausayi
8: mutanen gurin ne suke wannan ko suwaye
9: mutane ne suke zuwa from nowhere suke zuba wannan sharar rikar a daure a taimaka a siyi guri a dinga zuba shara a gurin tunda dan majalisa ya kiyayi ciyaman ya kiyayi ya kamata mai girma gwamna ka duba abin nan dan girman Allah
8: to amma su mutanen ba su damu ba kenan tunda ba su hana a yi hakan
9: suna ta gaggaya mana mun je mun duba kuma mun gani muna so dan Allah mai girma gwamna ya shiga wannan magana ya taimaka mutanen da a local gamba mai girma Sardauna Allah ya taimake ka insha Allah sai kai sanatan nan 2027 Nasiru Garku Nasiru Fasi yadda kake taimakawa Sardaunan Kano a zuwar Kwandila dan Allah ka ci gaba da yi Allah ya baka nasara kai ma mutanen jihar Kano ku fito ku yi rijista APC za ku yi APC sak za mu gyara Najeriya da izinin Allah
8: wai wani uzuri kake so al'umma su kare muku bayan sun ce sun gwada ku kun gaza yin abin da ya kamata
9: sai an yi hakuri mutanen Najeriya gaba ɗaya ku yi hakuri in Allah ya yarda Allah zai kawo mana canji dama addu'a ake so in Allah ya yarda APC za ta gyara kasar nan muna ki wannan kyakkyawan zaton haka tunda kun ga irin su Sardauna ne yanzu za su shiga majalisa ba za su yadda a cutar da mutane ba mutane integrity masu future wanda suke da positive idea aka ba su dama sai sun tsaya sun jajirce an taimaki kasar ba za su bari a tagayyara ba za su tsaya su yi aiki yadda ya kamata saboda dama masu gaskiya ne masu tsoron Allah ne masu so a zauna a yi gaskiya ne ba barayi bane
7: Mustafa Kilbis kenan daga jam'iyyar APC APC da shugaban kungiyar Media Forum dinta na jihar Kano Honorable Saleh Kalakawo ke ci gaba da mai da kora ga kalaman da dan takarar gwamna na jam'iyyar NDC ke ci gaba da yi kan gazawar da yace gwamna Abba Kabir Yusuf na da ita wajen tafiyar da gwamnatin wannan jiha
4: tsohon mataimakin gwamnatin jihar Kano Aminu Abdulsalam kamata yi ka dukufa gurin bayyana wa al'ummar jihar Kano manufar da kake da ita ba ka fito kana wayannan surutan ba mutanen jihar Kano ba za su taba yadda da kai akan irin wannan tsarin da ka dauka ba domin Aminu nan dai shine Aminu shekaran jiya shine na jiya kuma shine na yau ba da dadewa ba ka fito kai magana akan abin da ya shafa mai taimakawa shugaban kasa akan abin da ya shafa harkar tsaro ya baka awanni kana da immunity ka dawo ka janye kalamanka wannan abin bai goge da kokwalan mutane ba bai fita daga kunnuwan mutane ba yanzu magana da kake faɗa a hakan mai girma gwamna mutanen jihar Kano sun yarda cewa abin da kake faɗa ba gaskiya kake faɗa ba inda kake faɗa din in za a bibiya za a samu akwai ba daidai a cikin maganar ka ba shi yasa mutane ba za su yarda da kai ba abin da nake zato ka dukufa gurin gaya wa al'umma jihar Kano manufar ka muga ta bambanta da manufar mai girma gwamna wanda kuka zo da ita a kwankwasiya domin dai an yi magana za a biyo mutane ruwan sha an yi magana za a taimaki ilimi an yi magana za a sauke nauyukan al'umma jihar Kano suka dora wa gwamnatin jihar Kano amma yau wayannan manufofin su kake bi kake suka to kai ban san da wace manufa zaka yi campaign ba shin abin da zaka gaya wa mutane ya bambanta da abin da mai girma gwamna yake yi wa al'umma jihar Kano ko kuma wata tsari ne da kai na daban wanda ba irin wannan da mai girma gwamna yake da shi ba ya kamata kai shiru da bakinka ka bari mutanen nan su rufa maka asiri a tafi harkan nan dan kallo lafiya mai wasa lafiya amma ina so in tabbatar maka cewa idan ka ci gaba da irin wayannan maganganun wallahi allura za ta tono garma akwai damuwa a cikin wayannan maganganun da kake domin mafi yawa daga cikin maganganun nan babu gaskiya a ciki a baya kai ka dawo ka lashe amanka kada yanzu ma ka sake dawowa ka lashe amanka domin mutanen jihar Kano ba sa yarda da abin da kake faɗa din ba gaskiya kake faɗa ba tunda bakinka ya saba da faɗan ba daidai duk lokacin da zaka yi magana wallahi in kai ta sai mun tace mun tantance mun yi shiru mun jira mu jiyaye wani abu zai biyo baya na a baka awanni ko kuma a'a domin kai ne mafi girman mutumin da ya taba lashe amai ni dai a iya sanin da nayi a tarihin Najeriya kana a matsayin mataimakin gwamna wanda kake ci ka dawo ai maka barazana a ce ka ci abin da ka faɗa ba daidai bane kuma ka dawo ka tabbatarwa da duniya abin da ka faɗa din ba daidai din bane
7: ko da honorable Saleh kala kawo ke mai da koraga kalaman da tsohon mataimakin gwamna ke yi akan gwamnatin tasu saka shi kuma SA Fulani Aliyu Pillo Daba duka daga jam'iyyar ta APC ya shigo da mamakin jin wata jami'a a gwamnatin tasu da ke sukar lamirin kwamishinan yada labarai kan taron da ya shirya wa 'yan media
5: wani abun mamaki ne ya bazo mini wani daga cikin jami'an gwamnati wanda yayi abun alkhairi na daga cikin abbaka tafiyar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf sai naji daga cikin wasu wayanda jami'an gwamnati kuma sun fito wai suna cewa wai ko su ba a gaya musu ba ko ba a shawarce su ba wanda wannan mutum dan sun ji ungwa ta ratsa a ciki su kuma basu iya wannan harkar ba shine abin ike damun su wai irin wayannan ne su ne wai masoya mai girma gwamna har ake dauko mukami ake nada su tunda aka nada su mukamin wa suka taimaka dan ka koma karamar hukumar su ai basu taimaki ko mutum daya ba kuma dan wannan kwamishinan yada labarai ya zo ya abun alkhairi ya tara ɗan radio ya taimake su ya jika musu hantar su dan a dabbaka tafiyar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ke zama abun mamaki ko idan ba za ku iya ba mai yi zai yi idan ana cin baure ba a tauna cikin sa saboda haka irin wannan bankade fa tana da shi Aisha Tamburawa a karamar hukumar ki ta dawakin kudu tunda mai girma gwamna yi miki wannan appointment din wa kika taimaka ba za ki iya kawo mun mutum ɗaya ba a mazabu 15 na karamar hukumar dawakin kudu dan kin ji wani masoyi yana kaunar gwamna ko ya fito ya yabi gwamna ko ki masa godiya ko ma ki zo ki kara masa karfin guyuwa ki ce wannan kai saboda soyayya da kewa mai girma gwamna ga wani dan abu ba ki iya yi kuma amma haki zo dan wani jami'in gwamnati ya zo yayi abinda za a yaba mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf dan mu ci zaben mu Salim Alim shine wannan bakin cikin ku kai muna zargi ma irin ku ne bare gurbin yan kwankwasiyan da muke zargi ba wai kuna kaunar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf billahi ba ya kamata mai girma gwamna daga yanzu idan za ka nada wani mutum mukami sai ka zauna da yan karamar hukuma ka jinjina ka ga waye idan ba zai yi aiki lillahi ba dan kishin aljihu ne a daina wannan irin nadan hankalin mai yankan ka bai koma garin na in kin shirya mun shirya ayya tambura mu fa a jihar Kano babu wani dade sai daga wa kwamishinan yada labarai yatsa ba mu karya yatsan nan ba ko ita ba mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf duk girman sa duk darajar sa a karamar hukumar dawakin kudu sai mun karya yatsan sa
7: to sai dai fa da alama jam'iyyar APC na da babban aiki a gabanta domin kuwa ficewar SA Fulani Aliyu Pillo Daban babu dadewa sai gashi kuma tsohon SA Dallami baban komanda ya shigo da ta'ajibin yadda yace gwamnatin na yi musu nama ya da huromo danye ta fuskar sauke wa ƴaƴan jam'iyyar APC roman mulkin demokradiya a daidai lokacin da ake gudunya da kanin wani wanda a cewar sa matakar ba a gyara ba to fa soja malamin kansa a babban zaben da ke tafi
6: mu ɗan tsohuwar APC ni ba da bane domin ni da ni aka yi ta kuma mu muka yi ta da certificate din mu na CPC saboda an fita an dawo an hadu an ji haduwa ta yi dadi to amma a taimaki al'umma wannan shine ɗan tsohuwar APC zai tsaya yi ka'in da na'in domin ɗan tsohuwar APC ya san zan yi ya san bazan yi ba
10: a taimaka kamar ya mi kake ne
6: to ai ita gwamnati gida ake ayi mota ayi duk kayan more rayuwa ayi mukamai kamar irin da muka yi SSA muka yi menene muka je maka to ita gwamnati haka ake yi gudawa ake mai girma gwamna dole ka gangaro kasa ka kalli mutane ka kalli local government 44 ka kalli mazaba 484 itace akan ka itace mutane suka zuba ido kuma a ita ne ake so kowanne local government kowa ya samu abin da zai samu
10: yanzu ba a yi muku abin da kuke samu
6: duk wayannan mutanen da kake gani muna tare da su duk inda aka zauna wannan sai ka ji kuskus ai gwamna bai taimake mu ba wannan sai ka jawo gwamna ba fa za su fito su irin mu abin da baban commander muke ba ni arziki na yana hannun Allah
10: kana nufin wasu kunamar kadangare suke yi a cikin jami'a
6: dukkanin mu da dukkanin waɗanda suka zo suka same mu da mu da aka zo aka samu duk wanda ka gani gunaguni ake saboda kan mu su baban commander da muka yadda arzikin mu baya hannun kowa arzikin mu hannun Allah yake muna iya ga yawa gwamna gaskiya a fito a taimaki al'umma domin akwai ranar da za a nemi wannan
10: wato yanzu gashin kuma ake muku kenan a jami'a
6: ai ni na yi CPC saboda haka na san kowace irin rigima na san ta inda zan fita an yi gwamnatin shekaru ma mun yi shekara ɗaya tak da muka gabata da Buhari muka kuma muka zauna a ciki
10: wani irin taimako kuke so ai muku tunda an ce gwamnatin tana yin abin da zai tallafa rayuwar al'umma
6: duk wayannan mutanen da kake gani ana tare da al'umma kowa tallafi yake nema saboda haka ni bazan zama dan zaman dakali ba duk abin da na gani gaskiya zan zo in fada wajibi ne gwamnati ta miki al'umma
10: ne mi taimakon
6: ni ai na je maka Abbas kuma na yi mukami tsohon SSA ne ni na Dr. Abdullahi Umar Ganduje wallahi in na tafiya na da sai ga mutane sun zama yan kanana kowa kamar ya koma kasa wannan abin yana daga mun hankali mutane duk an zama yan wada a cikin wannan
10: wato ba mu walati kenan
6: kai a matsayin ka dan jarida dan siyasa so nawa yana tambaye ka ka bashi ta abinci
10: to kana nufin in ba ya ba hakan mene faru
6: shi idan mutum in zo da plan 1 plan b plan c din mu na yan siyasa
10: mu za ku taka baki faranti kenan
6: ka jira
10: lokaci ne ba
6: a'a a jira dai
7: dika da waɗannan kalamai na dan lami baban commander ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sada mu da alkhairi

na kai kin bi ta 97.3 kan sungun FM Rama Radio, inda aka saurari maimaicin shirin harshen ka alƙalanka daga sashen namu na siyasa tare da Abassalusu Suran Dinki. Shirin da kuma yi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar tofa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokuraɗiyya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba, wanda kuma tuni ya kawo a kogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu yake nuni da takwas da rabi saura mun misalin sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum, inda za mu kawo muku maimaitin shirin karkaɗa kunnuwa ku sha labari. Shirin da ka zagaya mu da saƙo domin kawo muku labarai daban-daban domin faɗakarwa, ilmantarwa, azantarwa, nishaɗantarwa, ban tausayi, ban ta'ajiba, wani lokacin ma har da ban haushi waina ma na jan kare. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin ciki al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya ka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.

0: Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na kurkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana, muna nan dauke da rahoton nan na a ina gizo yake yin sakar ne. Ba kowane mai murmushi bane mai amana, kuma ita amana ba a tagguwa take ba. Wasu masu ibadar umara sun gano yadda wani dan Najeriya ke damfara su da sunan saya musu Qur'ani domin mikawa cikin harami a Makka ko sa samu lada.
1: Dan muna ga mun kai mu hudu ko mu biyar da gudu muna da dan. Da ne 400 da ne 500 da ne hakori da ne duka.
0: A daidai lokacin da ake bikin ranar barkwanci ta duniya, Najeriya ta zama ƙasa ta uku da aka fi iya barkwanci. Kuma watakila hakan baya rasa nasaba da kokarin ɗebe wa juna kewa ko saboda halin da ake ciki na kuncin rayuwa. Ko da yake al'ummomi a irin jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto ba a yi musu maganar irin wannan rana ta barkwanci ba, sakamakon halin da suke ciki na matsalolin tsaro.
2: Yanzu inda zaka tafi irin su Zamfara, su wane ne ka je ka ce musu wani rana barkwanci ko wani waye?
0: To ko waɗanne hanyoyi al'ummar ƙasar nan suke bi domin ɗebe wa junansu kewar ta hanyar barkwanci?
3: Ya alhamdulillah, yanzu a ƙoshe nake. Ka koyi da wanda kake a ƙoshe.
2: Wato kai in ka taka ƙoshe anan kake barkwanci ke?
3: Ai ni anan sadi na yake oga.
0: A bisa wasu manya-manyan sharuɗa, kotu ta ba da belin wasu matasa guda biyu da ake zargi da sayar da gidaje da filaye na bogi ga wani alhajin birni a Kano.
4: Cuta da kuma zamba cikin aminci da kuma haɗa kai domin aikata su waɗannan laifuffuka guda biyu.
0: Turkashi. Kaɗan kenan daga cikin abin da shirin na wannan rana ya ƙunsa. Sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su, da ma jin yadda wata bishiyar tsamiya mai ƙwanƙwamai ta janyo wata unguwa a birnin Kano ta samu asalin sunanta.
5: Wannan tsamiya tana da ƙwanƙwamai.
0: Kuma ɗaya daga cikin ƙwanƙwaman an ce shi ne yake girgiza bishiyar tsamiyar har take ba da iska mai daɗi ga duk wanda ya zauna ƙarƙashinta. Ko da yake daga bisani an sauyawa wannan unguwa suna saboda wayewar addini da ta je wa mutane, ta cikin rahoton sanin asali. Sunana Tukur S. Tukur, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci, ku dakace mu.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
7: Basir Store na na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803-6-4-4-5 ko 0803-7-2-5-2-2.
6: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
8: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
9: Ai sai jiya na je, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
8: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta'in makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
9: To ni ma mai gida fa gaskiya.
8: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
0: Welcome kids, bara mu bude labulan shirin namu daga babbar kotun jihar Kano mai lamba ta 24 karkashin jagorancin mai shari'a Aisha Mahmud, inda ta bada belin Sunusi mai nasara da Bashir Aliyu Danbare kan sharadin kawo mutane biyu da za su tsaya musu kikam kuma su ajiye naira miliyan 40 a asusun ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. Ko ina dalili? Wannan dai na zuwa ne bayan da aka zargi matasan guda biyu da sayar da gidaje da kuma filaye har da kangwaye na bogi da kudaden sayar ta sarma sama da naira miliyan 134 ga wani alhajin birni mai suna Alhaji Sani Abdullahi. Tunda farko dai gwamnatin Kano ce ta gurfanar da Aliyu Ibrahim Haidar a gaban kotun kan kunshin tuhumar zamba cikin aminci, har ta kai ga an gano yadda wancan matashi ya sayar da waɗancan kadarori ga Alhaji Sani Abdullahi ba tare da sanin cewa waɗannan kadarori na bogi ne ba. Lauyan gwamnatin jihar Kano Barista Zaharin Hamisu Kofar Mata ya yi ƙarin bayani bayan tashi daga zaman kotun.
10: Akwai sharuda guda kusan tara da kotu ta saka. Ɗaya daga cikin sharuda akwai mutane guda biyu waɗanda za su karɓe su, wanda ɗaya zai kasance ma'aikacin gwamnati ne wanda yake mataki na 16, wato grade level 16, kuma ya zama ne cewa ɗaya daga cikinsu yana da gida wanda yake da certificate of occupancy kuma a cikin ƙwaryar Kano, wanda bai ga naira miliyan 50 ba. Sannan kuma kowannensu an ba da shi akan su mutane da za su samu su guda biyun akan bond na miliyan 30, wanda idan ana neman su ba su kawo su ba shi ne za su biya wannan kuɗaɗe. Ana tuhumar su da cuta da kuma zamba cikin aminci da kuma haɗa kai domin aikata su waɗannan laifuffuka guda biyu da muka ambata.
0: Tuni dai kotun ta ɗage ci gaba da sauraron wannan shari'a zuwa ranar 9 ga watan da muke ciki na Yuli, domin ci gaba da zama don warware zare da abawa. To kowa dai kwana lafiya shi Yesu. A daidai lokacin da ake bikin ranar barkwanci ta duniya, Najeriya dai da ake ganin tana cikin kasashe da 'yan kasar ta ba sa jin daɗi, to fa a yanzu haka kasar nan ta zama kasa ta uku da aka fi iya barkwanci, kuma hakan wataƙila baya rasa nasaba da yadda ake ta ƙoƙari domin ɗebewa juna kewa a daidai lokacin da ake fama da ƙuncin rayuwa da tsadar kayan masarufi da rashin wutar lantarki da rashin ruwan sha da rashin kayan more rayuwa da rashin gyara yawancin asibitoci a Najeriya, ga ƙarancin hanya marasa kyau da dai tarin matsaloli da suke addabar 'yan ƙasar nan. Ranar barkwancin ta duniya ana bikinta ne a duk ranar 1 ga watan Yuli na kowace shekara, domin tunatar da mutane muhimmancin dariya da kuma barkwanci wajen inganta rayuwa da rage damuwa da kuma ƙarfafa kyakkyawar mu'amala tsakanin al'umma. Ba a san dai takamaimai mutum ne ko wata ƙungiya suka kafa wannan rana ba, kuma ba sa cikin wasu ranaku na hutu a Majalisar Ɗinkin Duniya da aka saba bayarwa. Duk da haka wannan rana ta samu karɓuwa a ƙasashe da dama, ciki har da Najeriya, inda mutane a kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labarai ke amfani da ranar wajen yaɗa barkwanci da kuma saƙonni na nishaɗi don nishaɗantar da junansu. Kuma ana ganin yin hakan ya fi a ce ana amfani da duk ranar 1 ga watan Afrilu na kowace shekara da ake tsokanar juna da zolaya da yaudara da tura saƙonnin razani a zukatan al'umma, a ƙarshe kuma a ɓige da mangarin juna duka da sunan April Fool. Ita kuwa ranar barkwanci ta duniya ta fi ƙarfafa faɗar barkwanci da neman yin dariya ba tare da cutar da wani ba. A yanzu haka dai Najeriya da muke cikinta ta zamo ƙasa ta uku a cikin ƙasashen da aka fi iya barkwanci, musamman a kafafen sada zumunta kamar yadda ake gani a koda yaushe, inda kuma ƙasar Burtaniya ita ce ta farko, sai ƙasar Amurka ta biyu, Najeriya kuma ta uku. Waɗannan ƙasashe kuwa da suka haɗa da ƙasar Japan da Jamus da Finland da Koriya ta Kudu, kowa na taka tsantsan da kowa, wato dai wani baya tsokanar wani domin a yi barkwanci. Hakan dai na nufin cewa babu ruwan kowa da kowa, wato dai kowa abin da ke gabansa ya ishe shi. sannan rahotanni na tabbatar da cewa a irin waɗannan ƙasashe musamman ma ƙasar Koriya ta Kudu a wasu wurare da dama musamman wuraren aiki wani yakan shafe mako ɗaya ba tare da yi wa ɗan uwansa abokin aiki magana ba balantana kuma har barkwanci ko kuma tsokanar juna ya shiga tsakani turkashi to koyaya abin yake a nan Najeriya Salisu Usaini Usman ya zanta da wasu daga cikin ƴan Najeriya domin tabbatar da cewa sun amfana da wannan rana ta ranar barkwanci
3: saboda ni alhamdulillah yanzu a koshe nake ka koyi da wanda kake a koshe
2: wato kai in ka saka koshe anan kake barkwanci ke
3: ai ni alan sadi na yake oga
2: abokiyar suna
11: Rabiu Yas Alkali
2: a yau ce ranar barkwanci ta duniya ya kake jin wannan rana a yau kai
11: a wallahi fa yau da ni musamman ma yau gashi kasuwa ta bada dama alhamdulillah yau ina cikin nishadi ina cikin farin ciki barkwanci ma akwai yau dinnan alhamdulillah musamman ma yau da aka ce ranar barkwanci ta duniya ne wai gaba daya
2: duniya ce raka ta
11: kawai na da iya ta mu ce mata Najeriya tunda ta duniya ce kaga alhamdulillah
2: a Najeriya ku kai ranar barkwanci da kuke da ita ne
11: a yau musamman ma cikin kai goshi ai musu a wannan ranar barkwanci ma musamman ma ka cika goshi ka sharuwa ka nemo je ka kwanci a wannan barkwanci da wannan ne
2: na ga yanzu gashi kida ma kake
11: sha a kware ku wallahi nishadi muke sha alhamdulillah yau gashi nan kida yana tashi da kowa ina
2: za a Najeriya dama ana samun damar da ake barkwanci
11: a ma shi yasa na gaya mama musamman ma talaka ce koshi in ya ce koshi ai babu wanda ya kai wannan
2: mala suna
12: suna na Aliyu Muhammad
2: a yau ce ranar barkwanci ta duniya a matsayin ka na din Najeriya ya kace jin wannan rana a yau
12: to ainihin wannan rana ma da kake magana ni ban ma taba jin ta ba sai yau da ka tare ni ma kai mun magana dan mun kai duba da yanayin mu yadda muke mu a nan Najeriya mu ba mu misali dai su turawa dai suna maganar wannan rana amma mu a nan mu gaskiya babu ita saboda duba da yanayin ka kalli duk yadda muke a wahale mu ba ma ta wannan muke ba mu muna magana ne ta ma me mutun zai samu ya ci su dai da suke a nitsi ba su si wannan ranar duniyar tasu amma ni ban ma san ta ba
2: ku a Najeriya ba a nitsa kuke ba ku a barkwanci kenan
12: kidnapping wa yanzu inda zaka tabi irin su zamfara su wane ne ka je ka ce musu wani ranar barkwanci ko wani waye ni ina ga kai ma za su iya biyo kama da duka dan su ba su san wata ranar barkwanci ba
0: to ko menene muhimmancin wannan rana a kasar Hausa kamar mukutar Abdullahi Gadan Kaya wanda masani ne akan al'adun malam Bahaushe da zamantakewar sa yayi karin bayani
13: barkwanci a kasar Hausa dan wasa ne wanda akan yi shi domin sanya raha da nishadi da kuma bandariya kuma ya kunshi salo salon magana da fasahar zance ba za a iya cewa ga lokacin da aka fara wasan barkwanci a kasar Hausa ba domin da daddan abu ne mai da daddan tarihi waɗanda suka fi yin wasan barkwanci a kasar Hausa sune duk kusan rukunonin mutane na a kasar Hausa suna yin wasan barkwanci waɗanda suka hada da manya da tawa da tsofaffi da malamai da sarakuna da talakawa da mata da maza da yara da manya ba wani rukuni da makada ba wani rukuni da ba sa yin wasan barkwanci da masu sana'o'i yawanci tsarin zamantakewa shi yake haifar da wasan barkwanci kamar zama na tsakanin masu sana'o'i ko kuma yaƙe-yaƙe ma da aka yi a ƙasar Hausa shi ma wannan ya haifar da wasan barkwanci kamar wasan katsinawa da kanawa ko kanawa da haɗejawa ko kanawa da zage-zage misali zage-zage sukan ce da kanawa kanawa komai na ku sai da kuɗi ko magana ma sai kun nemi riba su kuma su kanawa sukan cewa ku zage-zage sai surutu amma fa aikin ku kaɗan ne haka masu sana'o'in gargajiya kamar wanzamai da makera wanzamai sukan ce da makera makeri sai ka ɗanɗana kuɗarka shi kuma makeri ya ce wanzami ba ka san jarfa
0: to wannan kenan
14: hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuin a wala awala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, karkuwar nagarta da kibari, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci, jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah, ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336, ko kuma 070-87-9-2-05. A tuna, katifar awala da inganci suka ɗara saura.
15: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
16: Ke dai bari, to kallu wannan.
15: Amma wannan Swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaki kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
16: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
15: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
16: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
15: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
16: Suna nan a dab da filin parking Wasai House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Alhamdulillah, gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi, babu wata matsala da na samu a wannan lokaci.
19: Kai Abban Mahir, wani kamfani ne kake ta yaban sa haka?
18: Ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne, shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci.
19: Ai kuwa naji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin ƙasar nan.
18: Shakka babu, kamfani ne da ya shahara da burin ƙasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara, kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harani. Umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air, Saudi Emirates, Ethiopian Airlines da dai sauransu. Hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya.
19: Za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba 3 kan titin biyu kenan nan House,
20: kusa da gidan Murtala, daura da gidan man NN PC a kanan Dabo. Dan ƙarin bayani a kira 080-360-2721 ko 080-230-3771.
0: To da wannan kuma kai tsaye, bara mu je ga rahoton nan na sanin asali.

0: Masu sauraron mu barkanku da haka. Barkanku da kasancewa da ku a cikin wani shiri na zaman murna. Sirin da yake za muku daga gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Jira na irin tawadi da wannan lokaci. Sini da ke tattauna mutuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Domin gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin yin tambayi akan maudu'in da muke dauke da shi. Yau bu damu duba mutune da shafi harkar ilimi. Musamman ma abin da shafi harkar wata kungiyar dalibai musulmi ta jihar Kano MSS wanda za mu tattauna batuwa da shafi abubuwa da shafi dalibai kamar yadda kowa ya sani cewa a yanzu ana gabatar da jarabawa an gama jarabawar wato wadai da kuma abin da shafi jarabawa aka fara jarabawa ne ko a yanzu a duk lokacin da aka ce wannan abubuwa sun taso ana samun dalibai suna wasu abubuwa da suka sabawa addini da al'ada da zamantakewar mu da kuma wato tarbiya da nunan sunan nuna farin ciki ko kuma wani abu da yake sa kandina celebration ko wasu abubuwa makamta irin wannan ta faru a cikin wurare daban-daban irin wannan ta kai har ana sa jami'an tsaro su tsare wurare saboda irin dabi'u da dalibai da suke yi a cikin wannan wato a gari nan ya ga yuwuwar cewa wani kungiya da kamata tattauna da ita game da akalli wannan matsaloli da suke faruwa da kuma shawarwarin da za a ba iyaye da mahukunta da malamai da kuma matakin da ya kamata a ce su kansu daliban wato sun kiyaye da su musamman babban abin da ke gaban su wato na jarabawa da kuma jiran wato sakamako da yake na wa'annan jarabobi da ake yi wato a guda biyu a tare da ni a yau muna tare da shugaban kungiyar dalibai musulmi MSS wato na arewacin Najeriya tare da Abuja wato kuma tsohon shugaban kungiyar na jihar Kano wato malam Ado Garba Yan Kaji kuma malami ne a makarantar polytechnic wanda shi ne zamu tattauna a cikin wannan shiri malam Ahmad Alman sauraron mu na barka zuwa cikin wannan shiri
1: barkan mu dai
0: insha Allah sannan kuma muna tare da tsohon jami'in hudar jama'a na wannan kungiya kuma shugaban committee a yanzu wanda yake shirya wato abuwa da suke dora wata kungiyar akan al'amura na cigaba da kuma wato sita al'amura kuma tsohon darakta ne a makarantu kamar haka na wato GTC Tiga da kuma Mere Tijani da makamantansu malam Ado Kasim muna mabarka zuwa cikin wannan shiri
2: jama'a assalamu alaikum warahmatullah
0: Masha Allah kuma babban director ne a wannan science technical school board dake na jihar Kano kamar yadda aka sani cewa kungiyar dalibai tsohon biya ce ta jima ta shafi shekara wato shekaru 70 tana gudanar da al'amura a cikin makarantu wanda take zaburar kan dalibai abin da shafi karatu da kwazo da himma da kuma abin da shafi dogaro da kai tattalin arziki da kuma wato haɗin kai da kuma bi da bibiya abin da ya shafi haƙoƙin ɗalibai a makarantu da kuma shirya musu wato shirye-shirye wanda ake fi sani da program iri daban-daban wanda su taimaki rayuwarsu a makamta irin wannan amma kafin na je ga nisa zan koma ga shi malam Ado Garba Yan Kaji domin ya ɗan yi mana abin da ake cewa waiwaye a dan tafiya da makasudin da ya sa aka kafa ita wannan kungiya da kuma abin da aka hanga a wancan lokaci da kuma sauran abubuwa a yanzu da ake wato a gabatarwa malam Ado Garba
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro na gida da na office da cikin gari ina mai alfahari da kuma nuna farin ciki na bisa wannan dama da aka bani a wannan shiri da aka saba yi wanda kuma ke ilmantar da al'umma kuma al'umma ke amfana da shi magana ta a gaskiya ita ce kungiyar dalibai musulmi ta kasa wacce aka fi sani da Muslim Student Society of Nigeria ko kuma a ce MSSN kungiya ce mai dadaddan tarihi kungiya ce da ta hada musulmin kudu da arewa bahaushe da berebe da iyamuri da duk wata kabila da ka sani indai akwai musulmi a cikin ta to tana da wakilci a ita wannan kungiya muna da tsari na shugabanci tun daga kasa zuwa matakin shiyoyi guda biyu kudu da arewa kenan ni nake shugabantar kungiyar a matakin jihohin arewa 19 da Abuja guda 20 kenan sannan jihohi kowace jiha muna da reshi bayan jiha akwai kuma gunduma area council bayan area council sannan kuma muna da branches nan ne live wire din mu wato duk makarantun da suke gaba da secondary da kuma secondary muna da rassa da tsari na shugabanci wanda kuma gudanarwar mu a kowanne mataki ana samun wakilci kuma ana samun sako daga makaranta zuwa jiha zuwa gunduma zuwa jiha zuwa shiya sannan kuma kasa gaba da muna gudanar da programs din mu ne ga daliban da ke tertiary institution wato gaba da secondary da kuma secondary akwai taruka da ake irin su national IVC wanda ake mako guda akwai irin su leadership training program musanin makamar gudanarwar shugabancin mambobin ita wannan kungiya da kuma irin su conferences da ake na higher institutions da sauransu wannan taruka da muke ya bamu gogewa kuma ya sa wato mambobin wannan kungiya Allah ya taimaka an horas da su kuma suna gudanar da al'amura na rayuwa kuma duk inda suka je za ka ga sun yi fice misali a nan Kano tsohon gwamna sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekaro dan wannan kungiya ne kuma kowa ya tabbatar da irin gudunmuwar da ya bawa al'ummar jihar Kano musamman dora turbar miki akan daidai to uba ne yanzu na kungiya kuma su suke gudanar da kungiya ita kungiya ta dalibai musulmi kamar yadda na faɗa ma tana ko ina duk wata makaranta da kaje sai dai hamasar shugabancin shi yake sa a san da ita wata kuma makarantar saboda lusuranci irin na shugabannin da ke wuraren za ga ba a jin amanta amma an kaje jami'o'i irin su Dangote irin su Northwest irin su BUK da tashin da irin su Kano Police Legal da za ga wato ana ganin aiki da gudunmuwar da ita kungiyar take bayarwa ba lalle ga su dalibai kawai ba har da hukumar makaranta
0: ita kanta makaranta
1: ai kaji ai kaga an dade ba a samu wani wata hayaniya tsakanin dalibai ba wanda ada ruwan dare ne matsala kadan tsakanin hukumar makaranta dalibai za ga an samu matsala to amma wannan kungiya ta shiga an samu kikkiawar fahimta kuma ana bada hadin kai wa juna don abun nan kungiya ce da ba ruwanta da me kake dan izala ne kai dan dariqa ne kai dan litijaniya ne kai bakadire ne kai a me kake zo kai wazifarka shi ma yaje wa'azin kasarsa amma mu hadu akan abun da yake bai sabawa qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu yan shi'a ne kai ba mu rawar mu da su saboda wannan jamhur na al'ummar musulmi sun yarda cewa suna da matsala to amma duk wata kungiya akan zauna da su kuma ana zaman lafiya ko su yan shi'a ana zauna lafiya da su dan haka shi yasa kungiyar ta dade ba a samu matsala a cikin ta ba an kafa ta 1954 zuwa yanzu shekara 71 ko sama da haka to kaga ba wata hayaniya ba wani firka tsakanin mu yes ba za a rasa yan matsaloli yaran jiya ba amma waɗannan ba su hana mu sauka daga kan manufa ba manufar mu shine haɗin kan musulmi
0: wato kowane ji zo in za a tafi da shi a tafi
1: akan manufa muna da rubutaccen manufofi abin da ake nufi da aims and objectives ga aims ɗinmu ga objectives ɗinmu kula da haƙƙin ɗalibai koyar da karatun ƙur'ani da sauransu da kuma tabbatar da tarbiyya ta inganta ga ɗalibanmu musulmi wannan ya ba mu tasiri matuƙa an fitar da mutane da dama da suka ba da tasiri yanzu misali Professor Ishaq Oloyede shugaban hukumar JAMB duniyar Najeriya ta yarda da cewar mutumin nan ya yi abubuwa na nagarta ya yi transforming JAMB kuma ba a same shi da kowace irin matsala ta kuɗi ba yana cikin shugabannin mu na ƙasa yanzu ko sati biyu ma da suka gabata mun zauna da shi akan wasu abubuwa da suka taso suka shafi kungiyar kaga na to duk waɗannan ire-iren waɗannan mutanen duk mutanen da suka ba wato kungiyar gudunmuwa kuma idan ka zo ƙasa ka diba za ka ga duk malaman da suka yi fice a ƙasar nan wasu sun taɓa yin kungiyar wasu suna kungiyar ya har yanzu manyan malamai na masu wazi duk wanda kake misali Kano duk wani babban malami da kake tunani in ka tuntube shi zai ce ma ya san mu kuma muna alaka da shi gidan kadiriya ne a gidan tijjaniya ne a gidan izalar ne izalar Kano ce ko ta Kaduna ko ta ko duk gaba daya muna da kyakkyawar alaka da su kuma muna aiki tare da su kuma sukan kira mu wani lokaci me yasa kuka yi kaza ga dalili to nan gaba ai kaza a gyara kaza duk muna mu'amala da su muna zaune lafiya da su ba inda ake da abun nan rashin fahimta abun nan don haka wannan dama ce da al'ummar musulmi ta samu kungiyar dalibai musulmi ni ina ganin dama ce da ta zo kuma al'ummar musulmi sun ribata da wannan kaga kafin ka fuwarta kana musulmi baka isa ka je missionary schools ba in the 40s 50s baka isa ka je missionary schools kai karatu mu shekarun baki ma shekaru 70 da wannan ta sa ya baka isa ka je da sunanka a dogarba ba sai ka canja ka koma ko Moses Michael ko kuma wani abu suna dai da zai nuna alakar cewa kai ba musulmi bane in kana so kai karatun boko sai ka canja sunan kwarai da gaske former inspector general of police Muslim Smith kaga ai musulmi ne amma dole sai dai kara da Smith din dan ya bashi damar karatu boko kuma kaga irin ga su Prince Bola Ajibola Murgai Allah ya masa rahama da irin su sun canje sunayen su ko a fito da suna na gargajiya ko kuma a canje suna na addini duk a samu damar samun ilimin boko to daga baya suka zo suka ga to ana bokon amma kuma tunda bokon bai hana ka addinin ka ba to su kuma wancan lokaci za ka ga baka da lokacin sallah baka isa kai karatun Qur'ani ba cikin aji ba ku isa ku yi sallah ma a jami'i ba da sauransu suka fito suka ga cewa ya kamata su ruta colonial government wato gwamnatin Bature ta wancan lokacin zai rubutu kuma suka fa kungiya suka kafa kungiya suka rubutu suka samu wannan damar yanzu kallan alherin da aka kafa duk wata jami'a dake kasan nan indi akwai musulmi zaga yana ya sami yancin yin addinin sa missionary schools an baka damar yin yancin addinin ka da kuma ko ina duk wani office na gwamnati a yanzu haka ina so in tabbatar ma da cewa sai ka je office na gwamnati a Kano ko a Abuja ka kai takarda dake da alaka da wannan kungiya sai ka ji babban officer famanin secretary ne a director ne ko a wani ne ya ce wai da mai minister ne me kuke yanzu saboda sun biyo wannan threshold din har zuwa yau sun zama mutane kuma sun bada gudunmuwa suna bada gudunmuwa cikin al'umma so gaskiya kungiya ce wadda al'umma take da buƙatar lallai ta fahimce ta
0: to malalu sun bangaren maza ne ko har da mata
1: ai ita kungiyar gaba daya ba ta mace ba mata bane ba ta kuma maza bace ta kungiya yanzu ka dauko former deputy governor ta Lagos Latifat Okuno ai tana daga cikin iyayen kungiyar a wancan lokacin Allah ya mata rahama tara su tana daga cikin wanda suka kafa kungiyar nan tun wancan lokacin so ba magana ce ta maza ko mata ba yanzu ai ga professors da yawa je ka jami'a professor Badmasiu ta Bayero University tana cikin iyayen kungiya a matakin kasa ba ma matakin jiha ba kuma muna mu'amala da ita so akwai su da yawa akwai kuma kaga gudunmuwar da suka bayar ya taimaka wajen saita tarbiyyar ɗaliban musulmi a jami'o'i za a ganta professor ce kuma ga ta da hijabi kuma ta san abin da take dole in ta miki magana ki ji ta gyara in ta ga kina wani abu ta kira ki ta miki faɗa dole ki saurara ki ji so gaskiya an samu gudunmuwa sosai yanzu ka dauko professor Fatima Batulu former VC ta abin nan Udus an ta dutse FU dutse matar mai dakin abin nan Malam Muzammil barista Muzammil Hanga to ai su ne yan kungiyar a ƙasa ma ba yanzu ba kuma yan kungiyar ne kuma kaga kamar yadda na faɗa ma cewar in ka dauko iyayen kungiyar a matakin jiha su barista Muzammil Hanga su Nura Sani Hanga su former commissioner Garba Yusuf Abubakar su Dr. Bala Muhammad su Adede Tsawu su Bashir Galadanci duk waɗannan wato duk sun yi wannan kungiyar kuma kaga su dukawa da sauransu so abubuwa ne da ita kungiya ce da ba ruwanta da aqidar ka zo dai mu hada akan abin da bai saba wa Qur'ani da BC ba wannan shine basis mu da abin da ka zo da shi da ya saba wannan to mun rabu da
0: kai kuma Malalu Kasim.
1: Na'am.
0: Amir ya yi bayani game da sun faɗa maka mace wannan.
2: Na'am.
0: Wataƙila ko wasu abubuwan da za su sake fito da su abin da shafi aikace-aikace da kungiyar take yi.
2: Na'am. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah da farko zan fara godiya ga Allah subhanahu wataala bisa wannan dama da ya bamu mu dade kuma jaddada godiya mu ga wannan gida da mamallakin wannan tasha mai albarka Hajiya binta Sarki Muktar bisa dama da aka bamu mu zo mu bayyana ayyuka na wannan kungiya kuma uwa a gare mu mabada mama mai albarka alhamdulillah Amir yayi magana mai fadi akan abubuwa magana ka ta karshe da kai akan ko da mata suna ciki to a yanzu haka MSS muna da makaranta da ta yi shekara kusan 40 ko sama da haka gidan makama duk makaranta islamiya ce ta mata gaba daya a gidan makama primary a ciki take sama da shekara 40 dalibanta kuma manyan mata ne wasu daraktoci wasu matan manyan mutane da ɗan uwa masu aure da marasa aure duk a ciki wasu ba sun zama malamai amma sun kiyarda su graduating su fita saboda alkhairan da ke ciki sannan bayan haka alhamdulillah wannan kungiya babu wata makaranta da ba ta shiga tana lakcoci da wayar da kan dalibai a bisa abubuwan da suke gudana a zamanance da kuma addinance misali akwai abin da muke kira school lectures da ake yi duk sati wannan satin ma na san an je ko kuma in ma ba a je ba yanzu tunda da sauran lokaci zuwa gobe za a jajje za a samu wani topic da yake da jibi ko alaka da wasu al'amura na addini mu'amalat ko ibadat da za a zo a koyar da dalibai a makarantun su akwai abin da ake kira camping program ma'ana ana kawwane ko a killace dalibai a tsawon kwana uku tun daga juma'a za a samu malamai in makarantar maza ce za malamai maza za su je in makarantar mata ce za a hada malamai mata watakila har da maza din a je a ba su masauki su zauna da daliban nan a samu wani topic da yake da alaka da tarbiyya ko addini a koyar da su tsawon kwana biyu zuwa uku ba zan yi amfani da wannan dama in nuna wa jama'a cewa zamu godiya matuka ga ma'aikatar ilimi da ta ba mu dama mu shiga makarantu akwai hukumar manyan makarantu duk lokacin da muka je da bukata cewa zamu je makaranta mai lecture ko abin nan an sahale mana akwai hukumar da nake ciki Science and Technical Schools Board wanda alhamdulillah ana kokari an amince mana ko sati biyu da suka wuce akwai makarantar da zamu shiga aka ce a ba zamu je ba sai mun samu sahalewa aka rubuta takarda iya sai ce a ba mu dama mu shiga makarantar mu je mi so kaga daidai da abinda shi chairman na yanzu yake faɗa cewa hamasar mu da kuma kokarin kwatanta gaskiya da adalci da amana yasa aka ba mu dama mu shiga ko ina mi karatu kwanan nan muka gama IBC program na jiha wanda aka yi a garin Dambata an tara yara kusan 1000 a wannan waje abincin da za su ci kuma abin zai baka mamaki sarkin ban Dambata shine yana chairman na organizing committee local organizing committee ka duwa sarki ba kingi ne ka duk da nan da yake kansa yana kasar waje ne ya menene wallahi an gama dai maganar abinci da aka ci da abin da za a sha da sauran su har aka gama ba a samu daukewar su ko yankewar su ba so kaga irin waɗannan abubuwa kenan sannan muna da program na higher institutions da muke yi ma'ana da muke kira HIM program da ake yi duk wata ana zaɓar wata makaranta a bata wani maudu'i da za ta yi magana a kai ana koya musu tarbiyya ta iya magana da kuma iya ƙulla alaƙa sannan ka zo maganar IBIC day program da ake shi ma ana yi a da na san kwanan baya an yi shi a gidan makama an yi a kwai tsohon santa ta gandun albasa santoci ake wara har su goburawa a haɗa a samu malamai in an yi hutu maimakon yara su ringa gararan ba suna harkoki na wasanni da ba su da kai ba gindi sai a haɗa su sai su je su zauna tsawon sati ɗaya sati biyu sati uku sai a zo ana gudanar da al'amura da suka shafi addini mu'amala da sauransu har muna sa abin da muke yake shafar current affairs a nuna musu irin muhimmancin abubuwa na zamani da suka zo kamar irin AI din nan artificial intelligence da sauran abubuwa waɗanda za su sa yara ko kuma in sun tashi su zama sun tashi da hamasa da kuma ƙwarewa ta addinin musulunci da irin wannan MSS a wajen mu jami'a ce MSS a wajen mu uwa ce ba wai kungiya bace kawai mun dauke ta a matsayin kamar wata hukuma ce babba wadda take duk gogiyar da muka samu a rayuwa ta aikin gwamnati da ta aiki al'amura na addini da sauransu wallahi silar NSS ce kuma ita ba wai yi ba ake abiya a rijista ba wan sunan ka musulmi dalibi musulmi ka yadda da wannan manufofi namu ka zama dan wannan kungiya mai albarka irin mutanen da ta fitar kamar yadda ya fada akwai su wanda ba su lissafi manyan malamai duk abin da kake nema a al'umma insha Allah NSS muna da shi likitoci injiniyoyi yan siyasa ga suna da yanka duk a ciki abubuwa da zaka iya lissafawa na al'amura na al'umma zaka cewa NSS tana da shi
0: to mana da misali ana ganin kamar yanzu akwai kalubale
2: na'am
0: da yake ne shafi da bai wajen abubuwa da shafi da guru da kai
2: na'am
0: sai a cikin wato shirye-shirye da aka gabatar an yi tunanin sa irin wannan abubuwan mun zama an samu saurin dogaro da kai
2: a kwarai da gaske ai ni alhamdulillah ni amfano ne ma ba jiya ba ba kuma gano ba amfano ne a program din da aka yi shekara biyu da suka wuce a First Ladies College da wanda aka yi bara a WTC Kano GGC kenan ko da wanda aka yi bana a wake da suna dan bata an ware aji guda na ake koyar da sana'o'i man shafawa man kitso sabulu an koyar da yara bayan an ware aji musamman ina ji initiative din shi chairman ne da muke zaune da shi yanzu shi ya bada shawara har a national zai makara bayani wata kila har a national ni naje takalmin da aka yi a national IVC da aka yi a dutse a December da ta wuce akwai takalmi ɗaya da aka sai da shi 40,000 kwarai da gani kuma a gaba na aka hada kayan aka hada shi na manta sunan chairman da committee malam Usman da
1: dan wal Abu Zaria
2: da Abu Zaria aka zo har sadaukin Sokoto alhaji Malam Mai Doki yanzu ya ci kai ya sha'awar wannan takarma ana ka sai akwai takarma da aka ware wa Amir Amin Dariya yace an dauki to ka ganshi ma gashi ne a kafar sa aka ce da Amin ai wada ba wannan bane wani ne sai wani ce a shi wannan yake so sai aka sayar masa to irin wannan nake cewa ni kana na sun sami tarbiya ta sana'a a wannan taro kuma yanzu na yin sana'a a gida ne yanzu akwai yare ta da za ta yi mata takalmi da sauransu da kuma za su ba wai talla muke ba amma dai MSS bayan nan baka ilimi da tarbiya da kuma har sanin mu'amala yadda zaka yi mu'amala sannan kuma ana ba da sana'a ta dogaro da kai
0: to masha Allah mu sauraron mu kuma sauraron mu da ganin gidan radio Rahma Farin Cikin al'umma ayo ne ku ji mu da shugabannin kungiyar dalibai musulmi wato MSS wanda muke tattauna ga radio abin da shafi wannan kungiya da kuma wannan babban batu da shafi wato rayuwar dalibai muna tare da Malam Ado Garba Enkaji shugaban wato kungiyar na arewacin Najeriya da Abuja sannan kuma muna tare da ɗaya daga cikin wato iyaye jagorori a jihar Kano Malam Ado Kasim bari kuma ji Malam Ado Garba Enkaji duk shekara idan ta zago irin wannan idan ɗalibai na sakandare sun gama jarabawa musamman jarabawar ƙarshe akan ga suna wasu irin abubuwa da aka ga sun saba wa al'ada da zamantakewa da kuma tarbiyyar al'ummar jihar Kano wanda ana ganin takai ka ko lokaci har hukuma sai ta shigo domin abin yana nema kuma ya zama wani abu daban da ake yin sa alhamdulillah yanzu an gama wato waek ana cikin an shigo kuma neku nan da wasu lokaci shi ma za a gama makamacin irin wannan me yake gawo irin wannan dalibai suke irin waɗannan abubuwa da a gani kamar sun saba yanda aka saba gabatar da abubuwa makamancin irin wannan
1: wato wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin matsala ce yanzu ba wai kawai ga ɗaliban sakandare ba matsala ce da take addabar hatta ɗaliban tertiary institution kuma lallai wajibi ne critical stakeholders wato mutanen da ke da alhakin kula da wannan lalle a tattar hankali wuri daya gwamnati ta yi doka a jihohi daban-daban kuma ba wai jihohin arewa kawai ko kuma jihohin da ke da musulmi mafi akasari ko a kasa jihar Imo ta yi wannan jihar Edo ta yi wannan duk waɗannan jihohi ne da mafi akasarin su arna ne dokar cewar ba ta yadda a yi irin wannan candy celebration bikin candy ba to kaga su ma kenan to in ku da su yi muni muka fi ma abun nan gwamnatin jihar Kano ta yi doka ba ta yadda ba kuma ta dauki matakai daban-daban wajen hukunta waɗanda suka yi haka kuma ta ja kunnan principal leader kuma abun nan to amma me yasa ake duk da wannan doka ba ya dabbakata misali din makarantar da an yi doka principal ya bari an yi ba dauki mataki akan sa ba kaga shekara mai zuwa ba makarantar sa ce kawai za ta yi ba wani principal din shi ma zai saki abun nan dan haka ina kira ga gwamnati lalle gwamnati ta yi enforcing wannan dokar abun nufi ta tilasta cewar duran da akai hutu malaman makaranta akai kandi kai malaman makaranta da shugabanni na makaranta da shugabanni na unguwa lalle a sa ido da iyaye lalle a sa ido daliban da suka yi jarabawar karshe sun fita salin alin duk daliban da aka same shi da wani abu a hukunta shi abin da ke kawowa shine wato tarbiyar muka saki tun daga gida zaka sha mamaki ko kuma sauraro za su sha mamaki idan na ce musu akwai uban da bai san ma dan sai na rubuta ne ko ba ballanta ita kanta jaraba bai sani ba domin ya saki dan cikin al'umma bai san inda yaushe yake kwanciya ba bai san yaushe yake tashi ba ina yake zuwa da kuma su yake mu'amala to kaga wannan bangaren dole wannan dan nasa ya dauko al'ada ta daban wacce ba irin tasa ba domin shi kullun gani yake ko kuma yaro mai tasuwa shi kullun gani yake zo da sabon abu shine ya burge na daga cikin haƙin iyaye a kula da wannan kuma a bibiya musamman yaya mata musamman yaya mata yarinya ce ba za ta daga hijabinta ta bankaro kirjinta wai a yi mata signing out
2: hasbunallah
1: to abun haushin ma yanzu ya wuce ga wannan signing out din a jikin nono cinya take dagawa ba ta sayin a wajen to kaga dole musibu su dame mu dan haka ina kira ga iyaye lalle a bibiya inda zai yi ma kana da ya za ta yi kandiran da za ta yi jarba karshe ka je kofar makarantar awa biyu awa uku za ta yi jarba nan ta gama ka zauna in ba za ka iya ba ka hada ta da babban wanta in ba za iya ba ta ka hada ta da mahaifiyarta ta gama jarabawa ka sako ta a gaba ka dade ta gida in ma danka ne namiji shi ba ka musu haka za a samu saukin wannan to ka bangaren yayi kenan bangaren gwamnati kuma dole sai ta hada da kula da bangarori biyu da waɗannan abubuwa suna faruwa ne a makarantu masu zaman kansu to kaga ta wannan harka ta fantsama ta dawo cikin makarantun gwamnati to dole ne hukumar da ke kula da makarantu masu zaman kansu gwamnati sai ta yi wannan hukuma garan bawul in the sense cewar a nemi mutane jajirtattu masu kishin al'umma wasu makarantun nan ba daki biyu uku ne fa za ga makaranta ce kuma hawaye take ko ne ko take bata cika ka'ida ba a tabbatar da makarantun nan sun cika ka'idoji kuma kafin a baka rajista ga a bangaren gwamnati an fada ma ba a yadda da kaza ba ayi kaza duk wannan dokoki akwai su amma a kawo mutanen da za su bibi wannan duk makaranta da aka samu a hukunta ta sannan wannan shi zai ba ita kan ma su kan makarantun gwamnati ai mun isa da su gwamnati ta isa da su da aka tilasta za a yi haka in ma da haɗa kai da jami'an tsaro ne a kai su wuraren nan su hizba su civil defense su waye a kai su makarantun nan musamman flashpoints din makarantun da aka san sun fi irin waɗannan abubuwa lalacewar fatakai ga yanzu yaran nan fa rana suke sawa su tafi event center su irin wannan
0: sai
1: bayan an yi shegantaka a makaranta sannan kuma a sa rana a event center ai wanda ba haka ake ba da ana irin wannan candy celebration amma biki ake kawai a makaranta a bawa candy students su suke bawa malaman su kyauta
0: girmama su suke
1: ana yi a zo a yi dafa a ci iyaye da yan uwa za a zo yara sun zo makaranta sannan su ba wa malaman su kyauta haka ake da amma daga kuma zamani ya ja shikenan da abubuwa suka lalace su buga koma kamar da muda da arnama ba mu da bambanci da haka ina kira ga gwamnati waɗannan abubuwa a bibe su tayi doka mun yaba mata muna godiya amma wannan dokokin da ta shimfuda na candy celebration din nan dan Allah ta taimaka a yi imposing maybe za a yi amfani da ku kafafin sadarwa ai ta sanarwa ba a yadda ba kamar yadda in za a yi zabe gwamnati take ta sanarwa ranar kaza kaza to lalle a kiyaye wadannan abubuwa ina ganin mun yi wannan gaskiya za mu samu saukin wannan sannan kuma wayewa ta zamani a daga karshe wannan social media waya din nan da ta zo ta taimaka wajen lalata abubuwa ko kuma tarbiyyar yaran dole ne iyaye su fahimci cewa ba laifi bane ka bar yarka ko danka ya mallaki waya amma a wani mataki da kuma wani tsari ni na san ubanda CS ta gama secondary school yake ba ta keypad ba android ba keypad to kaga za ta samu takaituwar wayewa irin wannan ta lalacewa tunda mu yanzu ba mu ƴaƴan mu tarbiyyar su fahimci ya ita wayar kanta ne amfanin ta ba
0: wani abin suke shagala da shi
1: to dan haka a dauki wannan matakin nan muke matakin ina ganin za mu samu saukin lalacewa daga ƙarshe wani yaro ne ake jaraba a wata makaranta dan makwabci na ne da daddare za su jaraba a kashi gari sai na ganshi a zaune da abokan suna yi sai ni kina ce ah kai ba ne ko kake ba wannan abun fa wannan magana da ake kwana hudu kenan ko biyar ina ne ran alamis ko juma'a ran litinin kwana uku nace kai ba kana jira gobe yace ya ta yi ya sabi to ya ake me yasa baka karatu ai to ai kaza kaza kaza kaza means yana da hanyoyin da yake bi
2: musamman
1: ya rubuta jarabawar to kaga jami'ai da shugabanni na makarantu su sa ido me wayaran nan tana iya yiwa da waya yake shiga tana iya yiwa da littafi yake shiga tana to kaga duk waɗannan abubuwan da babu su a da yanzu kuma sun bayu kaga a shekarunmu lokacin da muke secondary school duk da cewa abubuwa sun dan lalace zaka ga cewa duk yaron da yayi lokacin waye da ne ko yazo in a ga rajar ba za a ga duniya ta daga haicinsa ya rane saboda ba bacci karatu ba abin nan su to gaskiya wannan matsala ce babba da dole sai hukuma ta shigo dole iyaye sai sun shigo dole manyan unguwa sai sun shigo domin da a kasar Hausa da na kowa ne yanzu kuma ba haka yake ba da na iyayensa ne so dole ne sai an shigo an kallo wannan sannan daga ƙarshe kuma ku kafofin sadarwa dole ne irin waɗannan program din na wayar da kan al'umma dole ne a faɗaɗa su kuma a ganga faɗakar da su ɗaliban don su fahimci illar yin wannan abu
0: ana ganin akwai shugabannin makaranta akwai principal akwai directors akwai kuma uwa uba wato PTA musan su ne masu wura tsaki abin shafi makaranta da wato makamantansu kana ganin akwai rawar da za su iya takawa wajen su ga cewa an dakile irin wani abubuwa da suke faruwa
2: kwarai da gaske alhamdulillah kamar yadda chairman ya faɗa kafin in je ga tambayarka za mu duba ma me asasa shi kansa celebration din da ake candy din za ka iya dauka tun daga lokacin qualifying yara suke fara shirye-shirye ka yi qualifying a yana yin qualifying ana gama ta wani yara ya daina zuwa makaranta wallahi ba zai zo makaranta ba sai dab da ya ji labarin an fara registration na ne ko ba za ka manta ba na ji bayanai ma sati ɗaya da ya wuce ko cikin wannan satin director ta KRD ta yi magana yara wajen 100 da wani abu ba samu registration ba ba a yi tamprint ba da aka bincika yaran nan yawancin su lokacin da ake nema su zo su yi tamprint sun daina zuwa makaranta kuma wai sannan sai suka shiga gidan suka ce yayi an hana su gwamnati ta biya an hana su to daga baya dai an ce za su yi private daga qualifying sun daina zuwa to shikenan sai kuma a bude group WhatsApp a yi ta shirye-shirye a tara mata su tara kudin anko maza kudin facing cap kudin t-shirt kudin waye duk yaran nan kaga yan science suna da group din su na WhatsApp yan takanka suna da group din su yan arabiya suna da group din su yan convention school suna da group din su da suke yi mu'amala a junan su mazan su da matan su wallahi wani abu da aka kama mun ba zai fada a media ba da na gani a wani group din abin ba da daɗin ji kuma da azumi aka yi shi Allah ya kyauta PTA da SBMC a da muka sani da muna shugabancin makarantu muna hada kai da su duk lokacin da zai wannan celebration na Kendi din da sauransu mu muna tsara namu shirye-shiryen da muke yi duk sati ana sauka Qur'ani duk juma'a za a yi sauka kuma makaranta ta take ba da sadaka da dan kudin PTA in an gama za a tsara yadda za a yi yaran nan a yi musu biki ka tana da ai akwai magana bikin speech and prize giving day da ake wannan yana din biki za a kira iyaye da manyan gari shugabanni da PTA din da kake fada da SBMC da kuma makaranta a zauna a shirya kayan abinci da dan kayan da za a dan lasa a dan tsutsa haka sai a yi biki na karrama yaran littattafai a ba su textbook masu amfani wanda za su amfane su bayan ma sun gama makaranta wannan ya fi ko ya yi fice a bangaren tsafta wannan ya yi fice a bangaren punctuality zuwa wannan ya yi fice akan kokari ina alfahari cewa na taba samu Allah ya ji kamar gari aljamin dan tata yanzu makarantar mu na SS aka bani overall best student ba dan alfahari ba 2000 aka ba naira 2000 wallahi ta 2020 naira 2000 na dauko kudin nan na kawo gida mahaifina ya kore ni yace shi ka fara sata sabbi ai albashin sa lokacin naira 100 da wani abu ne yana mai kashin federal government wallahi da 2000 sai fam masa mu ya dauke ni a mashin malam Hadi yana nan da ransa Allah ya kara masa lafiya ya kai ni gida da ya gani yace ai ga abin da ya faru ya kai ni gida yace da mahaifina a ai kaji ai albarka zaka samu kaji a wannan kudin da bude account da wannan kudin yana zai aure na bashi kudin mu biki da wannan kudin ne dinkin biki da wannan kudin ne sai kan abincin gidan mu na wata albarka kenan speech and prize giving day fa kai to me yasa makarantun yanzu za su yi wannan ba kamar dai da Amir ya faɗa ni lokacin da nake principal in za a yi kandi ɗaya mai rauta jana sun san wannan in za a yi kandi muna riƙe yara ne misali yau za a yi English general paper ce daga ita kowa ya gama jaraba to sai mu sai yan makaranta sai mu ce to duk principal ɗin makaranta ma za a riƙe ƴaƴansa zuwa awa ɗaya eh sai a sa su su je su yi sauka Qur'ani in ma ba kasuwanci da sama in kwaye gaske iyaye maza duk sai su zo su karɓe idan kuma jaraba ta mata ce ta ƙarshe akwai lokacin da na kai ƙarfe 10 dare wallahi ina ba da yara 10 dare kowa yanzu za ka sa sunanka sunan yaron ko yarinya da ka zo ɗauka lambar waya ina za ka yi ta kowa da haka ake kwashewa to amma a matsalar shi ne muna samun wasu iyayen da ba sa ba da ɗan kai idan ya zo sai ya ɗau ƙawayen ƴaƴansa sai ya ajiye su a gefe to daga nan sai su haɗu da maza an sallama su sai su je su yi tunda eventin ai in ba za a ba in kuma kamar su dama su yi a makaranta ba za su fita waje suna kama event center kamar yadda chairman ya faɗa suna kama event center idan kuma muna so a lokacin mu ba su dama su yi nishaɗi za mu ce to kowa ya zo da in mata ne ku zo da kayan kwalliya ku yi kwalliya ku a ciki ba ba ku waje can cikin makaranta da ban malamai maza ma ba su gani ba ku je ku yi kudan kidan kwarya ku yi duk abin da za ku yi in kun gama su ce to ku wanke fuskar ku sai uniform to a fita amma a fito ana rubuta suna ana yaga riga uniform ana yaga akwai yare da aka yaga mata uniform sai malama ce ta samu hijabi ta bata sai ba zai ba za ta iya fita a haka ba so lalle PTA da SBMC su ma su sake hada kai a yi kokari wannan abu yana zub da mutuncin Kano yana zub da kimar mutum musulmi a matsayin mu na musulmi mu bai yaran mu MP3 su suna ta kida kuma wasu ma har da fashe fashe motoci na mutane wai ko ba rawa can nabi akwai yaran da aka fafasa wa kai aka fasa musu kai ana fada wai za ka yi wai da wannan makaranta da wannan makaranta wai ba a shiri na ne ai mu da yakin da ake da da fadan da ake ko kuma rashin jituwa da ake akan karatu ne wancan makaranta ta cinye ni a competition na debate wannan a quiz wannan a val to shi ne za a dauki wannan rashin jituwa din a dora kuma ba a irin wani abu na rashin ji ko kuma rashin mutunta juna a fito titi ko a ta fada ko a zage-zage wani kuma abin tausayi abin kunya shine wai malamai wani a ranar da malamin da yake ganin wai ya takura masa wai ne kan da ranar zai daukan sa sai wi hanyar da malamin yake bi ya jefe shi aka ko kuma ya lalata akwai wanda ya sace ya sa kuza ya sassoke mata wani malami akwai wanda malamin ya zo wuce ma ya jife shi aka wai yayi masa mumunta shi dalibi ba ya sani me yake masa sai ya gama in ya gama makarantar sai tana shi son saki malamin shi ne kadai wanda yake son dalibi dan sa dalibi ya zama ya fi shi bice a rayuwa zaka ji na wannan ai dalibi na ne alfari yake wannan dalibi na ne ai wannan alhamdulillah wannan manje ka ai dalibi na ai taught him in the year kaza na koyar da shi shekara kaza da sauransu so kaga alfari yake na gwamnati kuma kamar da chama ya fada lalle wallahi sa ido bara akwai abin da science board suka yi na jinjina gaskiya suka tura duk dawo ta ci makarantu kowace makaranta aka tura mutum biyu uku ranar final exam din suna gama za a musu lecture ta me ya kamata su yi a rayuwa da sauransu yana career talk ko idan an gama sai a ce to principal ga yara na a fitar da su malamai suna nan kowanne malami sai a fitar da su strategic flex inda zai samu wanda zai samu wuta ya samu wanda iyayensa za su dauke shi su samu amma mata duk yadda karanta ta dauke hukunci ko ta dauke mataki ban yadda a basu tafira su kadai ranar qualifying a ranar candy ba wai candy din ba me candy din ne ai candy da ana nufin mutumin da wata kila yake neman wata mafita ko aiki ko sana'a ko wani abu ne to ka zo ka dauke in ka dauki kalmar candy din shine kamar ita candy kuma a turancen America yiwe American sweet arawa ce ma'anarta abin alfahari ne mutum ya gama makaranta kwarai da gaske ya gode wa Allah in azumi zai yi in sallah zai yi yana gama jarabawa ya sujudu shukuri ya gode wa Allah duk irin wannan tarbiyyar ya kamata a dabbaka yara makarantu su zauna a tsara kuma duk Allah na kira ga malamai ran da za a

Bita ta sayin da 7.3 kan son gani FM amare to ka fusarar wadannan talaci talaci daga sashin namu na ciniki da kan son ci inda aka saurare shirin zaman yan murna tare da Nura Bukar Musa tun kuma gogon ya daya shirin namu yake nuni da cewa karfe wato 11:30 daga misalin karfe 11 daga yanzu zuwa kowane lokaci za ku iya jin mu da cikin shirin abincin ka lafiyar ka fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan sangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Bayaka sai da yake ci gaba da kasancewa da ku a sango na farko na tsaron gaba da shirin wannan gida mai albarka.

0: 99.7 a kan zangon FM Rama Radio. Masu sauraron mu da fatan da za a yi mana afuwa bisa rashin kamuku shirin abincin ka lafiya ka wanda masu gabatar da shirin ba su samu damar zuwa ba. Amma bari mu je ga maimaitin shirin wanda aka yi a baya da fatan da za ku yi sauraro lafiya.
1: Point 3 Rahama Radio.
2: Jagan abincin mu na gargajiya.
3: Kada
2: mama
3: abincin mu
2: na gargajiya. Kaje ne ka za lugu.
3: Kada mama abincin mu na gargajiya.
2: Dan kalli galaba su zo galaba.
4: Godiya da yabo sun tabbata ga Allah buwaye ga gari misali. Ya da mun ci Allah su tabbata ga manzon tsira Annabi Rahama manzo sallallahu alaihi wasallam. Masu auren mu barkamu da kasancewa da ku a wannan lokacin da muke gabatar muku shirin abincin ka lafiyar ka. Shirin abincin ka lafiyar ka shi ne wanda ke wannan gidan radio mai albarka da kinoyin kawowa shi kuma dattijo Dr. Ayuba Ibrahim Adam ya dauki nauyin kokarin yau bincike don sanar da mu abubuwan da su kara inganta mana garkuwar jiki. To alhamdulillah haka Allah yake. Shi kuma dakta har da yawan al'amuran da ke gaban shi na jama'a wanda yake san da kaje wajen shi cikin sauga yake. Ina buga mai abin da bai kai minti 30 abin da ya rage mana ba yace ga yanzu zuwa. Kuma kwatsam sai ga Allah ya kawo dakta barka da wannan lokaci.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Dakta ya aka jira sha'anin rayuwa.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah to ka daji abinda dan uwa Dr. Ayuba yake ciki yana cin asibiti na jami'an mai aiki a ido to kuma ko da yanzu aka kuma duba to Allah ba nasara amin. Wannan nan tsakanin dama doctor ka san yanda tsari yake duk sanda ya gano wani abu wanda zai al'umma amfani shi muke taba to kwanan nan kwatsan sawar da sha'anin rayuwar da muka shiga da yake sai da neman doki daga Allah. Duk maganan da ake muna magana akan abinci. Abincin nan alhamdulillah duk yayin da Allah ya kai mutum a raye kai kowace halitta sai ta hada da abincin nan. To gashi yanzu ba ma tsananin abincin ba wani ko kyauta za a raba doctor sai dai yana da rabo. To shi ne tun daga satin da ya wuce sai muke neman masana irin ku a zo a ba mutane shawara yadda za su tafiyar da wannan rayuwar domin samun ingantacciyar lafiya. Daga nan abinda Allah ya hori aka faɗa sai mu faɗa a kan yaya su kuma mu ji al'umma mai shawara su ko mai tasu gudunmuwar ga ka ga masu sauraron.
5: Na'am to bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum warahmatullah. A kowane irin yanayi na rayuwa ko ita wannan duniyar ta saba zuwa wa mutane da canje-canje wani canjin za a hango shi tun daga nesa dan a shirya
4: haka ne
5: wani canjin kuma yakan zo bagatatan
4: ba shiri haka ne
5: amma masu lura da al'amuran da suke faruwa a ƙasa dama suna hangin cewa irin wayannan matsalolin suna nan
4: gaskiya ne
5: to rashin daukar mataki tun farko da kuma rashin inganta al'adunmu na gargajiya tun na asali na iyaye da kakanni
4: hakan
5: yasa idan irin wayannan abubuwan sun zo muke shan wahala
4: hakan
5: wanda kuma kan irin su zamu ja hankalin mutane da su koma irin asalin yadda iyaye da kakanni suka fito musamman a abubuwa da suka shafi bangaren abinci.
4: Na'am.
5: To kowane lokaci idan yanayi ya zo na irin wannan abinda ake so al'umma ta fara shine wato samun juriya daga zuci
4: haka ne mutum da ya kone shi kada ya karaya mutum Allah ya bashi lafiya
5: yawwa karka karaya haka irin halin da kake ciki duk yanayin kuma da zai zo karka karaya
4: haka ne
5: domin karaya ita ce take sakawa abubuwa su gurguje ga baki daya amma yayin da aka samu nutsuwa aka tsaya kyam aka kalli wayannan abubuwan nan matsalolin nan akwai namu wanda yake damun namu ne mu muka ja su da kanmu kuma akwai wayanda suka samu kofar namu suka shigo
4: suka shigo
5: to sai mu gyara namun kuma mu tattoshe kofofin da wasu za su shigo
4: haka ne
5: ta wace hanya shine ta hanyar a samun kwarin zuciya yayin da zuciya ta karaya din nan zaka sami misali wani yana nan yana iya siyan abincin gidansa kullun kuma yana iya zuwa mai a motar sa yana iya fita amma jin wannan abin da ya shigo sai ji cewa bari ya aje motar ba zai iya hawa motar ba
4: ya kai ya fara
5: to zai tona wa kansa asiri ne farko kenan dole a haka zai lura ya kalli ta ina ne zai rarrage idan yana siyan shinkafa sai ya siyo gero idan ya auna gero da kudin gero da kudin shinkafa
4: haka ne
5: wanne ne yafi arha
4: haka
5: gero yafi arha
4: kuma yanda kuke ba mu shawara ma yafi amfani a
5: yafi kuma amfani
4: haka ne
5: idan aka ce gero aka ce shinkafa in a bangaren amfani ne to wato kamar wato kamar gero yana da daraja 2000
4: haka ne
5: shinkafa tana da 32
4: da ila
5: abinda za a bata kenan a kima domin akwai abubuwa da ake kiran su carbohydrate na abubuwan
4: awon cikin abinci
5: to shi wannan carbohydrate duka shinkafa ita carbohydrate
4: gaba da yanta ba wani sirki
5: yawa kuma a cikin kasa da minti na 40 za ta iya fara zama glucose a wani jikin
4: na'am
5: ta zama glucose ta zama larura ta zama suga
4: kusan guba
5: yawa to shi kuma gero zaka iya cin yau gobe GB dan glucose din da zai samu a jikinka bai fi cikin cokali ba
4: na'am
5: eh
4: da kuma wancan da ya rikide gaba da
5: ya rikide shi akwai sanadarai da yawa wannan kalar tasa ta jikin wannan launin nasa suminti
4: na'am
5: da wani dan zuma din nan da yake jiki
4: na'am
5: wannan kalar tana dauke da abubuwa da yawa kuma ba shinkafa da zaka ganta mai wannan kalar saboda haka ba hadi tsakanin gero da shinkafa
4: haka ne
5: sannan zaka ga mutane da dama sun guji gera wanda idan ka siyo shinkafa kwano daya ana cewa 1,200 ko
4: na'am
5: to idan ka dauko gero zaka ga 800 ne 900
4: kai
5: to za a iya sarrafa wannan geron ya wannan amfanin nika sannan ga dankali kana siyan dankalin turai kana ci yau sai a waye gari saboda tattalin arziki to sai ka siyo dankalin Hausa idan ana maganar dankalin Hausa
4: na'am
5: to dankalin turai ko gurin ba zai zo ba
4: a darajar su
5: a amfani a jikin dan adam amma kaga muna da shi noma shi yake kuma yana da arha
4: amma kuma da wanda yake kawo mana shi yake
5: wannan
4: an kuma ce na turawa
5: an ce kuma na turawa kuma ba shi da wata kima a harkar lafiya in ana maganar lafiya kuma ga dankali wannan na Hausa to shi ba shi da wata kima da zai zo gurin kamar ana neman yan jami'a ne sai kuma wanda bai taba zuwa makaranta ba ya ce zai zo gurin abin ba zai yiwu ba akwai wani sanadari da
4: ake ba dan baiwa ka samu ba
5: yawa aliyo bakti
4: na'am
5: a sai dai zo kallo din ne wanda za a yi mutaka duba shi da su
4: gaskiya ne
5: yawa
4: na'am
5: akwai abin da ake ce masa amylobacterium A da bactin B da shauransu dankali yana da su kuma shi yana daga cikin abubuwa masu hadari wanda ake so a rage akwai wani sanadari da ake ce masa sa'aratul harariya
4: na'am
5: da su masaran nan su dankalin turawa nake nufi duk suna da wannan abun mai yawa a cikin su wanda shine calories
4: to
5: suna da shi da yawa a cikin su
4: shi kuma yana da matsala
5: to ga kuma ma tsada da suke da shi tunda muna magana ta tattalin arziki tsada da suke da shi su dankalin nan to su gira su shinkafan nan to in ka duba kuma zaka ga gero gashi da arha
4: dankalin
5: namu ga arha in ka siyo na 1,000 aka yi sarrafa shi sai sama da mutum 11 sun gamsu da safe cewa sun karya
4: na'am
5: to wani dalili ne da za a firgita a gigice a yi ta koke-koke har zukata su karaya har a dinga ganin cewa ba za a ci a kaza ba tattalin arziki ya zama kaza a yi ta maganganu waɗanda za su fadar da gaba kuma hanyoyin da za a bi don magance wannan matsalar da ake ta surutu a kanta surutun kawai ake ba a magance abubuwan zaka ga wani abu da yake faruwa a cikin al'umma abubuwan da ake ta kuka da shi din kuma shi din ake ta zuwa ake ta siya yanzu shinkafar nan da za a samu wani kaso na al'umma siyajin aikin siyanta dole za ta sauka haka ne haka ne to kuma ga ba wai in an yajin aiki za a zauna ba a ci abinci bane akwai abubuwa bayan gero din nan akwai abubuwa da yawa yanzu da zamu kawo su wanda kaga mun kawo gero mun kawo dankali muna so yau din nan wani in zai shiga gidansa ya je ya biya ya sai dankali ko na 1000 ne gurgurdan yawan su a gidan
4: yau jarawa sun
5: sai na 1000 to kila wani gidan za su kwana hudu suna karyawa da shi
4: okay.
5: Idan ka sai dan geran ka ai dan dankalin ka sai ka sai wake
4: na'am
5: kuma tafiya makaranta ake yi da wuri a yara masu tafiya makaranta sai ka sai wake
4: ko da gungunni biyu ko uku
5: ko gungunni biyu ko uku tun dare musamman waken ma ka nemo mai darajar wannan jan nan
4: to
5: yawa
4: ya bari
5: a sosai ne sa ba ku saba duk abin da ka ganshi mai kala
4: na'am
5: to mai kalar yafi mara kalar amfani ko me ko su yalo
4: ko me
5: ko me
4: hajjin shi da kalin ma akwai ja
5: kalolin akwai abubuwa da suke rike da shi wanda zaka ga idan yanzu misali ka jika sobo
4: na'am
5: don nan jajawur idan ya diga a kasa ya sha iska sai ya koma
4: bulu eh ko bulu eh
5: shambala
4: shambala kawai
5: sinadaran ne suka fita suka bar jikin sa sai
4: sai koma
5: su amfanin to ire-iren irin wayannan abubuwan suna da mutukar amfani yanzu muna magana kan yadda za a yi da shi waken can
4: na'am
5: idan ka sai wake kamar gungunni daya ko biyu
4: ko biyu
5: tun a daren idan akwai yara masu son makon tafiya makaranta
4: okay.
5: Tun a daren sai ta dora shi a wuta
4: a dafa shi
5: a dafa shi ana hira kafin abun nan an dafa shi in ba da a makarami gida ya shigo ba ya zo da shi in kuma ma ya bar kudin a gida in kuma ma ya iya siyo kwano daya kwano biyu sai ai kwanaki ana samun wannan iban wannan waken ana amfani da shi to in ta dafa waken ta tun da wuri da asusuba ta tashi ta fila dankali ta yayyanka shi sai ta soya shi tana soya shi sai a hadawa in an dan samu damar dan tumatir da albasa an dan yi jinjigen nan shikenan in ba ai ba dan man nan da yajin nan sai a sa wannan waken shi ko dankali an soya shi idan aka saka mutun dankalin nan da waken nan ya ci yaro da zai tafi makaranta ko mai gida da zai fita daga wurin aiki zai iya samun awanni hudu yana rike da koshin wannan abin da ya karya da shi tun safi zai iya kuma samun wata dama da zai ci gaba da shan ruwa idan duk minti 40 da cin wannan wake
4: zai sha ruwa zai sha ruwa
5: kila zai samu damar da ba zai ci abincin rana ba idan yana gudun kashe kuɗi in duk minti 40 zai ci zai wannan
4: zai samu ruwa sha
5: kuma da zai barbadawa wannan waken citta bushashiya wanda za a daka yajin citta a
4: tsaka
5: to shi kuma zai kara masa wata minti 25 na jin yunwa akan adadin wannan da ya ci citta
4: lugu da gari
5: ita citta tana riki kishirwa da yunwa
4: na'am
5: idan misali yanzu zaka ci kifi na naira 100 ko na 500 dinnan wannan yankan nan da ake ba zai ishe ka ba to samu da kake citta karka hada ta da komai ka dinga dangwala kana ci to zaka sha ruwa kuma zaka dade kana jin ji karfi a jikin ka ba yunwa sai ka zujira ka zo ka samu abincin dare wannan dai hanyoyi ne waɗanda za a magance waɗancan matsalolin
4: tattali don a inganta lafiya
5: inganci do da a da zaka ga da rana irin su dankalin nan ne wani gidan mandako to yanzu in ka ce mandako ba ya san shi ma yara ba su san shi
4: ba eh wanda ba san ya ce tsada kuli kuli sai da tsada shi ma
5: to kaga karaya ce zaka ce tsada kuli kuli
4: haka ne
5: karaya ce
4: ya riga an karaya
5: an karaya
4: da shi ko a kazi zira dai
5: ko ya ka saka kana iya dan sa masa gishiri kana iya dan sa masa barkono wanda zai sa ka dangwali ka danya gamsar da kai
4: ko ita wannan citta da ka wala
5: citta ita citta tana da wani sanadari da ke taimakawa jikin dan adam wanda zai dinga shan ruwa kuma ta rike ruwan wanda ba za ka je kai ta fitsarin sa ba zai rike jikinka amma da an yi magana ita ma cittar kuma masu walsa kuma yi su ji
4: a su ce
5: kaza kaza
4: tana da iri ta
5: wasu ba da su muke ba su masu walsa muna da mutane ne ga baki daya wa'anda wato suke talakawa na birni da na ƙauye da ma masu ganin cewa suna neman su ci abinci don amfani wannan abubuwan abincin kaga masu sauki ne kuma masu arha ne mutukar karayan nan babu ita domin mutum ya kare dankalin ma sai ya kawo wata magana a kansa zai ce dankalin ma ya yi tsada kaza kaza ana kashi na 200
4: wani ma ya ce wai yana haddasa majina
5: to in ka ga mutum yana ya ci dankali ya ci dankali yana haddasa masa majina to asalin mutumin ba ma abucin shan ruwa bane
4: to
5: yana a shi dankali
4: na'am
5: yana da wani sanadari wanda dai a takeice za mu dan kiransa wato sanadarin majinan ne ko kuma wani abu da za mu dan ce masa gris ne
4: na'am
5: shi dankali idan ka dade baka ci ba to randa ka ci shi zai sabunta dukkanin lungu da suke rike da wannan majinar to idan ya sabunta su dama wayannan fa sun mutu ya kamata su fita babu guri da zasu fita ba kai abin da zasu fita ba to dole shi dankali zai wanko wayannan ya turo su gurin da ba yadda zasu yi da zaman su ya kare a wannan sai bayan gida
4: sai fita
5: kuma ka ci shi baka sha ruwa adadi da ya kamata ba kafin ka ci shi baka sha ruwa ba duk wanda dankali yake sa shi ba su ko atini wani abu ya sha ruwa sosai kafin ya sha shi kuma bayan ya ci shi ya sha ruwa zai ga cewa ma yana da matsala sosai sai ya fara cin kadan ranar farko
4: haka ne
5: gobe ma ya kara jibi ya kara har ya zo ya zama cewa zai iya sati yana cin dankali bai masa komai ba dankalin nan akwai amfanin nuka masu yawa wanda in aka samu dama wata ran za a yi bayani akan irin abubuwa da dankali yake sa wa jikin dan adam wanda yake taimakawa wajen warkar da cututtuka na laka shi abokin lakar jikin dan adam shi dankali yana da taimako sosai da sosai wajen taimakawa wajen gina jiki sannan ana yin kunu da dankali koko da dankali wanda koko sosai da dankali sosai za a yi amfani da shi ta hanyar a fere shi wannan dankalin nan a fere shi a sa shi a blender bayan an yi yanka shi ko a yi goga shi a
4: abu yana danyensa
5: a samar da gasararsa
4: a
5: tace ta a zo kuma a dama ta da ruwan zafi kuma za ta shawu za a ci abinci za a ci kosai da ita za a yi wa kuma na 200 ma sai muku wannan
4: ita kadaiya ba tare da an gaura ta da gero ba
5: kuma zai yi amfani nika da yawa musamman mata masu shayarwa yara da suke da dan karamin jiki yake so su na haɓaka su waye da shauransu ga rike yara masu zuwa makaranta ba jin yunwa sosai da sosai ga hanawa ka siya wa yara abubuwan da zai dinga ja musu matsalolin haƙori matsalolin kwakwalwa mantuwa rashin calcium zaka ga an kai yaro baya hango allo daga nesa baya ya karkace ko wasu matsaloli a ce calcium ne kaza ne a yaro dan shekara 8 kaza ka ji an masa gilas da shauransu dankali yana da abubuwa da zai rike su ya kuma hanawa iyaye su dauki abubuwa da yake gurɓata tunani da shauransu wanda zai iya taimakawa a jikin dan adam to a kowane lokaci ba abin da ake da bukata irin mutum wanda yake numfashi kuma yake rayuwa yake da tunani na rayuwa ta gaba ya kalli yanzu ya kalli jiya ya kalli jiya ya kalli yanzu kuma yana tunanin gobe to sai ya zama mai cin abinci dan amfani wannan cikin da wannan bakin ya zama kawai ba dadi ne da koshi kawai yake rijayen ka ke cin abinci amfaninsa kake nema
4: ko kaga ana yin samun kadan mai amfani
5: kuma in dai da amfani zaka ga ya gamsar da kai me ya jawo dankali zai rike dan adam tsawon lokaci bai ji yunwa ba me ya jawo kwai yake hana jin yunwa wasu sanadari
4: wai
5: yana hana jin yunwa me ya jawo kwan kuma yanzu an yi magana kwai wani zai ci sai masu kudi naira 100 ne fa kwaya daya naira 100 ne kwaya daya kuma naira 100 kwaya na naira 100 kwaya daya nan ya fi shinkafar naira 100 in ana diban ta kenan an ana
4: za a ba ta naira
5: 100 ya fi ta kima in shi ka ci ka sha ruwa ko a ranka ka ji baka gamsu ba in an jima zaka ji ba wannan yunwar kuma zai rike ka sama da shinkafar da zaka ci ta 100 to kuma zaka ga kamar yadda na fara magana a farko cewa karaya ce take damun wani lokaci ba wai dukkan wai matsalolin lalle babu su ba babu abin duk da za a yi abubuwan muna karaya ne saboda haka da abubuwa da
4: za a yi sai
5: basira ta ɓace to mu dinga samun nutsuwa mu dinga tunani na yadda za a yi kaza da rana an kai ci dankalin nan da rana to da daddare ai da safe kai to da daddare
4: ko da rana
5: sai ka fara tunanin to yanzu bari mu je a siyo kabewa kabewa tana cikin abubuwa da suke da sauki in ka siyo kabewa aka zuwa ka dafa ta sai a samu mata abin nan
4: ganyayyaki ko
5: yawa akwai abubuwa da ake yi mutanen arewa suna ce masa rummaci akwai ramu akwai
4: shi rummaci ana yi da gero
5: ana yi da
4: da kabewa
5: yawa da kabewa to din irin wayannan abubuwan in ka je aka dan samu yadiya yar kadan ma ya yi
4: korama zogala
5: dinka suna kuma ana yawo da su duk inda zaka ga ana yawo da su din zaka ga kudin kalilan ne zaka ga yan matan nan suna yawo da su in kuma ma wani guri ne zaka je ka samu su suna da amfani akwai amfanin nuka da albarkoki wanda shi wannan rummacin duk ma abokin cin sa baya basir
4: hakane
5: eh dan ba za ka yi bayan gida mai tauri ba
4: hakane
5: kuma da kudi kalilan zaka zo ka iya hada wayannan abubuwan ka ci to amma gudun kar a ce kai gashi kana kukan talaucin amma baka so kuma a ce wai kai wani abu a ce ai talauci ne gazawa ce ta sa kuke cin kabewa da rana gazawa ce ta sa akai kwadan
4: rama da
5: gazawa ce ta sa farzo dawa aka je aka yi fate da ita aka samu shuwaka da sauran su
4: garabuni
5: aka zo aka yi wannan din su duk za a zo a ci a koshi da shauran su duk mutane da haka suka rige kuma abu ne mai lafiya wanda ba za ka ci shi kamar waccan taliyar da kake ci wanda za ta iya saka a cikin wani yanayi ba za su baka lafiya ne su wata ko waccan taliyar kaci a hakan ana gogon talauci za ka ga mutum ya je ya siyo biredi mai girma kuma mai kuɗi da yawa wanda kuma da wannan kuɗin akwai abin da zai yi wanda kuɗin biredin ya masa abincin safe da na rana
4: to daga ana ta kukawar sa a ce yunwa na sa'on sa yunwa afon gashi kuma yanzu an bada yanda su masu lafiyan ma za su kara samun tattali yanda cikin tattali yanda za a ci abinci to shi mai falsa wanda Allah ya sa yana da ita to ya kamata ya ɗauka wannan yanayi
5: to idan mutum yana da fama da falsa sai mu fara duba a cikin abinci masu sauki wani abinci ne ke kashe jurasim jurasim wata bacteria ce a cikin ciki wani abinci ne mai rage hamud wani acid ne da ke sa wannan zafin cikin akwai abinci da ke rage su wanda idan ka ci wa'innan abincin masu rage su to za ka samu saukin kwalsa din sannan ko ba magani idan ka zama cewa to kana da kwalsa kuma gashi siyan maganin kwalsan ma saboda maganar matsi da kuma ma na sha an jima ma zai kare
4: zama su maganin hidda abinci
5: yawa sai da abinci to shi kenan sai ya zama cewa baka rabuwa da yar gida da fafiya lokacin ta ne yanzu kadda bakinka
4: ya zauna
5: minti 30 zuwa 40 zuwa awa daya shurugun tun karin safe kun yayi shuru baka cin komai ba wani dan abu da kake taunawa to alsan nan za ta uzura maka amma ka su cin dan dabino ka ci dan gida ka ci dan kaza irin wannan
4: yan
5: kananun abubuwa ka dan tauna an jima ma ka dan tauna cikin bai rasa wani abu da zai shuru a cikin sa ba to a baya mun yi maganar abinci mai rage wannan jurasim din abubuwa da ke rage jurasim din nan mun fada ita kabewa tana ciki tana zaka ga ita ma kabewa an ci zaka ga ana bayan gida to bayan gidan in ka ganshi mai taraf-taraf to an kwaso matattun bakteriyoyi ne da sako da wayannan an wanko su ne ga baki daya aka yi flushing din su suka fito an narka su dama wasu sun jima ya kamata su mutu ba su mutu
4: ba
5: abin da zai koro su bayan gidan ya bushe yanzu ma da suke samar da narkewar abinci abubuwa da ke narka abinci da sanadarai
4: da sun bushe
5: ba sa aiki da sun bushe to kabewar nan za ta taimaka sannan bayan kabewa irin su yar kankana yar gwanda musamman ita
4: gwanda
5: tana da abin da ke kashe wannan jurasim din sannan gero wanda aka dafa shi ba tare da nikawa ba
4: ba tare ma da asuwa shi a dafa shi haka wanda ake daushin kafa
5: yawa kuma filin nan ya sha maimaita maganganu akan geran
4: nan su mardo da sauran su
5: to saboda haka cin wannan geran na taimakawa wajen samar da yadda za a yi a warke daga ulsa domin cikin ba zai samu dabi'a wacce take ta bushewa ba za a samu yanayi mai kyau mai inganci wanda zai bawa mai fama da ulsa damar da ulsan nan ba za ta dame shi ba gas din nan gero zai rige shi kabe wannan za ta rige shi irin su dankalin nan za su rige su sannan shi kuma bai zauna shiru tun safe ba komai da ya shiga bakin sa
6: haka ne
5: har zuwa yamma dole cikin ya dau zafi baka wani abu baka dan tattauna wani abu dole yar kwakwa yar aya yar gyada dan wani abun nan da zaka dan cici yana da kyau yana da warkar da ulsa din nan
6: haka ne na'am to doctor an faɗa abin da yake mai lafiya zai bi na cikin wannan matsalancin tattalin arzikin ƙasa da muka shiga an faɗa kuma yanda shi mai larura shi ma zai bi yanda zai sami sauki ya samu afuwa kila ma nan aka yi sa'a daga irin wannan don wata cuta suna fitar da wani zafin na fitar da wani zafin to doctor su ko mata masu juna biyu kuma gashi yanzu za ka ga dama can za ka ga yawanci wanda Allah ka ba babu wadata su asibiti ana ba su shawara dan abin da za su yi to irin wannan abubuwan bayan suna wahala su kuma shawara za a ba su
5: to su mata masu juna biyu babban abin da ake ta kokarin tallafawa mace mai juna biyu shine samun wadataccen jini a cikin jikinta
6: okay.
5: na farko kenan na biyu samun garkuwar jiki mai karfi da kuma karfin oxygen da za ta samu ta samu yunkuri yadda za a yi ta haihu kuma shi jaririn da ke cikinta ya zama ya
6: cikin koshin lafiya
5: kamata wajen da ya fara kawo watannin da zai iya juyawa shi ya zama kansa yana da kuzarin da zai taimaka wajen juyawa ya saita yadda za a iya zo duniya to su ma waɗannan mata masu juna biyun nan misali duk a ce an rubuto ta je ta ci hanta ta ci kwai duk babu dama
6: kifi
5: duk babu dama jannama duk babu dama abubuwa da suke da su zinc da su vitamin su magnesium duk babu dama da za ta same su to sai ta zo ta samu gero da dawa da riɗi sai ta soya su dawa da gero
6: a wanke su
5: a wanke
6: a shanya
5: sai ta zo ta same su
6: ta da su
5: guri guda bayan an wanke su an gyara su da dan danshi danshin nan nasu sai ta zo ta samu kaskonta ko tukunyarta
6: sai
5: ta kama soya su kamar yadda za a soya aya ko gyada ta soya su sai sun dan yi wannan brown
6: suna ganshi
5: shikenan sai ta sauke su sai ta basu su bushe ta dake su za a yi su huce kai sai ta dake su in ta dake su shikenan sai ta sami waken suya shi ma kungwani biyu shi ma dan kudin sa ba shi da wani abu
6: ne shi kuma daban
5: yawa shi kuma za ta iya kai shi a barzo shi idan aka barzo shi wannan dusar tasa za ta fita shi ma sai ta zo ta dinga soya shi ta dan soya shi shi kar yayi brown ya ne dan duhu kadan wajen soya ma shi ma za ta ji kanshin sa cewa eh wuta ta fara
6: ta bashi
5: sai ta zo ta daka shi shi ma ya laushi ya fi laushi su wa'ancan si laushin amma
6: shi wannan ya fi laushi
5: yawa to wancan gero da riɗi da ta dan soya din nan to garin nan sai ta samu ta dan kwaba shi in ta kwaba shi idan da wani ruwan tsari bayan ta kwaba ba ruwa za ta sa ta dama
6: kwabi ba kowane ko ruwa ba
5: yawa kwabi za ta yi da dan ruwa sai ta dan samu dan ruwan tsari in ba
6: ruwan tsari ake yin ruwan tsari dan wannan mun san ruwan tsari dabobi ne ke sha an wanke dawa
5: yawa an wanke dawa ko an jika sun ji kudin da ya dan tsumi ya fara dan tsani
6: sai a dimo shi
5: ruwan tsari abin da yasa nace ruwan tsari ba na so in ce a je a nemi wani dan tsami
6: ko ruwan kokodin nan wai
5: yawa
6: ruwan kasan koko yana yin tsami
5: to duk wannan ana bukatar su saboda me muna magana akan natural abubuwa da kuma yadda
6: mutane za su yi
5: amfani da abubuwa masu sauki yadda ba tare da an kashe
6: kuɗi an kashe kuɗi gaskiya
5: yawa sai a nemi ruwan tsarin nan ko ruwan kullun koko ko kuma shi din in ba sauri take ba ta bar shi
6: ya tsami
5: da kansa
6: in kwaba kenan
5: an kwaba shi wannan abun ta bar shi ya yi tsami sosai da sosai tsamin duk wannan maganar da take ta kwarnafi ko ulsa ko na menene shi wannan ba zai mata wannan kwarnafin da zai zo ya cutar da ita ba yawa in ta bar shi ya dan yi wannan tsamin shikenan kullun da safe bayan ta karya sai ta ɗanko ɗan kofi guda ta sha wannan
6: makamanci
5: ya yi ɗan ƙaramin kofi haka na gilas ɗin nan sai ta ɗan sha haka yawa bayan ta sha wannan a can kafin ta ci abincin rana ta dan ji wani yanayi na yunwa tunda suna fama da jin yawan jin yunwa da
4: sauran sun da ba su kade bane
5: yawa hesa sai ta sake dan dauka ta dan sake sha
4: haka ne
5: yawa shi wannan hadin gero da ri din nan
4: da dawa
5: da dawa za su bata sanadarai da za su rike jininta ba zai ci gaba da rushewa yana konewa ba kuma za su bata ƙarin yawaita jinin jinin idan ya zama baya konewa a jikinta baya raguwa to da irin abincinta da za ta dinga ci zai sa wannan sanadarin zai ci gaba da rike mata waɗannan abubuwa wancan garin waken suya
4: waken suya
5: shi sai ya zama lalle lalle tana dama shi tana dama shi ko da ruwan sanyi ko da ruwan dimi tana shan sa shi kuma wannan garin
4: waken suya
5: wanda ake dama kuku da ita da jaririn duk suna bukata da tazo ba maganar cewa za a tafi neman ruwan nono bai zo ba za a tafi neman kaza yaron bai yi kuka ba waye kaza kaza shi wannan waken suya zai taimaka mata ita da jaririn za su samu lafiya yaron ba za a zo a sami ya ringa rasa wasu abubuwa ba sannan irin abubuwa da suka shafi jijjiga da sauran wasu matsaloli wannan waken suyan zai taimaka wajen kare ta daga abubuwa da za su iya sa ta jijjiga zai shiryar da jijiyoyinta yadda jijiyoyin za su yi aiki kamar yadda ya kamata yayin haihuwa da bayan haihuwa da insha Allah
4: haka ne to doctor Allah a dan ƙara maimaitawa masu sauraron mu
5: na'am
4: garin nan guda biyu da yanda zai da kowani
5: na'am
4: da dawan nan da ridin nan da gero zai garin su an wanke su an shanya sama sama an je an niko su shi kuma wannan waken soya shi an barza shi shi ma an busa an bushe shi kamar yanda ake
5: dusar da ci dama in ba barza shi akai ba
4: iska ta dauke ta
5: yawa dusar ba ta fita ci
4: haka ne sai a zo shi ma ayi garin sa shi mai laushi
5: mai laushi sosai
4: yawa to wannan gagarin shi an yi wannan kuma gagarin shi wannan ya za a dama shi ka kuma ce
5: shi wancan kwaba shi za ta yi
4: shi waken soya
5: waken
4: shi yawa shi wannan garin guda za a kwaba shi kamar yanda ake wa
5: na'am kwaba su
4: kamar yadda ake fulawa ba fulawa
5: ke kwabin fulawa
4: ko dan wake
5: yau ko dan wake sai ta zuba masa ruwa mai dan tsami yadda zai saurin abun nan kuma tana so ma ta yi tsamin da kansa shikenan kawai in ta kalli wannan ruwan kamar ya dan daskare tana iya zuwa ta zo ta kara wani ruwan a kansa zama ruwa da ya dan kwanta a kansa
4: na'am
5: to idan ta samu ya dan yi wannan tsamin kwana 1 2
4: na'am
5: to shikenan sai ta fara a izkara masa ruwa
4: okay,
5: in san da za ta sha za ta yi shi kamar farau farau
4: ta ruwa
5: ya wata kara ruwa in ma ruwan ta yi shi kamar farau farau ya kwanta to tana iya diwon ba sai lalle ta dudu shi yadda za ta sha ga baki daya da wannan din
4: okay,
5: yawa za ta iya diwon kop daya ta sha
4: ka ce ko a sha da dimi
5: yawa
4: ko a sha haka
5: a wancin kenan
4: ko kina wake so ya yawa to alhamdulillah
5: yawa za ta iya shan wannan da safa da rana da yamma za ta iya shan kop uku wanda zai taimaka mata wajen sama mata jini din zai iya taimaka mata wajen rike wanda take da shi ba za su buje ba yawa sannan domin shi wannan hadin yana da iron a cikin sa shi wannan din kuma sannan mafi yawan wasu sanadarai idan aka kona su ko aka soya su an tada magnesium dake cikin su wanda shi ma ana bukatar sa zai taimaka an ce ta ci ayaba cikin sanadarai na dalilan da yasa ake ce a ci ayaba wato akwai magnesium a ciki tana da wadataccen magnesium da potassium a ciki to duka wannan hadin yana dauke da waɗannan kuma ita ba ta da kudin cin ayaba misali ayaba ma ta yi tsada nono daya ce 800 ko 1000 da kaza to geron ta gwangwani biyu zai sama mata wancan magnesium da ke cikin ayaba idan tana cin abinci dan wannan lafiyar ba dan wannan harshen a ce ya ci ayaba ya ji kanshi ya ji zaki ya ji dadi yawa to sannan wannan garin kuma waken suya da aka farzo aka bushe dusassa aka soya shi ya soyu ya dan fara kanshi zaka ji shi kamar madara kamar madara haka zaka ji shi dan haka wannan dinsa ba a sa masa wani abu na zaki ko wani abu sai dai idan za a iya neman dan abu mai zaki a dan saka masa to ya zama a lokacin da za ta sha shi za ta iya zuba zuma in tana da ita za ta iya saka masar kwaila
4: shi
5: bangaren waken suya shi ko wancan za ta bar shi haka ya katta ji ta nemi wani abu mai zaki to insha Allahu idan aka jarraba wayannan abubuwa masu sauki ne a daidai yanzu kuma za su iya taimakawa su bada gwaggwaban abu wanda sai an je wani kanti an siyo wani abu wanda aka kawo shi daga Indonesia ko wata kasa tukunna sannan a samu wannan amfani.
6: Na'am. Dr. Allah saka da alheri.
5: Amin amin.
6: Wa Allah sa fahimci wannan abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske. To Dr. Karan fara bayani magana kariya yanda yara da zuwa su kariya za a tafi makaranta an samu wannan dankali an hada da waki yawa su ma ana iya hada musu wannan dan abun waken so yana nan akwai
5: sosai
6: inda ana dan samu yawanci ana samu so sabuwa a ruwa
5: yawa sosai kuwa musamman wannan abun waken so yana nan za a ba yara shi ma su dinga dan hambuɗa saka man madara
6: haka ne
5: za a yi
6: shi a garin sa
5: ma za su iya hambuɗa su saba da shi sannan za a iya dama musu shi bayan sun tafi makaranta su shashi su saba da shi tun a gida in sun dawo gashi za a dan dauko a basu in sun je gida sun san yadda za su yi da shi duk za a iya basu kuma zai taimakawa yara sosai da sosai za a fara neman wannan maganganun calcium din nan da yara kai ta ji ana ta nema yana taimakawa sosai wajen zubewar gashi din nan na mata da suke ta neman neman man gashi da shauransu ana samun zubewar gashi da shauransu shi ma yana taimakawa sosai da sosai
6: kuma
5: yayin da aka soya shi nan ana samun silicone a cikinsa
6: to doctor an ta uku ina sai bangaren
5: na'am
6: za ka samu mutum yana da shekara 70 da wannan bukuta wannan
5: na'am
6: komai ma yasa a baki bai jin dadi
5: sa haka
6: kuma zama ba ba abinci shi ma akwai hadari to nan kuma ya kamata mu je kita cikin kona minti biyar ne dan yana da muhimmanci
5: to lalle wa'anda Allah ta'ala ya albarkace su da shekaru
6: maza da mata
5: to akwai sanadari da muka yi magana ko abu da muka yi magana a baya mun yi magana citta wanda muka ce za a iya cin wani abu da ita wanda za ta taimaka to duk mutumin da ya yi shekaru yana da kyau lalle kada ya guji citta kuma duk abin da zai hana shi amfani da citta wato ya nisanci wannan abin ya gano ko ya magance matsalar da za ta hana shi amfani da citta citta da dan lemon tsami kadan a yi jus din citta ko danya ko bushashiya
6: ya
5: zama cewa da tijo yana da dan cittarsa ko yana da masu sarrafa
6: kamar yadda ke dafa shayin nan da ita
5: yana da irin wa'annan abubuwan da zai sa kullun dama ai shekaru rage kuzari suke yi
6: haka ne
5: to citta tana da abin da ke sa kuzarin nan sannan tana sawa ɗanɗano in abincin da aka kawo kasan da tiye ana rarrahin su wannan a kawo musu ba duk wannan a kawo musu ko ina ana ta rarrahin su duk abin da aka kawo din nan za su ci shi za su ji daɗin su za kuma su amfana da shi sannan abubuwa da yawa da dattijai suke samun rashin karfin jiki rashin wannan cikar fata da shauransu rashin wani kuzari da shauransu da sumantuwa duk cittan nan tana taimakawa da tije su samu irin wayannan abubuwan girkin ne za a yi musu a sa musu citta a cikin ta dan ji
6: makon
5: sa musu wani attaruhu ko
6: wanda zai zama
5: citta ce ake dan yi musu abun nan daidai misali yadda ba za ta yi daci ta dame su da wasu abubuwa ba yawa wannan yana taimakawa da tije akwai mutanen da zaka ga sai sun fara zama da tije a wasu yankuna kenan a duniya a wasu kasashen zaka ga ko me za a yi musu za a dinga sama musu citta a cikin abubuwan zai hana su tattarewa fata zai hana su wato ciwon gabobi zai hana su mantuwa da giyi da shauran wasu abubuwa sannan a cikin abubuwa da dattijo ya fi bukata yayin girma wato shine irin sama masa abubuwa masu saurin narkewa a cikin abincinsa ya zama cewa kamar dattijo shi kar a ce sai an hada masa waken nan da dankalin nan shi an bashi ko ya ci waken ko ya ci dankalin
6: domin
5: za su dame shi wajen yadda za a yi ya narke da shauransu za ka gama wasu a ra'ayin jikinsu sai kaga sun fi son ma abubuwa ruwa-ruwa masu saurin narkewa wani dan farau-farau wani dan kunu ne wani dan menene da shauransu da tije suna bukatar irin wayannan abubuwa sannan wancan abun nan da muka fada na ribi da gero da dawa dinnan shi ma da tije na bukatar sa domin yana taimakawa sosai wajen warware jijiyoyi da taimakawa jijiyar jikin dan adam sosai
6: masha Allah
5: da yadda jini zai gudana kamar yadda ya kamata
6: alhamdulillah da Allah saka da rai da daktar Baluma dan tabo mutane dan ba shakka wannan inda a ce za mu samu wata dama wannan kare ya kamata ba a ce mu gama amma da gare mu taba su mu ji ko akwai wani wanda zai nemi wani karin bayani na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
7: barkanku da
6: barka ka dai dan lokacin da rage mana kadan ne sai ayi abin a takeice kuma ayi yanda al'umma su amfana
7: to kuna tare da Mansur daga Kabo da Kalkani
6: to malam Mansur
7: ba ta kan cikin nan ne har yara su ma su yi amfani da ita ko dole da yake
5: sosai yara za su yi amfani da ita kowa yana bukatar citta bakin gwargwadon yadda zai iya rikewa misali idan yaro ne karami sosai to kar a sa cittar yadda za ta mai yaji sosai gobe yake karbar ta sai a saka daidai misali ko mun kankantar ta inda akwai har mutun ya saba da ita in kuma za a yi kullun kullun duk abin da zaka yi shi yau da gobe to ka dinga yin kadan kadan kadan kadan yadda kare kariya gishe ka ya har ya ka kasa yin sa kowa zai iya amfani shi
7: kamar haka da wannan da farnuwa da cita da neman tsani su ko mai amfani
5: a ba hazancan wannan muke ba za ka cinye lokaci
6: bai fadi tafarnuwa ba ko ka da cikin maganan
5: mu tafarnuwa ba ka yi magana a iya abin da muka yi magana
6: masha Allah alhamdulillah wato ya akwai inda kace za a dan diga lemon tsami ya cita kamar a shayi kenan ko na ga wasu na yi dama
5: ko a juice din ta akai ma sai a dan diga
6: sai a diga lemon tsami
5: yawa
6: alhamdulillah masha Allah na'am na'am wa alaikum assalam
8: magana da Musa Hamisu daga cikin wani banka dai a unguwar gidan Sara
6: to malam Musa doctor na jinka
8: da takabir fata alkhairi
6: Allah saka mu alkhairi
8: kai mana bayani akan dankali doctor
6: na'am
8: to za a iya yin batanshi ko kuma a dafa shi zallan shi
5: yana da amfani sosai kuwa sosai sosai kuwa yana da amfani za a iya yin fatansa amin amin za a iya yin fatansa fatan a dan hada shi da su wake su albasa da shauran su dai da sauran dukkanin abin da ake yin fate a Hausance da shauran su kuma za a dafa shi a sa masa kuli kuli ko su yan dabaru dai da za a iya cin sa
6: na'am masha Allah na'am
9: salamu alaikum
6: wa alaikum salam masha Allah
9: ina fatan kun shigo lafiya da fatan Allah zai tashi ku lafiya
6: amin ya rabbi
9: Allah dakta ni ina son ka taimaka min da maganin basir wallahi shi yake damuna na yi maka kuma magana akan yarinya da kike diga wallahi baka ba da amsa ba da fatan za ka koma cikin lafiya
5: to madalla to basir din ai da kin yi bayanin wani irin basir ne to amma tunda har kin ce kin yi magana akan akan yarinyar ki to ki sake magana har ta basir din ki sake magana har ta basir din insha Allah za a ga miki yadda zaki domin sai mun gane basir din wani iri ne sannan a iya yin abin da ya kamata akai
6: masha Allah ai an ji abin da doctor ya faɗa ko tunda wannan fili yana magana ne kan abinci da kuma irin halin da ake ciki na rayuwa to amma da tun daga wannan a ayyan saboda lokacin kuma tana magana ne kan magani yawanci da kamata ya ce ta zo muna fita a yi magana da ita ko kuma don na ta ambace kila mata san inda ake to ya kamata a taba shi a waya ko kuma inda sarari rana ita yau sai ki zo kafin a tashi ko da dakta shi bai samu zuwa ba dakta Ayuba na nan sai a yi mai cikakken bayani

0: sabuwa ne shi dankali
1: ya koruwar
0: can saboda haka in kana gudu yana yawan sa ka haka to ka yawaita shan ruwa kafin ka ci dankalin bayan ka ci shi ka yawaita shan ruwa kuma bayan ka ci dankalin kada ka ci wani abu mai zaki domin zakin jikinsa zai taimaka maka a wani fanni daban kuma in ka ƙara wani zaki to za su rikice su ƙara fitar da wannan majinar fiye da yadda baka so kuma mun yi bayanin nan tun a farko
1: yana
0: da kyau a sha ruwa kafin a ci dankali ga wanda yake samun wannan matsalar kuma ya ci kadan yadda gobe sai ya ƙara yawan sa jibi ya ƙara yawan sa har ya samu waraka
1: na'am
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
2: assalam. To, ban san ne da ni
1: ko a samu lambar doctor ba. To, doctor sai a ga mai gurguje tunda.
0: To, 081-333-4-0136.
1: Na'am, a kalma mai ta ne doctor.
0: To, 081-333-4-0136. Sai 0136.
1: To malama sun wannan lamba da ka ba ta doctor ba ana cikin shiri irin wannan za a bugo wai ba tunda

0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام
0: عليكم أبو بكر. توما أبو بكر. أجعل مريا سوف تنا لوكيا. نعم.
1: Magani
0: typhoid to aiba maganin magani ake ba
2: a tsarin shirin idan kana son magani sai ka zo gidan radio din in kuma ka ji waccan number da aka fada to sai ka dauke ta sai ka kira sai a gaya maka wannan abin da zaka je kai ka gane ma meye typhoid din me yake kawo shi tukunna kafin ka nemi maganin sa dan ka kare kanka daga kamuwa daga typhoid din
0: haka ne masha
1: Allah kuma da kiyaye
0: ka amin ya rabbi amin gobe alhamdulillah na'am na'am na'am
1: Assalamu alaikum
0: wa
1: rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum
2: salam. Sunana
1: Isma'il Awwal Sarki Sodawa ina yi wa dakta ka girbarka da zuwa. Barka kare. Da barkan mu. Shi kan ajin da yake da wasu yana so da ta mana bayani akan cin sadaqa da kuma rashin cin sadaqa wajen yake sannan kuma akwai wanda za a ga idan sun dafa shi ana samun kuli a zuba da mai da sauransu wanda kuma idan ban manta ba da doka ce na yi mana bayani akan illar man kuli da ake amfani da shi a abinci yana so da ta kare mana bayani saboda kada garin magani ko kuma garin a ce amfani kuma ka ci ba wani abu wanda zai sa rashin amfani
0: garin neman gida ya sa ido
1: idan sun sa mai abinci ana samun liman tsami haka a mata saboda wannan liman tsamin yana kashe mai ku yana so da ta gani mana bayani saboda kada mutane a je garin a ciki wasu suna cewa cikin yana rudewa to irin wannan hada da ne wannan saboda da ta ban kare mabbace mana abubuwan da ya kamata mu da shi wala wa hadisi sadawa Allah ta fada ne
2: to lalle wannan tambayar tana da muhimmanci sosai amma akwai karancin lokaci
0: ya
2: za a za a dan fada abin da ya sawaka to wannan dankali da shi da dankalin turawa duk da dai shi ba shi da kima da za mu dauke shi a matsayin abincin da za mu ce da mutane su je su ci za a iya cin su da bawo kuma in za a iya cin su da bawo in dai sun inganta da tsafta da shauransu ba ciwo a ba a jikin su ba kuma kazanta
0: a jikin su
2: to cin su da bawon yafi cin su babu bawon
0: okay.
2: sannan dafawa tafi soyawa
0: okay.
2: sannan gasawa yafi dafawa
0: na'am
2: a cikin su irin wannan jinsi na dankali doya da shauransu to kamar makani da doya zaka ga su ma suna da bawo wanda ake dafa su da shi wanda kuma musamman makani ya samu gata shi da bawon sa ake dafa shi doya ce wasu ko za su dafa shi
0: sai wasu sai sun fi
2: wanda kuma an fi san
0: a dafa ta da bawo doka ya shafa da wannan
2: bare su shiga cikin wannan abun to shi ma dankali wannan bawon nasa akwai sanadari mai kyan gaskiyan gaske da ke taimakawa fatan jikin dan adam kariya ce wanda yake bawa fata wajen taimakawa inganta fatan jikin dan adam ta zama mai tofo zama cewa tana yin laushi ko da wani lokaci sannan idan mutum zai ci dankalin nan bai kamata ya masa wani hada-hada wanda dama mafi yawan abubuwan da muke ci hada-hadan da muke yake gurbata
0: yake kawo
2: abu yawa kar ka zo ka ce bari ka sawa dankalin nan mai kaza kaza da ka sa masa wannan dankalin mai gara wato ka sa masa dan kuli kuli kuli kulin ka dan sa masa ruwa ka dan ka sa su albasa su kokumba su tumatir ka dan matsa dan lemon tsamin ka dan in har wani abu kake nema na dandano ci wannan dankalin amma sa masa mai ganganci ne karambani ne wanda zai iya jawowa a samu irin wayancan rashin haduwa da sanadarin da ke cikin maikon da kuma abin da ke cikin wato shi dankalin nan kuma wani babban albishir da wannan zancen ya dada kawowa shine masu fama da matsalolin hanta dankalin nan yana taimakawa wajen warkar da cutar hanta ko kuma ya bawa hanta damar yin aiki kamar yadda ya kamata yawa sannan ba a sa masa mai idan ana so ya wancan aikin wajen taimakawa hanta kwata-kwata ba a sa masa mai za a yi cin sa ne

ta ce labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana nasarorin da gwamnatin sa ta samu a fannin kiwon lafiya a Najeriya. Yayin da za ku ji cewa Asu ta yi barazana ya ji aiki kan jinkirin wata darajar shekarar 2025 a Kano da Kaduna da kuma Jigawa. A gefe guda tsagen jam'iyyar ADC ya ce Atiku ba dan takarar sa bane a zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Daga sassan duniya za ku ji cewa an ceto yaro dan shekaru 3 da ransa bayan kwanaki 6 gargashin barazanar gini a Venezuela. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan da ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkamu da wannan lokaci, sanin da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rotuni da ganin gidan rediyo Rama Farin Ciki Al'umma wanda yau muke Alhamis 17 ga watan Muharram na shekara ta 1447 bayan jarfin halitta manzon tsira na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda kuma ya daidai da biyu ga watan Yuli na shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai gare zama domin jin cikakkun su da ke-daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa ta samu gagarumin nasara wajen inganta harkokin kiwon lafiya a kasar nan, inda bayyana cewa sauye-sauyen da aka fara yiwatarwa na ƙara baiwa 'yan Najeriya damar samun ingantacciyar kulawar lafiya. A cikin saƙon da ya wallafa a shafin nasa na sada zumunta, shugaban kasa ya ce tambayawansa mulki gwamnatin tarayya ta fara manyan gyare-gyare a fannin kiwon lafiya, ciki kuwa da farfaɗo da cibiyoyin kiwon lafiya na matakin farko, faɗaɗa tsarin inshorar lafiya, ƙarfafa ma'aikata ta lafiya da kuma inganta kula da lafiyar mata da kuma yara. Tinubu ya ce sama da mutane miliyan 6 sun shiga tsarin shirin lafiya, yayin da aka fara gyaran cibiyoyin kiwon lafiya sama da 4,000, kuma fiye da 3,000 daga cikin su an kammala gyaran su. Ya kuma ce an yi wa yara sama da miliyan 102 allurar rigakafin kyanda da rubella, yayin da sama da 'yan mata miliyan 17 suka samu rigakafin cutar sankarar mahaifa. Shugaban kasa ya ƙara da cewa an horar da ma'aikatan lafiya sama da 78,000 tare da ɗaukar ƙwararrun ma'aikatan lafiya guda 20,000 a aiki a asibitocin gwamnatin tarayya. Haka kuma ya ce an aiwatar da ayyukan inganta kiwon lafiya sama da 500 a faɗin ƙasar nan. Fadar shugaban kasa ta ce waɗannan sauye-sauye sun taimaka wajen rage mace-macen mata masu haihuwa da na jarirai tare da ƙara zuba jari a fannin kiwon lafiya da masana'antar samar da magunguna a Najeriya. A nan kuma kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya a Association Jihar Kano ta gargaɗin cewa za ta iya shiga yajin aiki don gwamnatocin jihohin Kano da Kaduna da kuma Jigawa suka ci gaba da jinkirta aiwatar da yarjejeniyar shekarar 2025 da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar da yake zanta da manema labarai a jami'ar Bayero da ke nan Kano. Coordinator ASU na shiyar Kano Abdulrazak Ibrahim ya ce duk da cewa gwamnatin tarayya ta fara aiwatar da muhimman sassan yarjejeniyar a jami'o'in tarayya, har yanzu babu wata jami'ar jiha a yankin da ta fara aiwatar da ita. Ya ce gwamnatin tarayya ta saki kuɗaɗen biyan bashi wasu allowance na malaman jami'o'i, amma gwamnatocin Kano da Kaduna da Jigawa ba su cika alƙawarin aiwatar da yarjejeniyar ba, duk da kasancewar su cikin tattaunawar da ta kai ga taɓa hannu kan yarjejeniyar. ASU dai ta buƙaci gwamnatocin jihohin uku da suka kawo da aiwatar da yarjejeniyar su biya, wato su biya kuɗin malaman jami'o'i tare da warware sauran matsalolin da ke gabansu. Tana mai gargaɗin cewa rashin yin hakan na iya jawo yajin aiki da kuma cikas ga harkokin karatu. Kungiyar ta kuma sake neman a biya mambobin talabashin watanni 3 da rabi da aka rike musu tare da tura gudunmawar fanshi da sauran kuɗaɗen da suka dace ba tare da jinkiri ba. A ƙarshe ASU ta nuna damuwar ta kan matsalar rashin tsaro, tsadar rayuwa da sauyin yanayi a ƙasar nan. Tana mai cewa ta dace garkuwa da mutane da rikicin makiyaye da manoma na ci gaba da barazana ga rayuka da kuma cigaban ƙasa. A nan kuma shirin Renewal Hope Initiative ya bayyana cewa shirin rabon kayan abinci da yake gudanarwa na ci gaba da faɗaɗa zuwa jihohi 36 na ƙasar nan domin tallafa da dubban 'yan Najeriya masu buƙata. Uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Lori Mitsunubu ta bayyana hakan yayin ƙaddamar da rabon kayan abincin ga zawarawa.
masu na ƙasa da sauran rukunin al'umma masu rauni a birnin Dutse dake a jihar Jigawa uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa Hajji Yana Nishatti mace ta wakilce ta wajen taron a cikin wata sanarwa da mai taimakawa ofishin mataimakin shugaban ƙasa kan yan labarai da fasahar sadarwa Ms. Kapchi Bata Haman ta fitar wato uwar gidan shugaban ƙasar ta ce shirin na ci gaba da tabbatar da cewa babu wani dan Najeriya da za a bari a baya wajen cin gajiyar shirye-shiryen ci gaban ƙasa ta ce shirin zai ci gaba da samar da tallafin jin kai ga mata yara da sauran al'ummomin da ke cikin mawuyacin hali a fadin Najeriya Olorimi Tinubu ta kuma sanar da cewa jihar Ondo ce za ta kasance jiha ta gaba da za ta amfana da shirin rabon kayan abincin. Ta ce an kirkiri shirin ne domin tallafawa agendar New Hope ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta hanyar aiwatar da shirye-shiryen jin kai da na walwalar al'umma. A cewar ta shirin rabon kayan abincin na samun tallafi daga Abdulsamad Rabiu African Initiative da kuma wani mai bada gudunmawa da bai bayyana sunansa ba. Wani gidan shugaban ƙasa ta ce manufar shirin ta ce rage wa marasa galihu da daɗin rayuwa tare da inganta walwalar su ta hanyar shirye-shiryen tallafi masu tasiri. Haka zalika ta kaddamar da shirin Green Nigeria Challenge Renewal of Initiative a jihar ta Jigawa wanda ke da nufin inganta kare muhalli da kuma bunƙasa dasa bishiyoyi. Ta ce take shirin shi ne dasa bishiyoyi a yau domin samun wato korewar muhalli a gobe inda yake karfafa iyalai al'ummomi da gwamnatin jihohi su rungumi da sabishiyoyi tsaftar muhalli da kuma kirkire-kirkire da kuma shi kan shi kare muhalli ta bayyana cewa an kaddamar da shirin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta Sarayya domin haɓaka wayar da kan matasa kan muhimmancin shi kare muhalli a cewar ta sama da mutum 3,000 ne suka yi rajista domin shiga cikin shirin a jihar ta Jigawa yayin da dalibai daga kungiyoyin kula da muhalli guda 6 suka halarci bikin kaddamarwar ana sa jawabin gwamnatin jihar Jigawa Umar Namadi ya bayyana shirin yana mai ta ya zo kan lokaci kuma yayi daidai da manufar gwamnatin sa ta inganta rayuwar marasa galihu ya ce talafin zai taimaka wajen rage wa masu bukata da dadin matsin tattalin arziki sai kuma da karfafa kokarin gwamnatin jihar na kula da walwalar al'umma Ana labarin na daban babban bankin Najeriya CBN ya soke lasisin bankunan bayar da rancen kuɗi kanana guda 46 saboda gaza cika kaidojin da suka wajaba domin ci gaba da gudanar da harkokin banki CBN ya ce matakin ya fara aiki nan take bayan gwamnan bankin Olorimi Kadosu ya amince da shi bisa tanadin dokar bankuna ta ƙasa bankin ne ya bayyana cewa wasu daga cikin bankunan sun gaza biyan hakokin masu ajiya wasu kuma sun dakatar da ayyukansu ba tare da izini ba yayin da wasu kuma suka kasa cika mafi karancin jarin da doka ta tanada ko kuma ba su fara aikin cikin wadin da aka ba su ba CBN ya ce matakin na daga cikin kokarin sa na tabbatar da ingancin tsarin kuɗi kare kudaden masu ajiya da kuma tabbatar da cewa cibiyoyin kuɗi suna bin doka da kaidojin da suka dace A sakamakon haka hukumar inshorar kudaden masu ajiya ta Najeriya NDIC ta karbi gamar rusa bankunan tare da fara shirin tantance bayanan masu ajiya domin biyan waɗanda suka cancanta inshorar kuɗin su NDIC ta kuma gargaɗi jama'a da su guji gudanar da kowace mu'amala da bankuna da aka sokewa a lasisi haka kuma ta ce duk wanda aka samu yana boye ko lalata kadarori ko takardun bankunan zai fuskanci hukuncin doka Hukumar ta ƙara da cewa ta fara karɓe da rufe bankunan cikin tsari tare da tantance bayanan masu ajiya da masu bambashi ta ce za ta sanar da jama'a kan yadda za a biya kuɗaɗen inshorar masu ajiya da sauran matakan da za a ɗauka yayin da ake rushe bankunan Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta amince da buƙatar tsohuwar minista albarkatun man fetur Dizania Lusan Madike na gabatar da kafin hukuncin wata kotu Birtaniya da ta wanke ta daga zargin cin hanci da rashawa da wasu laifuka masu alaƙa. Mai shari'a Inyan Ikoni ya amince da buƙatar bayan Dizani sun nemi izinin ƙara gabatar da wasu hujjoji da suka hada da hukuncin kotun Southwark Crown da ke a London ta yanke a ranar 17 ga watan Yuni inda ta wanke ta daga zarge-zargen da aka mata. Lauyin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta FCC Mofesomo Oyetibo ya bayyana cewa hukumar ba ta yi adawa da buƙatar ba duk da cewa ya ce hakan ba zai sauya ainihin batun da ke gaban kotun ba. Bayan amincewa da buƙatar mai shari'a Iko ya ɗage sauraron ƙara tare da ƙorafin farko da FCC ta shigar zuwa ranar 6 ga watan Oktoba. A cikin ƙarar da ta shigar Dizani na ƙalubalantar matakin FCC na ƙwace da kuma sayar da wasu kadarorin ta na mai cewa
an dauki matakin ba tare da an same ta da wani laifi a kotu ba kuma ba tare da bin kaidojin doka da suka tanadi yadda ake kwace kadarori ba tsowar minister ta ce hukuncin da kotun Birtaniya ta yanke wani sabon mimminci gaba ne da zai taimaka wa kotun wajen yin adalci domin ya shafi batutuwan da ke gaban kotun a Najeriya Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar African Democratic Congress wato ADC a zaben shekarar 2027 Atiku Abubakar ya nada fitaccen dan wasan kwaikwayo da ya koma siyasa Kenneth Okonkwo a matsayin mai magana da yawunsa a nasarar nadin zai kara karfafa dabarun yada sakon yakin neman zaben Atiku da hulɗarsa da kafafen yada labarai a gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027 da ke tafi Kenneth Okonkwo ne bayyana haka a cikin wata sanarwa da wallafa a shafin sa na X inda ya gode wa Atiku Abubakar bisa amincewar da ya nuna masa Okonkwo ya ce ya dauka Allah wato ya gode wa Allah bisa wannan dama da aka bashi yana mai cewa sai ya kokarin sa wajen sauke rawin da aka dubura masa ya bayyana cewa salon jagorancin Atiku ya ta'allaka ne kan batutuwa tattaunawa sauraron ra'ayi da hada kan jama'a maimakon nuna fushi ko kin amincewa da masu bayyana ra'ayin su a cewar sa Atiku kan fi son sasanci da tattaunawa domin warware matsaloli lamarin da ya ce ya bambanta shi da wasu shugabanni Okonkwo ya ce a tattaunawar da yi da Atiku da wasu shugabannin jam'iyyar ADC tattauna batun maradin yankin kudu maso gabas tare da tabbatar da cewa za a yi la'akari da su bisa tanadin dokar zaɓe ta shekarar 2026 da kuma halin siyasar ƙasar nan ya kuma godewa da takashin imam tsohon shugaban jam'iyyar ADC Ralph Nwosu da babban mataimaki na musamman ga Atiku kan ayyuka na musamman Dr. Ikeni Onuwaka bisa rawar da suka taka wajen karfafa jam'iyyar kafin zaben shekarar 2027 haka kuma ya gode wa iyalansa magoya bayansa da abokansa saboda addu'o'i da goyon bayan da suke bashi yana mai cewa a ci gaba da yi masa addu'ar samun hikima karfin hali da kariya wajen gudanar da wannan sabon nauyi nadin nasa na zuwa ne makonni kadan bayan Kenneth Okonkwo ya sauki matakin jam'iyyar ADC kan zaben mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa inda ya nuna damuwa cewa hakan na iya ci gaba da nuna wariya ga yankin kudu maso gabas Anan ma dai tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi gargaɗin cewa har yanzu wasu daga cikin matsalolin da suka haddasa yakin basasar Najeriya ta shekarar 2000 wato ta shekarar 1967 suna nan yana mai cewa dole ne a dauki matakan da za su hana sake aukuwar irin wannan rikici Obasanjo da ya bayyana haka ne a bekuta lokacin da ya karɓi slate tafai bayan bincike da kuma shaidun waɗanda suka tsallake rijiya da baya kan kisan gillar da aka yi a Asaba lokacin yakin basasa ya ce Najeriya ta sha wahala matuƙa sakamakon yakin basasar da aka yi na tsawon shekaru uku don haka bai kamata ƙasar nan ta sake fuskantar irin wannan bala'i ba Obasanjo ya ce Allah ya kiyaye Najeriya ta wato Allah ya kiyaye Najeriya daga sake yakin basasa sun yakin basasa sau daya kuma hakan ya isa ya kara da cewa dole ne ɗan Najeriya su koyi darasi daga abubuwan da suka faru a baya domin tabbatar da cewa ba za su sake maimaita hakan ba tsohon shugaban ƙasar ya yaba waɗanda suka tattara bayanai kan kisan gillar Asaba yana mai cewa adana tarihi irin wannan abubuwa na taimakawa wajen fahimtar abin da ya faru samar da sulhu da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa ya kuma bayyana cewa duk da cewa sa soja a lokacin yakin basasar ba shine ke jagorantar ayyukan sojoji a yankin Asaba ba sai dai ya ce a ƙarshen yakin an dora masa alhakin tabbatar da cewa sojoji ba wato ba su ci zarafin fararen hula ba Obasanjo ya dade cewa zai ci gaba da yin duk mai yiwuwa domin tabbatar da cewa Najeriya ba ta sake fadawa yakin na basasa ba To labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama farin cikin al'umma mai yada shirin nata akan mita 97.3 akan zangon FM Rama radio da ke da matsuguniya nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano daban Najeriya za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin namu da ke a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka dauka Facebook YouTube Instagram, TikTok da kuma X daga Karama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su dora.

0: kuma da labarinmu da dawa yanzu kuma labaran sai dora wani tsagin jami'ar EDC karkashin jagorancin shugabanta na kasa Nafi Balagombe ya musanta hotunan dake cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar shine dan takarar shugaban kasar jami'ar a zaben shekarar 2027 a cikin wata sanarwa Gombe ya ce Atiku bai taba zama dan takarar shugaban kasa na jami'ar ba ya kara da cewa jami'ar ta kammala dukkanin matakan da doka ta tanada sai da zabar Farfesa Cheris Uba a matsayin dan takarar ta Tsagin ya kuma nisanta kansa da wata kungiya da yake alakanta ta da tsohon shugaban majalisar Dr. David Mark yana mai cewa bata da wata rassaciyar matsayi cikin jami'ar kuma bata da ikon gudanar da zaben fadda kwani ko yanke hukunci a madadin jami'ar ta EDC. Nafi Balagombe ya bayyana cewa jami'ar EDC bata shiga wata hadaka ko kawance da kowace jami'ar siyasa ba. Yana mai jaddada cewa za ta shiga zabukan shekarar 2027 ne da tsarinta da kuma manufofinta. Ya kuma gargadi Atiku Abubakar da daina bayyana kansa matsayin dan takarar shugaban kasa na jami'ar EDC. Yana mai cewa jami'ar za ta bi dukkanin doka domin kare martabar ta da tasirinta. Haka zalika jami'ar ta yi watsi da zarge-zargen da ke cewa ana kokarin hana ta shiga zaben shekarar 2027 sannan mai bayyana cewa tana da cikakken yakini da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa da kuma tsarin zaben Najeriya. A ƙarshe tsagin ya ce jami'ar ta shirya tsab domin zaben shekarar 2027 kuma za ta tsaye da yan takara masu nagarta dukkan matakan zaben. Dan takarar shugaban kasa na jami'ar wato NDC Peter Obi ya ce idan aka zabe shi a zaben shekarar 2027 gwamnatin sa za ta mai da hankali wajen hada kan yan Najeriya bunƙasa ilimi da kiwon lafiya da kuma inganta rayuwar al'umma. A cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta Obi ya ce manufar sa ita ce mai da Najeriya ƙasa mai hadin kai zaman lafiya da cigaba mai dorewa. Ya ƙara da cewa a cikin makonni da watanni masu zuwa zai cigaba da bayyana cikakken tsare-tsaren gwamnatin sa domin ka sauyi a fannoni daban-daban. Ya ce daga cikin abubuwan da gwamnatin sa za ta fi mai da hankali akai akwai yaƙi da almundana, inganta rayuwar 'yan ƙasa da gina tsarin mulki da zai samar da zaman lafiya, cigaba da wadata ga kowa. Peter Obi ya bayyana cewa ilimi, kiwon lafiya da bunƙasa kwarewar matasa su ne ginshiƙan cigaban kowace ƙasa. Yana mai cewa babu wata ƙasa da za ta samu cigaba mai dorewa idan bata zuba jari wajen bunƙasa albarkatun ɗan adam ba. Ya yi alƙawarin cewa idan an ya hau mulki zai kafa kwamitin na musamman domin rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta faɗin ƙasar nan tare da ɗaukar matakan da za su tabbatar da samun ingantaccen ilimi ga kowane yaro. Obi ya kuma ce gwamnatin sa za ta bada muhimmanci ga ilimin sana'o'i da koyon fasaha domin samun matasa kwarewa da za ta ba su damar samun ayyukan yi ko kuma kafa sana'o'i. Tabbatun da ya fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine shin kana ganin yawan karɓo bashi daga kasashen waje zai kaci gaba ga Najeriya ko kuwa zai ƙara jefa ƙasar nan cikin matsin tattalin arziki? Bankin Duniya ya amince da baiwa Najeriya rancen dala biliyan 1.25 domin tallafawa da bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi. Sai dai wannan mataki ya tayar da muhawara yadda 'yan ƙasa da dama ke nuna damar kan ci gaba da karɓar bashin da ƙalubalen tattalin arzikin da ake fuskanta. Shin kana ganin wannan rance zai ka ci gaba ne ko kuma zai ƙara wa Najeriya nauyin bashi? Ga dai wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook.
1: Za mu fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisami da ya fara da salamu rahama radio. Hakikanin gaskiya ba zai kawo wani ci gaba ba a tattalin arzikin Najeriya sai ma koma baya saboda an jima ana ruwa kasa tana shinyewa. Ina ƙara tuni ga gwamnatin tarayya da kuma 'yan majalisun mu na tarayya da na dattawa don girman Allah su yi abin da ya kamata domin al'umma ba ma ganin amfanin ciyo bashin da ake yi musamman ma mu 'yan arewacin Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da suka dame mu a ƙasar mu ta Najeriya. Amin. Isa Liba Ayuba cewaye bashi ba wani ci gaba da zai kawo ƙasa ta Najeriya sai dai ma ya ƙara jefa ta cikin wani hali mara daɗi. Allah ya sa mu dace. Amin. A ra'ayin Awal mai shayi Ikara cewaye assalamu alaikum rahama radio, a gaskiya ba ma goyon bayan ci wannan bashin domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Wasu kalilan kawai su suke amfani da wannan bashi maimakon yi amfani 'yan ƙasa. Allah ya ba mu shugabanni nagari. Amin. Wannan bashin bai da amfani, illa ne wannan bashin damuwa da tsadar rayuwa yake laftawa ƙasa. wannan bashin illa ce ga ƴan ƙasa wannan bashin kasawa ce ga Najeriya a ra'ayin dan Ado Fullo Sultan Yahuza Gagarawa DKD cewa yayi babu wani ci gaba da zai kawo saboda mai jiya ta yi bare yau kuma ƙasa ba kasabe take ginuwa ta hanyar karɓo bashi daga bankunan duniya ba saboda bashin cike yake da kuɗin ruwa wani lokacin ma ruwan yafi bashin yawa A ra'ayin Aminu Kano mai da garko cewa yi matsalar ita ce sharɗan da suke gindawa kasar mu kafin su bamu bashin ya kamata su daina cewa tun da mu ma muna da hanyoyin farfado da tattalin arzikin kasar nan Zamu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Isiyaku Aminu Farawa maganar gaskiya bai kamata na karbo bashi ba saboda koda an karbo dan kasa baya amfana da shi sai ka rasa me yake yi da kuɗin bashin iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwarku a shafukan manasa da zumunta da suke a Facebook wato Rahma TV da Rahma Radio domin karanto muku labaran mu na gaba Anas Lawan da Maliki ya labarin Rahma
0: Tamadala an gaida Anas Lawan da Maliki da wannan rahoto kafin mu tsallaka zuwa ga sassan duniyar bari mu je ga fagen wasanni tare da Bashir Alali
2: Belgium din ta doke kasar Senegal da ci 3-2 a wani wasa da ya bawa dubban masu kallo mamaki duba da cewa har zuwa kusan minti na 85 Senegal ce kan gaba da ci 2 da nema haka lamarin ya kasance a wasan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kasar Ingila a inda Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta sha gaban Ingila da ci 1 har zuwa kusan minti na 75 na wasan kafin dan wasa Harry Kane ya samu damar ramawa Ingila kwallon tare da ƙara ta 2 a minti na 86 Ita kuwa kasar Amurka ta doke kasar Bosnia Herzegovina da ci 2 da nema a wasannin da za a gabatar da misalin karfe 8 na dare Spain za ta fafata da kasar Austria sai kuma da misalin karfe 12 na dare a inda Portugal za ta kara da Croatia Akwai kuma wasa tsakanin Algeria da Switzerland da za a gabatar da misalin karfe 4 na Asubahin ko ba Juma'a. A wani labarin kuma hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Africa Cup ta yi kira ga kasashen da ke sha'awar karɓar bakoncin gasar cin kofin Nahiyar Africa AFCON da za a gabatar a shekara ta 2028 da su bayyana aniyar su ga hukumar. Tuni dai kasashen Habasha da Morocco suka bayyana sha'awar karɓar bakoncin gasar. Yayin da Botswana da Afirka ta Kudu suka gabatar da tasu haɗaɗɗiyar buƙatar. Idan kuwa muka dawo gida Najeriya hukumar shirya gasar Premier League ta ƙasa ta bayyana ranar Juma'a 28 ga watan Agusta a matsayin ranar da za a fara gabatar da wasannin NPL. Sanarwar hukumar ta ƙara da cewa za a kammala zagayen farko na kakar wasannin a watan ƙarshe na wannan shekarar kafin ƙungiyoyin su shiga hutun tsakiyar kakar daga rana 23 ga watan Disamba zuwa 6 ga watan Janairu daga ƙwallon ƙafa sai wasan tennis A inda fatan da shahararren ƴan wasan tennis Serena Williams ke da shi na fafatawa tare da ƴar uwarta Venus Williams a gasar tennis na Wimbledon ke fuskantar barazana bayan ta samu rauni a gwiwarta yayin wasanta na farko bayan dawowarta wasan tennis ƴan wasan biyu waɗanda suka lashe babbar gasar tennis har sau 6 Ana sa ran za su sake haɗuwa a gasar a karon farko tun bayan shekara ta 2002 a ranar Juma'a mai zuwa. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: sama da langata bashir alali yanzu kuma bari mu tsalaka zuwa ga sassan duniya inda aka samu nasarar ceto wani karamin yaro dan shekaru 3 da ransa daga karkashin burakusan gini a jihar La Guaira dake kasar Venezuela kwanaki 6 bayan girgizar kasa mai karfi 2 ta afka a kasar lamarin ya zuna inda dubban mutane yake ci gaba da zama ba tare da isassun matsuguni ba bayan girgizar kasa mai karfi ta maki 7.2 da ta 7.5 a ma'anar Richter da suka afka a cikin tazarar kasa da mintuna guda a ranar 24 ga watan na Yuni hukumar kula da gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa inda adadin waɗanda suka mutu ke ci gaba da karuwa buƙatar agajin gaggawa ma yana karuwa mahukunta sun ce an tabbatar da mutuwar kusan mutane 2000 yayin da aka ceto sararin mutane 6400 tun bayan afkuwar girgizar hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji na ci gaba da aiki tare da gwamnatin kasar domin samarwa waɗanda abin ya shafa matsugunni kula lafiya kariya da sauran muhimman agaji Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da gine-gine 1000 ciki har da asibitoci suka lalace ko kuma suka rushe gaba ɗaya ga kuma makarantu sama da 400 da hanyoyin samar da ruwan sha su masu lalace to duka na muka kammala labaran namu na wannan lokaci sai dai kafin mi salama ga tishin mai makanin su wanda tunda fari kun ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana nasarorin da gwamnatin sa ta samu a fannin kiwon lafiya a Najeriya yanda kuwa ta cewa ASU ta yi barazanar yajin aiki akan jinkirin aiwatar da yarjejeniyar shekarar 2025 a Kano da Kaduna da Jigawa a gefe guda tsakin ADC ya ce a ci gaba ɗan takararsa bane a zaben shugaban ƙasa na 2027 daga sassan duniya an ceto yaro ɗan shekaru 3 da ransa bayan kwana 6 ƙarƙashin burakusan gini a Venezuela labarin kina madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma da ma waɗanda suka talafa da mun ganin labarin ya iso gare ku musamman editan da ya tattar labarin kuma ya tace wato Usaina Amba inda ba suna na Fatima Gabriel labarin ya kasu nake ce ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Farin Cikin Al'umma
3: Musa, kwanan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni kuɗi Hajiya. Ni kuɗi a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
3: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulun nan kawai jinar ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba

0: Mita 97 da uku kan sangon FM na Maradio kiran sallar asar kenan aka saurara daga nan birnin Kano da kewaye masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da kasancewa da ku a kashe na biyu na labaran namu wato shirye-shiryen bayan labarai shirin da bisa al'ada yakan zo muku dukkanin bayan labaran mu na karfe 12 inda muke tattaunawa kan batutuwan da suke da shibe da ku al'umma domin yin tasa da tsifa da kuma gano bakin tsaron warware dukkanin maru'in da muka dauko muku wanda yau shirin namu zai mai dankali ne kan wani muhimmin fanni da ya shafi kowane gida kowane mutum da ma kowace al'umma gaba ɗaya wato harkokin kiwon lafiya a Najeriya masauraro lafiyar jiki ita ce ginshiƙin rayuwa idan babu lafiya babu aiki idan babu lafiya babu ilimi idan babu lafiya babu cigaban tattalin arziki saboda haka duk wata al'umma mai son cigaba dole ta ba fannin lafiya muhimmanci na musamman dalilin wannan tattaunawa ko shine bayanan da shugaban ƙasa Bola Ahmed bai fitar kwanan nan inda ya bayyana cewa gwamnatin sa ta samu gagarumin nasara a fannin kiwon lafiya tun bayan hawan sa mulki shugaban ƙasa dai ya ce an samu manyan sauye-sauyen da suka daɗa farfado da cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko faɗaɗa tsarin ita kanta inshurar lafiyar ga 'yan ƙasa da kuma ƙarfafa ma'aikatan lafiya a faɗin ƙasar nan da ma inganta kula da lafiyar mata har ma da su kansu ƙananan yara haka kuma ya bayyana cewa sama da mutum miliyan 6 sun shiga tsarin inshurar lafiya inda aka fara gyaran cibiyoyin lafiya sama da 4,000 fiye da 3,000 daga cikin su an kammala gyaran su wanda ya ce an yi wa yara sama da miliyan 102 allurar rigakafin ƙyanda da rubella ya kuma ce sama da 'yan mata miliyan 17 sun samu rigakafin cutar sankarar mahaifa inda aka warar da ma'aikatan lafiya sama da 78,000 ya an kuma kama wato kuma ɗauki sababbin ma'aikatan lafiya guda 20,000 a aiki a asibitoci daban-daban masu sauraro waɗannan lambobi suna da girma kuma suna nuna cewa ana ƙoƙari sosai wajen inganta fannin ita kanta lafiya a ƙasar nan amma tambayar da ke gaban mu ayo ita ce shin wannan bayanai sun bayyana a rayuwar talaka a zahiri shin idan ka je asibiti gwamnati a unguwar ku kaga canjin da ake magana a kai shin inshurar lafiya tana yake yadda ya kamata ga talaka shin magunguna suna samun ruwa cikin sauki kuwa akwai likitoci da ma'aikatan lafiya da kuma isassun kayan aiki a asibitoci wannan shine ginshiƙin tattaunawar tamu ta yau wanda masararro shine da yin budin kofa ga kowa wanda kowa zai iya bada tashi ra'ayin akan wannan batu da muke tattauna za ku iya shigowa dai ta kan 0707799239 ko kuma 0817478777 waɗannan su ne laikan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum salam Jibril Idris dan mutanen ranta. Naam, lafiya alhamdulillah.
1: To masha Allah, kuna san da yake da kokarwa.
0: Masha Allah, ni yas dan mutanen kokarwa bai.
1: Alhamdulillah, mun ji abin da ke wannan shi ban kasa yace yayi nasara a inda karaku killaji a Najeriya. To har da kika nan gaskiya ba mu ji a'a ba. To amma mu inda mu gane cewa an samu nasara a inda karaku killaji a Najeriya. Ya kamata mu dena din cewa wani gwamna ko wani dan majalisa ko wani senator ko wani shugaban kasa ko ƴaƴan akan matsalar lafiya da kasa tana da neman lafiya to wannan shi ke tabbatar mana da cewa wannan magana da aka fara ta inganta lafiya ta inganta a Najeriya fatan mu dai Allah ubangiji ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki a kasar mu Najeriya assalamu alaikum dan yadda ran kokoro mu bayan jima
0: Assalamu alaikum salam muna matukar godiya da shigowa da kai Idris a mutan kofar bai ka kuma bada ta kawo da mawar a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Na muna tare da kai dan mutanen ranta Jibril Idris
1: Kina lafiya
0: Lafiya alhamdulillah
1: Mu irin waɗannan abubuwa idan gore tana fada wallahi dariya muke sani da mafi yawanci kashi ko makashi kare kawai sai ran suke fada
0: Na
1: gore da ba za ka iya zo asibiti a baka kafulu ba amma a ji an inganta harkar lafiya to shikenan idan sun faɗa an gaskiya ne Allah yana gani in ba san ko ba gaskiya bane Allah yana gani amma dai a harkar lafiya ban sani ba su ga ƴan su da su waɗanda suka karabe suna samun amfanin wannan abun amma dai talaka na ƙasa wallahi magana harkar lafiyar nan gaskiya zance ne domin babu kai ji abin da ka sani in zai ke muku kai mu ba yi ne yanzu a Najeriya nan a gurin gwamnati in dai talaka ne irin na wannan da sani ba san irin talakar da ake faɗi ba amma kuma su su ji tsoron Allah su dinga faɗan yanzu idan gota ce wata samu wata mutum miliyan shida a lafiya su miliyan nawa ne a Najeriya kuma miliyan shida su da ƴaƴansu da jikoki da ma'aikatan su ke samuwa da lafiyar ko kina ba duk harkar da ka sani ba za ka dan talaka a ciki ba ba za ka duk wanda ka sani ba wani bane ba za ka ganshi a ciki ba amma a kullum ana cewa ana inganta lafiya ana inganta ilimi ana inganta abubuwa to wallahi su ji tsoron Allah wannan abun wallahi Allah zai mana isa ne domin wallahi irin waɗannan abubuwan muna mamaki gwamnati ta zo ta buɗe baki ta ce wai ta samarwa da mutane miliyan shida wai lafiya wannan kafin gwamnati ba za ta iya baka ba amma ta ce ta samarwa waɗannan mutanen gaskiya wallahi yan siyasa su ji tsoron Allah in ba haka ba wallahi suna faɗan abin da sai Allah ya mana isa ne maganar lafiya a Najeriya wallahi wannan harka ba kai wata harka ce mata take da kyau a Najeriya gaskiya tsakani da Allah shugabanni su ji tsoron Allah idan ma labari ake ba su waɗanda suke kudutu suke ci abin nan daidai yake to ba fa daidai ake tafiya ba kuma daidai ake yi mutane ba kai yanzu ka saurari ma wani asibitin gwamnati ka ce za ka yi lafiyarka a kashe ka abin da an ka likita yan san rai an zaɓo su mutum bai san kowa ba a kaji zo cilla ma allura mai saka maka jaraba su waɗannan abubuwan da suke faɗi wallahi sai saura su gyara amma in baka ba wallahi mun fasa da Allah ne ya dace mu.
0: To muna matuƙar godiya Jibril Idris da mutanen ranta da shuwa da kai ka kuma ba da taka gutar murade da wannan lokaci. Assalamu alaikum. To duka alama wannan layin ya shigo ya kuma katsewa. Assalamu alaikum.
2: Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na masa da Hussein yayin gambe yan awaki barka da shigowa.
2: Barkan ki wannan lokaci wato ma'anin fatan alkhairi.
0: Na muna godiya.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ni wannan ai tambayar kai ba wai tambayar ba. Mun wa mu a cikin da makon shi muna nan muna tura kuma shi da kafaci a tambayar shi ne kai ni sai kuma tabbare ki ma an samu kuma a tawo to wannan shi ne tambayar amma da fatan da an samu irin wannan cewa an samu 100% a harkar lafiya gaskiya ni ba shi ne an samu saboda ni ga nauni ba ci ba wannan wata
0: na'am
2: kanwa da kanwa ta ba ta lafiya wallahi karshe za ka ce ma ba za a yi mata aiki a wannan asibitin da gwamnati ba wallahi sai fara da ka tura muka je muka biya kuɗin da za ka mata wannan aiki da ya ce a samu cikin lokaci a wannan lokaci da dai wannan abu kuma da shi na wani baya sauka ya faɗa kuma ma zuwa shi ake gaya musu kuɗin kan don kwari da cewa an samu cikin lokaci ko kuma an samu nasara ko kuma an samu wannan to gaskiya shi ke fiye na sa a yi irin wannan ya kamata su dinga bibiyar ko su dinga sanin abin da ya kamata su wannan dai shi ya dace a yi da suke amfani da wani lokaci Allah ya sa mu dace su sanar kuma Allah ya sa su yi wani abu da kake so.
0: To na mana to zai je insha Allah kuma na sai na tarar da mu a daidai wannan lokacin. Hassan Hussein yayin ga mai hawaki muna mutsar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am Ahmad Arusi Madabo barka da shigowa.
3: Wato wannan sunana Ahmad Arusi Madabo.
0: Na'am barka da shigowa.
3: Gaskiya babu shakka din da abin da yan uwa suke magana akai. To maganar lafiya ce a Najeriya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a mun gani su kuma ƙara lalacewa tun da in kika duba shekarun baya misali lokacin mulkin soja zuwa yanzu gaskiya ta shigo da kwaraɗe na zuwa yanzu wallahi lafiya da ilimi su zama su ga baki ɗaya abin ba a cewa komai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kowa ya sani tambayar farko da zaka fara yi idan ka ce likitocin da suke Najeriya da mutanen adadin mutanen da suke Najeriya kowane likita daya mutum ne ke kula da shi a bangaren lafiya a nan kada ya samu amsar cewa lafiya ka fice ko baya ce lalacewa ce ko tsabar barewa ce ko ma mai ce ko akwai da ko ba shi ita za ki samu a ce mutum daya ina kula da lafiya saboda mutum kamar kaya kada da za a ce mutum yana kula da lafiya mutum 2000 kin ga ko ina mutum ke ko mutum 100 mutum ke da ke kula da lafiya ba su lafiya ya samu ikamsar da su ba to ina za a yi maganar lafiya ta samu sannan fa likitocin kuma in kin duba duk wani kwanzanta wanda ya san aikin jiya ya san da ya tafi kasa waje da za a ji a kula da shi a biya shi haƙƙin da daidai gwagwado sabanin muna duk mutum ya zauna a nan wallahi da lahi rashin lafiya shi zai ma ɗauka gaba ɗaya asibiti babu kayan aiki likita ba kayan da zai kula isa ya aiki kula da mara lafiya garin nemo lafiya mara lafiya shi ma zai ɗauko cuta in ke shiga asibitocin diyana duk ka zanta duk abubuwa ba kula da asibitin ba kilina ba wasu sauran masu masu kula da asibitin dan ma garin ka je ka samu lafiya sai ka samu cuta abubuwa ne da dama sai akwai sashin da zaki shiga a wani asibitin wallahi sai likito shi hankin to kin ga irin wannan ai ba za a yi maganar ma lafiya a nan kai to ta bakin dai wanda ya fi goya ne yake kamata ya zai fita kasar waje neman lafiya in aka ce yau gashi sun daina fita waje neman lafiya gashi yau sun daina kai ta kabin su kullu suna fasa a makarantar gwamnati to kuma sun ji lafiya ta sami ilimi ya samu saboda haka ba abin da za mu ce ita da wace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da amma da kuma mana ba wasu wadanda da akan laifi koyar da su mutalbi macin za ta shi lafiya
0: tuna muna mutsar godiya Ahmad Arusi madama da shugaba da kai ka kuma bada ta ka gudu murade da wannan lokaci assalamu alaikum
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: na'am alaikum assalamu warahmatullahi kai tsaye da muke tare kuma
4: daga barka da rana
0: na'am barka dai muna tare da kai
4: to ne magana Abba Ibrahim daga karamar hukumar Bunkuri
0: to masha Allah Abba Ibrahim dan mutanen Bunkuri
4: labarai kuma mun ji mawduin da kake tattauna ha dai
0: masha
4: Allah ina farin da zamu ce idan Allah ya kawo mana sauyi a Najeriya saboda in dai zaki ji an ci an kawo an samu nasara a kuma baka ga abin da aka samu ba ka ga ba abin da zaka ci
0: na'am
4: saboda da tsaro da ilimi da lafiya idan suka ce an samar da su tun dai mu ba gani muka wani nasi yaje ba ko ya kai dan sa ko ya kai kansa
0: na'am
4: sai ko zan yadda da an samar da wannan abu Allah ya kawo mana shugabanni na gari Allah ya tashi ki lafiya na koma Bunkuri
0: to na muna mutsar godiya ba da mutanen Bunkuri da shugaba da kai ka kuma bayyana rayuwa ka da wannan lokaci assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullahi kai tsaye da wani kici. Na'am, Ubaidillah. Na'am, muna tsare kai Khalid Musa dan Hassan.
5: Amma ke maganin cewa ni malam musulmiya shi ga sai ka mu hadu shi kike ne yayin shawaran lafiya ya ya mu saman dai kuma ni ke magana cewa shin gaskiya ne mu mun gani a cikin mu musamman na na wajen gari kuma ne shin gari abin da ke gaskiya ne to farko dai a ga fatan mun kada ba da mun babu abin da sai a mushimanci a rayuwa irin lafiya da mu sai komai sai da lafiya kuma ke gudana abu na ka babu lafiya kuma ya fatima to rayuwa ma ko ya kai

0: wallahi tallahi ba sa son talaka kuma duk mutumin da aka ce miki yau shine shugaba a Najeriya to gabaki daya ilmi ne kowa ya cinye ɗan majalisa ya cinye gwamnati ba lantana san suloli in gani to ya kamata ne tsakani ga Allah su duba musu duba talaka suke mulki ba wai mulkin kama kari ake ba ko kuma mulkin demokradiya ake ko mulkin demokradiya abin da yake nufi yake Fatima a wallahi da nishaki abin da dan kasa yake so shi ya kamata amai wannan da shine da gudun mata suka ce ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari
1: Amin muna bantsikar godiya Sabiu Jina da shigowa da kai ko kuma bada ta ka gudu murade da wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum assalamu alaikum na'am alaikum assalamu rahmatullah
2: Fatima barka da kokari kina tare da Halidi sakataren Amin wanda ka sani da Halidi mai magani tura karma hukuma to bajar Kaduna
1: to masha Allah Halidi sakataren Amin ji
2: yana da muhimmanci kamar yadda dan uwa talaka ya sauka yake dai mu shiwa gabanin mu na Najeriya ba su mu suke ba musamman mu nan arewa inda ka duba irin yanayin da talaka yake ciki a kasar nan Najeriya a yanzu yanayi da ake ciki na rayuwa amma ba za ka taba ji sun yi magana cewar ga halin da talaka yake ciki me ya kamata a yi abin da ya taso na neman dauki sassauci inda talaka zai samu saukin rayuwa sana'ar sa hankali kwance yi aikin gona na damuna hankali kwance kayan noma a same su da sauki inda ba a zama lafiya a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba za ka ji shugabannin mu majiya yawa a majalisa suna ba da muhimmanci akan wannan layi ba to muhimmanci sai abin da idane su magana ta gaskiya Najeriya yanzu abin da mu manyan mu suke ciki bikin gito daga wannan jam'iyya a koma wannan jam'iyya domin buƙatuwar kansu ba buƙatuwar talaka ba tsakani ga Allah talaka musamman na arewa ina cikin wani yanayi wanda yake mare daɗi amma manyan tsakani ga Allah ba su sani ba saboda menene tusan da ke ruwa bai san ana rana ba ka tuna takin zamani a yanzu nawa za ka sai shi buhun hatsi nawa ake sayarwa idan za ka sai takin zamani yanzu sai ka sai da buhun masara uku idan ma kana da masara idan an ce taki ne za a ce maka ma talaka to mutum ka samu rabin kwano ta yaya rabin kwano zai maka noma iya kankancin manomi yi amfani da buhun jar ko zuwa goma a damuna to ka samu rabin kwano to me za ka dora asibiti komai ba abin da za ka je a yi maka shi kyauta saboda haka ba za ka ji suna maganar halin rayuwar da muke ciki ba an janye tallafin fetur an ce za mu gani a ƙasa to a gaskiya a yanzu ba gani muke a ƙasa ba a jikinmu muke ji sai dai Allah ya kama da dauki Allah ya ba mu damala mai albarka amma tsakani ga Allah baki ya yi wa shugabannin nan namu ba ta mu suke ba ta biyan buƙatar su suke yi

0: bashi abin da zai sha amma mu je muna ganin shugabanni duk da ba son wannan ba waɗanda suke harkar siyasa kuwa ai musu kyauta a ba su babura tunda dama harkar su ce wannan amma shi talaka da baka harkar siyasa sai dai zabi ya kamata a ce an rangwanta maka duk abin da aka ce na talaka ne za a taimaka maka yanzu zuwa talaka amma idan aka ce wannan abu zai sassauta a talaka kuma sai mai karfi zai tsaya a gurinsa duk lokacin da aka ce ga wata gudunmuwa ko abin da za a samu sassauci sai dai tsaya a gare su ba zuwa karfin talaka zuwa ga mari karfi talaka tsakani ga Allah ba za a samu sauki da rangwame ba saboda haka Allah ya waiwaye da zuciyarsu su tausaya ma talaka tunda sun riga sun tafi ba inda za mu yi da su Allah ya gane da su sai sassauta mana ta fannin rayuwa na yau da kullum ba su ba mu wani abu ba wanda yake za mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali bangaren tsaro bangaren sana'a Allah ya kama da dauki halali sakataren agaji wanda aka sani da halali mai magani tura karamar kuma su ba wannan gidan rediyo namu mai albarka Allah ya saka mu kula da kai
1: to amin amin muna mutsar godiya halali sakataren agaji kuma da kai ne samu kamala daga rediyo da ga kirakirayen nan suna ta shigowa masarro dai lafiyarin ba ta iya gwamnati ba kadai bace ba a'a mu ma har mu rika tsabtace mahalli sannan mu rika yin rigakafi mu guji shan magani ba tare da shawaran likita ba mu rika zuwa asibiti da wuri idan ba mu da lafiya haka kuma akwai bukatar ita kanta gwamnati ta kara likitoci da ma'aikatan jinya sannan ta tabbatar da an wadata asibitoci da magani a sauƙaƙa ita kanta inshorar lafiya ga talaka sana a gyara cibiyar lafiya musamman na karkara da kuma rage tsadar jinya ga sauran asibitoci. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya kare mu daga cututtuka, Allah ya sa Najeriya ta ci gaba da samun abubuwa masu kyau. Labaran to shikenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Farcikin Al'umma musamman editan da ya tattara labaran kuma ya dace wato sai na ambayin da ba suna na Fatima Kabir labarin ya kasai da na kasance da kuwa kashi na farko na labarin namu da ma kashi na biyu na labarin namu wato shirin sharhin bayan labarai nake ta ku ci gaba da kasancewa da al'umma.

Su sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fulbewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu sana'o'i iri daban-daban a zakatan al'umma musamman mata da matasa. Domin zabarar da su hanyoyin da su bi su dogara da kansu a sana'o'in su ne da kullum a zaka yi shigo a cikin shirin domin kai ma ka bada gudunmuwarka ko kuma ka bada shawara akan lambar waya 0700 629 8484. A wannan makon mun sami ko mun yi tattaki gurin Yusuf Garba, wato wanda aka fi sani da Yusuf Mai Mai, a kasuwar Sharda. Kuma kafin ku ji mu da shi bakon namu, za mu karbi budin kulle ne alabashi idan mun da za ku ji mu da shi bakon namu.

0: To masara robar ka barkawa yanzu ko zan sada ku da shi bakon namu domin mu fara jin takaitaccen tarihin rayuwa da kuma yadda aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a.
1: Assalamu alaikum. Sunana Yusuf Garba amma an fi sani na da Yusuf Memai.
0: Za a so a ji dan takaitaccen tarihin rayuwa inda aka haife ka, inda aka yi karatu da dan abubuwan da aka tsinci kai a cikin rayuwa.
1: Ni an haife ni a Sharada Fegin Sunusi kuma na yi primary a Salanta Special Primary School. Bayan na gama sannan kuma na dawo Sakandaren Sharada ko da ake kira da GSS Sharada. Bayan na gama kuma to Allah rabi sana ci gaba ba kawai sai na tsaya ci na ci gaba da harkuki na abin da yake akwai gaskiya ina sana'a mai ne tun ina karami sakamakon baban mu na taso ya rasu to kuma baban mu haka ita ma ita take bani goyen bayan akan dage da sana'a mai da hankali wurin sana'a to kuma dai gaskiya hakan da ina sana'ar ina dan tafiya filin ball dan yi wasanni na hakan dai amma tana dan yi min fada cewar an dage an ci gaba da sana'a saboda rayuwa ba wanda san inda zai tsinci kansa amma an kai sana'a da abin da ya zo maka a rayuwa to zai zo ma da sauki to gaskiya Allah cin ikon sa dai ina sana'ar amma gaskiya ban dauke ta hannu bibi ba ban kuma rike ta hannu bibi ba sai da aka wayi gari ta bar duniya to da aka wayi gari ta bar duniya sai na tabbatar kuma ba wanda zai mun sai dai ni ne wa kaina to daga nan kuma sai na rike sana'a ta hannu bibi batun bilin ball da daina zuwa ba inda nake zuwa daga kasuwa sai makaranta daga kasuwa sai makaranta har Allah ya kaddara na kawo wannan lokacin ina harkokin da ka gani ina yin sa a halin yanzu to babban abin da yake akwai lokacin na gama primary kafin na shiga secondary era dan hutunan da ake yi kafin comment ta fito to a wannan lokacin sai na Allah ya hada ni da shi wannan shi mai gidan nawa da yake ma ba ma musulmi bane ana ce masa Johnson sakamakon haduwa ta da shi akwai mijin yayata shi kuma ya ba waye da hankali na to dai ban dai sani mabba kawai dai ya kira ni ya ce ya zo sai hada da shi ya ce in dinga zuwa muna yin aiki da shi to muna zuwa muna aiki da shi har tsawon wani lokaci Allah ya kaddara ma shi ya ga ma shi ba ma zai iya sana'ar ba gaba daya ma sai ya hakura sai ya ban mun gurin to ban mun gurin ke da wuya ban ke da wuya sai kuma Allah ya ci gaba da jibantar lamarin na har izuwa na kawo wannan lokacin
0: to amma shi a wannan lokacin Johnson yake ko shi Johnson shi a ina yake gudanar da kasuwancin nasa a lokacin na mai
1: a wannan lokacin ai da ma muna tare da shi gurin mu ɗaya da shi
0: ai wace kasuwar
1: anan kasuwar Sharada abinda yake akwai shi ne mai gidana da na tashi shiga secondary bayan na gama cewar sai da na gama primary sannan na fara zuwa kasuwa to na shiga secondary an na taso daga makaranta secondary in nazo gidana canza kayan ci abinci sai in to kasuwa da daddare an na tashi kuma sai in tafi gida to kaji har Allah ya kawo wannan kadamin to a wani lokacin gaskiya sai abubuwa suka canza rayuwa ta canza sai yake ganin shi ba zai iya zama a cigaba da harkan mai ba saboda yana ganin abubuwan da sun canza ba dai kamar dai baya ba shi ma
0: kamar shekara nawa kenan da yin wannan al'amari
1: akalla ba kasar ba tun 98 na fara sai da mai shi a nan kaso Sharada to kuma shi
0: wato a lokacin magani yake wato rayuwar ta tsada kenan
1: a lokacin a ba wai rayuwar ta tsada ba shi abin da zai samu ne yaje ganin gaskiya kamar yayi masa kadan ko makamancin haka kawai sai ya hakura sai ya ban mun gurin to ya hakura ya ban mun gurin ni kuma na ci gaba da rarrafawa haka a hankali har Allah ya kawo ni wannan matakin da ka ganna akai
0: to a wannan lokacin kai ma kana da naka jarin kenan ko kuma shi ya baka jarin ya bar mai aka ci gaba da lissafi
1: a gaskiya a wannan lokacin ban da jari na sani nake amfani da shi to a hankali kuma sai na samu na sai nake ga musu to ya kawo da nawo da na samu hada ya kara karfi domin harkar ta bunƙasa sai ya nuna min cewa shi a wannan lokacin hankalinsa gaba ɗaya ya sauka da kan wannan harkar da muke ya koma kan irin acaba irin babura na acaba domin a wannan lokacin ya sai baburan gaskiya da yawa to kawai sai kuma sai Allah ya kaddara sai na zo na ci gaba da ni kadai na ci gaba da yin harkar ba tare da wani kudin sa ba sakamakon kudin da ya ban mun da na yi masa maganar cewar ya kara sai ya ce min a'a ai ba ma sai ya kara ba amma wanda ya ban mun na hada da wanda nake da shi kawai ya ban mun je in ci gaba da harkoki na kawai ba wani abu
0: a wannan lokacin
1: tun a wannan lokacin to kaje da abin
0: ya amma kai a lokacin baka bi shi ka ci gaba da kai ma yin acaban ba
1: a'a ai ba zan iya ba gaskiya har ka acaba tana da wahala kuma a lokacin ko da na ce masa zan yi shi ma ba zai bani da ba saboda shi ma yana shan wahala sakamakon yana kaunata gaskiya na sani ba zai taba bari na ya ga na yi wannan acaban ba
0: to amma a baya kafin ka shiga ita wannan sana'ar mai lokacin kana primary da kuma secondary dinka baka taba jarraba wata sana'ar ba kafin man
1: a'a gaskiya ban taba jarabawa ba wallahi magana domin Allah ban taba jarabawa ta sana'a ba gaskiya dai sai dai wannan da nake ciki a yanzu
0: a iya cewa kenan kai sana'ar mai koyi da ma da ita ka wayi ka bude ido
1: a'a gaskiya ni zan ce ma da ita na bude ido domin ban san wata sana'a ba wadda ta huce ta kuma har yanzu ga kan ina cikin ta
0: amma a wannan lokacin da kake ita wannan sana'a bata hana ka musamman kana karkashin wani bata hana ka zuwa makarantar ka ba a lokacin da kake karatu
1: to ai a wannan lokacin ma shi ma yake bani goyen bayan akan in ci gaba da makarantar saboda misali da ya ce mun tunda zan kuna koma makaranta to in daina zuwa to gaskiya da daina zuwa din saboda a gida ba za a banni ba a ce in ban maksa bai ce mun in an koma in ka shiga makarantar an taso kar ka zauna a gida ka to kasuwa dan a lokacin ma har sai mun yake kar in ci abinci a gida an to kasuwa an zo ya sai mun a kasuwa in ci to kuma lokacin ran koma sai in jantar da babu mun ita ta gama abincin kawai dauka zan in ci sai na tsaya ko ne na dauka sai na ci ko sai in to kasuwa to ka ji wannan abin shine abin da yake akwai
0: amma a wannan lokacin da ran mahaifiya ya kake jin wani radadi kake ji a ranka idan ta ce ka tafi makaranta ko ka tafi wajen sana'ar ka bi sakamakon lokacin za ka ga akwai kuruciya ana bukata a dan je filin bal ayi wasanni
1: eh to ai ka san duk yaro yana da irin wannan dabi'ar ta son wasanni a rayuwarsa gaskiya idan ta ce mun tafi kasuwa gaskiya bana jin dadi sai in ji na takura wani zubin ma zan ce mata ta tafi kasuwar kuma a matsayin na tafi kasuwar kuma wallahi ba kasuwa ta tafi ina filin bal ba za ta san ban je kasuwa ba har sai mai gidan nan nawa ya tashi zai zo ya duba ya gani lafiya ko ban da lafiya ne sai ban zo kasuwa ba to in naji motsin sa ne kuma naji muryar sa daga waje yara sune masa magana zai shigo gidan sai in buya in shige ga kashin gado ita kuma tana shigo yana shigowa zai tambaye ta ce ah Hajiya Yusuf bai zo bai ku bai zo kasuwa ba sai ce ah bai zo ba sai ya ce eh bai zo ba sai ta ce ai tabbata ma sun ma ban ma zo ba ita ya tsammani ta ma wallahi na zo sai ta ce to amma ba matsala na san filin bale je bari zai dan yi dawo zan masa magana sai ta to ba matsala ba matsala amma na zo ne in ji ko na ko ba shi lafiya na ce a lafiya sa kalau sai ta to shikenan sai ya tafi to dai za ta yi mun fada da safe a wannan daren za ta yi mun fada sannan kuma da safe na tafi makaranta sannan za ta sake yin fada da cewa ka kama hanya da tafi kasuwa to sai in wuce in tafi kasuwa amma duk da hakan dai gaskiya wani lokacin zan ji na gaji sai kawai tafi wannan filin ballon gaskiya
0: kana iya tunawa da wasu abokanai da kai rayuwa da su a wannan lokacin a baya wanda yanzu baka tare da su kuma kana kewar su
1: eh to gaskiya kaga ni dan sharda ne kuma a sharda nake yaro kuki na kuma abokanan nan nawa duk a sharda muke a sharda muka taso muka yi primary tare kuma muka yi secondary tare kuma har yanzu dai muna tare da su an wani abu ya taso kamar na daurin na kamar na daurin aure zan sani za su sanar da ni kuma zan ji haka na wani na wai ni ma ina ya taso zan sanar da su haka in kamar haihuwa ce zan sanar da su su ma za su sanar da ni haka da duk wani abubuwa na rayuwa dai zan sanar da su kuma za su sanar da ni gaskiya har yanzu dai ba ni da wani aboki zan ce wanda muka rabu da shi nake kewar sa tunda duk tare dai muka taso kuma har yanzu duk muna tare muna
0: cikin na makarantar Allah haka wanda wani in ya tafi har abada yanzu ba ku ƙara haduwa da shi
1: eh to mafi yawanci kaga makarantar Allah ta mu ai ba ta ma da almajiri wata makarantar Allah ana ce mata makarantar Allah kawo a nan fegi gaskiya ba shi almajiri ko da guda daya to wannan dai makarantar muka yi to kuma duk ɗan unguwa ne sai dai misali a ce kamar wanda ake tare da su suka rasu to shine dai kamar irin wannan amma in dai ba haka ba to gaskiya babu wannan gaskiya
0: kamar a cikin irin waɗanda kuka yi irin rayuwar kuruciya har aka yi irin yawon zuwa filin ball haka akwai wanda ya dan samu wata dama a cikin ita wannan harkar ball a wannan lokacin
1: a gaskiya a cikin abokanai na wanda muka yi harkar rayuwa da

0: To masu sauraron barkamu da dawowa yanzu ko zamu dora a daidai wannan lokaci a cikin shirin motsi ya fulebewa a Yusuf Mimai ya kake kallon yanayin yadda ɗan uwanka matasa ko kuma al'umma suka karbi ita wannan sana'a ta sai da mai a yanzu a rayuwa
1: eh gaskiya a yanzu mutane sun dauke ta sana'a ce mai muhimmanci musamman ma mata da suke a cikin gida gaskiya sun dauke ta da muhimmanci kuma Allah na rufa musu asiri a cikin ta domin ba mu kade ba mu da muke siyan musu har waɗanda za su je su siya su ma a gurin su za ga wallahi Allah ya rufa musu asiri magana domin Allah haka ma matasa su ma sun dage da sana'a kuma Allah na rufa asiri a cikin ta duk wannan kaga ai sai dai mu godiya Allah kuma nasara ce a rayuwa
0: amma ya kake kallon yadda matasan suka karba kafin mata su sun karbe ta gadangadan madadin yanzu ha ga wasu matasan sun rike zaman banza da abubuwan da ba a da bukata a rayuwa
1: to gaskiya dai ni abin da zan iya gaya maka gaskiya mata sun fi rike sana'a da muhimmanci domin namiji zai zo wani ma zai zo ka san shi ungo ku daya kun taso tare amma kuma bashi da kudin da zai sana'ar zai zo ka dauka ka bashi wani zai biya ka ba wata matsala da ku ta mu'amala da shi wani kuma gaskiya cinye kudin zai wani kuma in ya cinye ma da kashi awocin gaba sai za koma saboda wai in yayi ma magana wai ai yana ganin zaka tabbe shi kudin ka to saboda haka ba zai ma magana ba sai koma abocin gaba sai wai yana ganin wai hakan shine zai sa wai karka tambaye shi ma wai kudin ka to kuma hakan kaga ai kuskure ne a rayuwa
0: kamar ruwan irin kalubale ka fuskanta ita wannan sana'a daga sanda ka fara ta zuwa yanzu
1: eh ana samun irin wannan gaskiya ai sana'a duk sana'a ai ka san tana da kalubale iri-iri akwai irin wani da za ka basu wani sakamakon man kala-kala ne ni dai abin da na fi wa mutane gaskiya duk mutumin da ya zo ya ce min mai kala kaza nake so idan ina da shi zan ba shi idan ba ni da shi gaskiya zan ce masa ba ni da shi amma abin da yake akwai an fi samun matsala sau da yawa akan shi fike da kuma man ɗanye gida kamar shi man ɗanye gida idan gida ta tsufa dandanan sai na canzawa bayan dandanan sai ya canza sannan kuma akan dan samu aka adaita da dandan shi haka zaka same shi a danyin kumfa to irin wannan lokacin in naga an zo irin wannan yanayin ko mutane sun matsace suna san man gidan in kazo zan ce ma ga kalar sa duba ka gaji kalar sa ka dandana in ka ji yayi maka shikenan in ka ji bai maka ba to ga wani kalan nan in kana so sai ka siya amma shi kuma fike gaskiya ban tuka samun matsala a irin sa haka ba sai dai aka sina rayuwa kuma da kuskure da wannan akan same shi wannan amma ba tuka samun sa ba sai dai Allah dai ya kawo
0: shine kalubalen kamar akwai kalubalen da mutum zai zo ya karba ya siyar kida da kudin ko ba wannan
1: a to wannan ai shi ya fiyawa ma mantawa kai a baya na gaya maka akwai wannan ya fiyawa wani za ka ga yana zuwa da kudin sa kuyi ta mu'amala da shi tsawon lokaci amma daga ranar da yace ka bi shi bashi wallahi ko a hanya ba ka saki ganin sa ba duk inda zai biyo mako hadu wallahi ba za ka ganshi ba amma bare ma ka tambaye shi kudin ka to kaga irin wayannan mutanen dama haka Allah ya lice su kuma dama ba masu san biyan bashi bane ba to wani sai daga kyale mutun da halin sa Allah kawai tunda ya riga ya san ka bashi Allah zai karɓi maka sai ka
0: bar ita wannan sana'a wai idan mutum ba yana so ya fara ta da naira nawa ya kamata ba ya fara ita wannan sana'a
1: eh in zaka fara wannan sana'ar ka ban dariya ai babu babu fallasa ne in ka fara da 30,000 ma zai ishe ka kai 20,000 ma zai maka in kana ni na fi son ma mutumin da zai ma fara sana'ar zo ma da kuɗi kadan ya fara zan ba shi shawarwari in ce ga wannan kaza zaka sai da shi wannan kaza zaka sai da shi saboda haka in ka je ka sai da wannan kaga kuɗin ya hadu har ka fuskanci wani abu to next in ka zo na baka dewa na san ban da matsala da kai amma ka zo ka siya dewa in ana samun matsala ba za ka gane ba har sai lokacin da kayan ya kare to a lokacin da kayan ya kare sai kuma ga wurin hadu ko kuɗin sai kuɗin ai bai hadu ba kai da tunanin ai na aka samu matsalar kuma matsalar ba ko ina aka same ta ba da kai ne sakamakon ka siya shi dewa kana dibar kuɗin kana gani kamar kuɗin yana kana sai da shi kamar kana gani kana fuskantar wani abu ko kana dan samun wani abu to kuma ashe asara kake amma misali idan ka sai dan kadan in ka ga an asarar ce to zai zo ya kadan an kuma samu ne nan ma zai zo dan kadan to in ka ga ka samu dan kadan din to a hankali ka sa kadan kara bunkasa sai ka dan kara kudi a hankali kana kara har zuwa wani mataki ka fuskanci inda ka sa gaba a rayuwar
0: kenan wannan dama ce ga matasa kenan wanda za su iya fara da karamin kudi ba kenan
1: a gaskiya matasa kan sai dai in su ce ba sa so amma wallahi jarin 20,000 ma kai 15,500 ma an takaice maka wallahi zai ishe ka domin galan din manjan da galan din man gidan eh yanzu ya dashi kusan 16,000 zuwa 17,000 amma da ada ne ma zan ce ma wallahi 10,000 sai ta ishe ka to amma kaga saboda yanayin rayuwa da kadan cika a cikin tsadar kayayyaki komai sun canza shine sa abubuwan suka zamanto a haka
0: kamar wani irin nasarori zaka iya ayyanawa waɗanda ka samu kadan a rayuwarka a yanzu
1: ani nace ma nasara kaza na same ta gaskiya in adadin nasarorin ma ni nace ma ga kala kaza na yi makariya ba sai na samu nasarori da yawa a wannan harkar sai dai in ce in gode wa Allah da ya halice ni kawai a ciki shine kawai amma abubuwan gaskiya suna da yawa
0: an yi iyali da ita wannan sana'a
1: ina da gida ma ina da iyali kuma
0: eh mata nawa
1: ah mata ta dai gaskiya
0: mata daya
1: ah mata dai gaskiya
0: kwas to ba ba su zuwa ba za
1: ah ai ina ba yanzu ba tukunna gaskiya gaskiya dai mata dai daya saboda ka san ko wanda adan irin sa to kuma kana zaman lafiya da mata ka ga ba ka ce wai zaka je irin ka auro irin wancan ka auro wancan sai ka zo kuma ka rikita kanka ka zama sa inda ka saka ba
0: ai yake sai ka duba da maka tantan
1: ah a bar wannan magana da kyale ta dauki wata dai nagode
0: to shin ka taba koyawa wasu wannan sana'a daga sanda ka kai ma ka tsinci kanka a cikin ta zuwa yanzu
1: eh gaskiya ne akwai yaro na da muka mu'amala ma da shi tsawon lokaci dan zan yi tafiya ma shi na bari a shagon kuma har naje na dawo gaskiya an samu nasara ba wata matsala to ai yazo shi ma ya nace masa na bari shawari sakamakon ya aure nace a samu shago aka samu shago aka zuba kayan to dai Allah dai bai sa da shi ya rike kayan ba sakamakon da fuska cike ba dai ya san zama dai sosai yana yawan tafiye tafiye ya canje can sakamakon yana gani yana gefe daya to har Allah dai ya sa shi kuma nayi gaya ya watsa da sana'ar to amma yanzu za ka ga akwai yara guda biyu a gurin kaga duk suna koya duk sun iya ko da uzure ka man na tafiya ko na makamancin haka tafiya ta kawai nake
0: ba na jin dar
1: har in je in dawo kuma zan tar da nasara da komai ba wannan matsala insha Allah a ciki gaskiya dalilin da yasa kenan kaga su ma ko da nan gaban suka ce suna so za su kaga su ma kawai zan ba su go ait su je su cigaba da yi
0: shin akwai wani tallafi da kuke samu ko kuma mu ce akwai wata kungiya da kuke da ita ta masu wannan sana'a ta mai
1: eh akwai wata kungiya a nan cikin kasuwar mu na tanan sharda amma gaskiya dai sakamakon kungiyar ta mu abubuwa sun yi manewa mu kanmu ɗan kungiyar shi ciyaman din namu yana iyayin sa to ka gani kai na ni ne mataimakin sa mataimakin ciyaman din to amma kai kanka da ka zo guri na kaga yanayin uzurin da nake cikin sa ba ni damar zan yi sukuni ne wasu abubuwa da ya kamata ka sai ta haka gwamnati sai ka tuntuba sai ka bibiyawa sai ka nema kuma sai ka bibiya sai kuma kana tuntuba sannan za ka gani to gaskiya mu dai a harkar gwamnati dai gaskiya zan ce ma ba wani gudunmawa da muka samu gaskiya daga game da gwamnati sakamakon gaskiya ba mu da lokacin da mu bibiya ciyaman din namu ne ma shi kokari shi ana ce masa ya yushau amma mutane sun fi kiran sa da gandu shine yake wannan kokarin to gaskiya shi ma din to yana kokarin kaga bai samu me zan ce ma mutu baya san mataimaka kaga shi da kansa zai sare to gaskiya dai zan ce ma dai kamar ya dai dan sare din dai gaskiya ba dai yayin wani abu
0: yanzu kuna ganin da za a ce gwamnati ta shigo cikin wannan sana'a ta kuta ta taimake ku kuna ganin za ku ƙara inganta wannan kasuwanci na ku da sai da mai
1: a sosai ma kuwa ai ba wanda baya san taimako in misali a ce kamar gwamnati ta zo ta taimake mu mu kuma za mu duba mu ga ta ina ya kamata mu kuma mu taimake al'umma sannan mu taimake wanda suke zuwa gurin mu su ma suke suna zuwa suna siya kaga ai duk ci gaba ne a rayuwar ko
0: burin kenan ku ƙara zamanantar da ita wannan sana'a
1: an san samu ne gaskiya a har kullum mu lissafin mu maganin mu dinga zamanar da ita mu dinga zamanantar da ita to abubuwan ne suke da yawa a rayuwar sai kai ma kana bukatun lokacin da zai kamata kai wannan nazari to sai kuma ga abin yayi yawa musamman a wannan yanayin kaga da muka tsinci kanmu bayan mun dawo daga wannan yanayin na shi zanga zanga nan sai muka dawo ko muka tare da kaya tattan za a kasuwa sun dan kakkara kudi to shi kansa wannan sai ya dan ba mu dan matsala haka da abokan mu'amalar tamu suna gani kamar ya bai kamata a ci an samu wannan matsalolin na tsadar kaya ba to amma bayan kanmu bane su ma kuma sunan nuna bayan kansu bane ba sannan gaibu dai sai dai Allah kawai shine kawai
0: wace shawara zaka ba wa mata da matasa dan ganin sirrin kuma sana'a komai kankantar ta
1: a gaskiya mata da matasa sana'a koyaya take gaskiya tana da rufin asiri musamman ka gani a ina baka labarin tun ina karami na ga ma tun da na gama primary ka ga na zamanto ina sana'ar dai amma ban dauke ta da muhimmanci ba sai Allah ya sa baba ta tare su sannan na duba daga ba mu yi mun sai ita to kaga dole na rike ta da muhimmanci kaga yanzu har mutane ma sha'awa ta suke wasu ma sukan yi kwatance na kai ma da ka zo gurina za kai da kanka zaka sha'awa ta kaga yadda nake shine dalilin da yasa to kaga misali a ce na raina sana'ar saboda ina gani karamar sana'a ce ai ni babbar sana'a nake so ai sai da kuɗi da yawa kuma kamar haka to da yanzu ba wannan magana ake ba ni kaina ba san halin da nake ciki ba wannan shine to amma kaga sha'awar da nake gani ya kamata in ba mata da matasa sana'a koyaya take an dai ka rike ta kuma ka yi hakuri a cikin ta kuma ka dinga addu'a in Allah da zaka Allah ya baka nasara a cikin ta insha Allah
0: da me zaka garkare mana a karshe
1: ina muku fatan alkhairi kuma Allah ya mai da ku gida lafiya Allah kuma ya dauki ki gidan rediyon rahama Allah ya ba ta nasara a duk abubuwan da sa gaba kuma ina tare da gidan rediyon rahama a koda yaushe dan shirye-shiryen ku da kuke yi gaskiya kullum baya wuce ne shirin mu kan kada kunnuwa baya shirin ne haka shirin siyasa dan ina jin musamman shirin siyasa ina jin dadin sa saboda ina jin dadin shirin da wali yake dan yana bani dariya gaskiya to wannan shine fatana gare ku
0: masu sauraro shirin motsi ya fulbe ku saurara daga nan mita 97 7:3 a zangon FM Ram Radio mun tattauna da Yusuf Garba wato wanda aka sani da Yusuf mai mai a kasuwar Sharada kuma kun ji yadda muka tattauna da shi a cikin ita wannan sana'a ta saida mai tun daga sanda ya faru daga kuruciya kuma kawo yanzu wanda ya zamanto yana cin gashin kansa da kansa kuma gashi ya bawo mata da matasa shawarwarin hanyoyin da su bi su dogara da kansu kama daga kowace irin sana'a da kuma ita wannan sana'a da yake gabatarwa ta saida mai a madadin wanda ya dauka mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali ni ku dan shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa mu hada mako mai zuwa a cikin shirin motsi

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Sata jarabawa cuta ce hatta turawa da ba musulmi ba suka kira shi cheating ha'inci ne qur'ani kuma ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun babu wani sabani akan haramcin sa a musulunci sata jarabawa lalacewar ilimi ita ta haifar da sata jarabawa kuma sata jarabawa tana ƙara ci gaba da lalacewar ilimi duk al'umma tana ci gaba ne tana dorewa akan nagarta duk al'ummar da ta rasa nagarta sunanta rusasshiyar al'umma bata da makoma mai kyau mu sani bamu da makoma mai kyau in aka ci gaba da sata jarabawa mu yaki sata jarabawa da hadisin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman an kai matakin commissioner of education a state zai so ya burge state governor akan cewa yara da yawa sun ci jarabawa sun samu more than 5 credits na shiga university and on that basis akan haka commissioner ilimi zai iya tirsasa ma principals akan duk wanda izo yadda aka samu massive failure a makarantar sa shi da shi sannan kuma principal zai tilasta ma kowane malami duk malamin da ya yadda aka samu failure a subject din sa to shi da shi in kai uba ne kana ganin iyaye suna gogoriyan kai ƴaƴan su miracle centers suna zuwa suna cin jarabawa ka dage ƴaƴan ka su jarabawa da kansu malamai ku sama dalibanku wannan aqidar a zuciyarsu kada su damu da sauran yara da suke sata jarabawa iyaye ku sama ƴaƴanku wannan aqidar principals ku tsaya akan wannan aqidar kaga fa kana principal ba za ka yi gayyuhu bidihi ba ba za ka yi gayyuhu bilisanihi ba amma wallahi as a principal wallahi ka tsaya akan wato fagayyirhu bi kalbihi wallahi wannan ba karamin yaki bane kamar yadda jam tai CBT to wa egg da ne ko su ma su koma kan CBT shi yasa to a great extent an rage sata jarabawa a jam ba kamar yadda ake a wa egg da ne ko yanzu ba a shigo da CBT a wa egg da ne ko mu sani bamu da makoma mai kyau in aka ci gaba da sata jarabawa
2: mare yankan mun mai fadakarwa koina lumas matai mukulale yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
3: muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki daya yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkamu da warhaka akwai wata karin magana da Hausawa suke cewa da ita wai rashin sani sai kaza ta kwana kan dami ko kuma su ce magani a gonar yaro wato duka wayannan kare-kare magana guda biyu suna ishara ne ga cewa da akwai abu mai mutukar muhimmanci da mutum yakan zama yana bukata yana can yana neman sa yana haƙilan nema a wani waje ashe kuma shi yana zauna ma dirshan akan wannan abin da yake nema sai dai shi bai ankara ba ko bai ankara ba ko bai sani ba ko bai lura ba ko bai fahimci abin ba to wannan abu yana da ban sha'awa idan mutum ya gano ya ga watakila wani lokacin ma kuma ya san da shi yana tare da shi ya san kuma ina tare da abun amma kuma shi bai dauka abun yana da muhimmanci ba sai ya ga wasu su suna neman sa ido rufe kuma suna ba shi muhimmanci sannan zai ga au ashe wannan abun da ni kullun nake tare da shi ashe abu ne mai muhimmanci to duka irin wannan suna nuna ma'anar wannan karin magana ta rashin sani kaza ta kwana kan dami to abinda nake so na ce galibi daga cikin abubuwa na zamantakewa ko kuma salon zamantakewa ta rayuwa ko hanyoyin samun nasara da jin dadin zama da mutane waɗanda ake faɗar su a bangarorin bincike na ilimin zamani da wanda wasu lokaci ma hukumomi ne ko kuma aikatu ne da suke dauke da manya-manyan masana masu bincike za su dade suna yin bincike su gano ga hanyoyin da ake bi a ji dadin rayuwa ko a ji dadin zama da mutane ko a samu zaman lafiya da mutane ko a samu nasara cikin abin da aka sa a gaba duk waɗannan abubuwan sai an gama wahala an fito da su sai ka ji kullum su ake karanta mana a hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sune kullun ake mana huduba da su a masallati sune kullun ake fassara mana su a tafsirin alqur'ani mai girma amma saboda wannan gani muke kaman wannan karatu ne masallaci ne wa'azi ne wata kila ba ma daukan shi da muhimmanci amma yayin da mutun ya tafi yin wani course a wata kasa ya tafi Harvard University a America ko ya tafi wata cibiya ta bincike na abinda suke cewa shi strategy a Qatar ma'aikatar Al Jazeera ko ya tafi Canada ko ya tafi Ingila ko ya tafi Ghana ko ya je Kenya ko ya je Sudan ko ya je Africa ta Kudu ko ya tafi Abuja ko ya je Kaduna ko kuma aka zo aka yi masa a ɗaya daga cikin manya-manyan hotel na Kano sai kuma ya ga mutane a zanzare sun shaƙe wuyansu suna turanci suna kawo salanci gaban rayuwa da jin dadin ta da yadda ake samun nasarar ta sai kuma ga wani abu muhimmi ana koya masa kuma wannan dai abun shine wanda kuma wata kila ta wani lokaci ma fiye da abin da yake ji yau da gobe kullun a masallaci to me yasa a masallaci muke kallon sa kaman wani abu ne yau da gobe anan kuma muke ganin sa kaman wani abu ne na musamman ni da kaina ina da gogayya wadda na gani game da wannan akwai lokaci da muka tafi aka muka biya kuɗi masu yawa kuma muka biya register aka yi mana course a Kaduna akan yadda ake kyautata ayyuka da yadda mutum zai gudanar da aikace-aikacen sa idan dan siyasa ne yadda zai yi nasara a zabe idan shi director ne na ma'aikata ya ci nasara a aikin sa idan shi shugaba ne na jami'a ko wata makaranta duk dai abinda mutum isa a gaba ko kasuwanci ko aiki ko siyasa to ga hanyoyin da zai bi ya samu nasara ya cimma burinsa sai aka faɗi babban hali da zai yi riko da shi wanda sai ya samu wannan halin sa nan zai ci nasara a kowace huldarsa in ba shi to duk abinda isa a gaba ba zai yi ba menene wannan shine suka faɗa da turanci wai sunansa self control wa yadda mutum zai iya ya mallaki zuciyarsa wadda za ta sa ya mallaki harshensa ya san abin da ya kamata ya faɗa da wanda bai kamata ya faɗa ba ta sa ya mallaki gaɓoɓin jikinsa yadda ya kamata su motsa da yadda bai kamata su motsa ba hatta ma ya mallaki fassara shi da za a yi an kalli fuskarsa yayin da yake aikata ayyuka duk sai ina da wannan self control wannan self control shine larabawa suke cewa shi dabtun nafsi to abinda kullun nakan faɗa gaba ɗaya wannan darasin da muka yi kwana uku muna yi muka gama aka ba mu shaida halarta duka aka gama kwana uku da waɗanda suka zo mana daga jami'o'i daga wanda suka zo mana da cibiyoyin nazari da maza da mata da wanda suke da zanzaro da wanda suke shin shaƙe wuya gaba ɗaya abinda suka koya mana yana cikin kalma ɗaya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce la taghdab kada kai fushi ita kenan to ya aka yi mutum muna makarantar islamiyya ana koya mana la taghdab kuma yau sai da muka taho cikin hotel da mutane an zanzare ana turanci sai muke kana ana koya mana wani abu shine nakan ce magani a gonar yaro ga abu a tare da kai amma in baka yi sa'a ba sai ka dan kallon sa dan saboda watakila inda aka koya maka din ne watakila baka dauke shi wani guri ne na musamman ba ko kuma wanda yake biya maka din ne baka dauke shi wani mutum na musamman ba ko kuma yadda aka ba aka koya maka ne ba a sa ka ka dauke shi ta siga ta musamman ba ko me ne iya faruwa amma wannan abin kam yana da kyau mu musulmi mu hankalta da shi watakila wannan zai samu mu rinka koma muna sake sababbin hanyoyin gabatar da wa'azan mu mu sake sababbin hanyoyin gabatar da karatutukan mu mu rinka la'akari da mutanen da muke karantarwa ba su ne mutanen da waɗanda suka rubuta littafin suka karantar da su ba mu canja salon gabatar da karatun mu daidai da yadda al'umma da salon wayewarsu take da shi la'alla wannan zai taimaka wajen tasiri kuma ya sa jama'a su sake fahimtar cewa babu shakka addinin nan da Allah ya saukar daga sama tabbas addini ne daga Allah ya saukar da shi ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya karawa mutane ba kawai jin karatu ba ba kawai siffantuwa da zahirin abubuwan da kake fada a karatu ba a daukan ma'anonin karatun nan su zama su ne wata babban manufa wata za ta sarrafa ayyukan mutum na yau da gobe wajen hulɗoɗinsa da mu'amalarsa da ayyukansa za ta sa su zama suna yana inganta su yana kyautata su yana ƙara tasiri mai amfani cikin al'umma yana sawa ana ganin alherin kasancewarsa mai addini ne to shine wata rana na samu wata mujalla wata mashahuriyar mujalla ta turawa wadda take zuwa daga ingila sunan mujallar na Reader's Digest wadda ni wadda na samu din ina tare ita tun shekara ta 2004 to ta wannan watan ta wannan shekara ina zaton watan April ne watan 4 shekara ta 2004 sai suka fito da wani bincike suka ce wai ga waɗansu hanyoyi guda 10 wanda su ne kan gaba wajen sa mutum farin ciki a rayuwa to wai na abubuwan guda 10 da na bi su ɗaya bayan ɗaya ni a cikin su na kawo wasu daga ciki ba duka na kawo anan ba saboda la'akari da lokaci amma abin da na lura da shi duka waɗannan abubuwa guda 10 kaf duka suna cikin karanta-karantar da muke yi da wanda ake yi mana na sha'anin koyarwa ta addinin musulunci an ce waɗannan abubuwa guda 10 to ba ma kasancewa wai guda 10 ne kawai muhimmi ba abu muhimmi zan faɗe shi yanzu kuma in Allah da kafin in gama wannan shirin a nayi sallama zan sake maimaita shi abin lura a ciki shine waɗannan abubuwa guda 10 da aka gano su an ce sakamako ne na binciken da aka shekara 70 ana yi shekara 70 ana yin wannan binciken saboda ko aka bayan shekara 70 yau gashi waɗannan abubuwa an ce su ne suka fi komai sa mutum ya ji daɗin rayuwar duniya in dai mutum yana so ya ji daɗin duniya to lalle ya ba waɗannan abubuwa 10 muhimmanci kuma kada ya wasa da su domin ba shaci faɗi ba ne ba hirar bakin titi ba ce ba shirme ba ne a'a wannan bincike ne da aka shekara 70 ana yi a yi a ƙara yi a kuma ci gaba yi waɗannan su bari waɗannan su ɗora har aka zo bayan shekara 70 aka ce haƙiƙa an gamsu da wannan sakamako to bayan haka da aka rinka bincike ana jin ra'ayin mutane wanda daga cikin bayanansa aka gano wannan ilimin an yi bincike a sama da ƙasashe 24 na duniya ƙasashe daban-daban wasu yankin turai wasu yankin gabas ta tsakiya wasu yankin gabas mai nisa wani yankin afirka nau'o'in mutane saboda wannan sakamakon abubuwan awa ne wanda suka fito daga mutane sama da ƙasashe 24 wanda aka shekara 70 ana yi babu shakka ba wanda zai ci zai raina wannan sakamakon bincike abu na gaba kuma ɗaya bayan ɗaya mutane jinsin mutane daban-daban waɗanda aka samu sakamakon wannan bincike daga gare su an samu kusan fiye da mutum 45,000 a cikin shekara 70 daga ƙasashe 24 so da mutum 45,000 ne daga sakamakon jin ra'ayinsu da bincike akan manufofinsu aka samu waɗannan abubuwa guda 10 wanda su ne suke kawo jin daɗin zaman duniya ina fata mai sauraro ba zai ƙosa ba ya ce kai ka cika magana baka faɗa mana abubuwan guda 10 ba wannan shimfiɗa tana da muhimmanci to wani abu kuma duk da ifi wannan muhimmanci wani kwamiti ne ya gano waɗannan abubuwa guda 10 ya zo ya tallata su wallahi abin mamaki wai kwamitin da ya bincike ya samo wannan sakamakon binciken na shekara 70 ɗin daga ƙasashe 24 ɗin daga mutane 45,000 ɗin wallahi wai kwamitin campaign ne na ɗan takarar shugaban ƙasa ba wato abin mamaki shi kansa wato ɗan takarar shugaban ƙasa nan ka kalle shi ka ƙara kallonsa ka yarda da cewa shi da gaske yake yi yana so ya yi wa al'ummarsa aiki wannan ɗan takara ne ko wannan dan Allah shi ne Mr. shi kam gaskiya zan ce da shi Mr. kuma honorable kuma distinguished Mr. Prime Minister Tony Blair tsohon Prime Minister Ingila kwamitin campaign ɗinsa shi ne da zai iske so shiga takarar shugaban ƙasa sai yake cewa to ai shi yana so ne shugabancin ƙasarsa ko Prime Minister cinsa da zai ya zama ya farantawa al'ummar da zai mulkare to sai ya kafa committee committee kuma e committee to a cikin committee aka ce aje a bincike wace hanya za a ba a sa mutane su ji dadin rayuwa wanda in an samu sai a dora al'ummar ta hanyar wannan shugaban in yashi shine fa suka samu mana wannan ina fata committee campaign da ƴan sojojin baka da ƴan rindina da wanene da kungiyoyin ƴan siyasa dan Allah su ma su yi mana irin wannan su mai da hankali akan wannan ba zage-zage da bace-bace da shirme da suke yi a kafofin yada labarai ba tare da girmamawa ga da yawa daga cikin su to wayannan su ne ƴan fadar da nake so wannan ita ce ƴan fadar da nake so zan yi in so sai in koma kan wancan abubuwa amma na ce a cikin goma na dauko kadan daga ciki ko ko mafiya yawa daga ciki abu na farko ni na canja jerin da suka yi su sun jejjera abubuwan la'alla su jerawa kawai suka yi ba wai saboda wani farko shi ifi muhimmanci ba amma ni saboda ina da wani al'ada ta in fara da abin da nake jin yafi muhimmanci sai na canja jerin a ni wannan na fara a cikin wanda suka faɗa shine imani su ma sun kawo imani suka ce imani yana daga cikin abin da yake sakawa mutum ya ji dadin rayuwar duniya amma su fa ana lissafin imani ina tsammanin a cikin guda goma nan shine na wajen bakwai ko na shida to ni na dauko shi na dare shi na farko saboda imani shine kashin baya imani da Allah madaukakin sarki wanda in dai mutum bai tsaya ya sakankance da wannan imanin ba ko musulmi ne shi wallahi in dai bai sakankance da wannan imanin ba duk da gashi musulmi ne kuma an yadda musulmin ne ba wai amna musu ba kuma yana abubuwa na ibada amma yi yake kurin da yanzu ana yi ko kuma saboda jikinsa ya saba ko kuma dan ya san ya kamata ko kuma ya yadda din ba bai yadda ba amma abin bai zama jini da tsoka ya zama shine karkashin zuciyarsa da ya mamaye hankalinsa ba to ba zai ji dadin rayuwar duniya kamar wanda shi ya kai wannan matsayin ba imani wanda Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka yi imani da Allah zuciyarsu tana samun nutsuwa ne saboda tuna ubangiji da ambatansa sai Allah ya ce ai dama babu abin da yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya kamar ambaton ubangiji shi yasa wani lokaci da muna karanta tarihin bayin Allah manya-manyan sufaye da manya-manyan waliyai da manya-manyan sai muka cewa suna rayuwa da gamsuwa da farin ciki kuma suna daurewa abubuwa na hatsaniyar duniya wanda wani ma wani abin shi ya haukata shi saboda tashin hankali ko kuma mamaki ko rudewa amma su kuma hankalinsu a kwance daren me yasa saboda nutsuwa ta imani to shi ne su ma a wannan littafin na Reader's Digest suka kawo imani suka ce babu shakka su anan sun kawo ne ba wai suna kare imani ba dan mutum zai wake ce ai su turawa ba su damu da zancen ko hada addini da rayuwa ba amma su suna magana akan abin da suka karanta a rayuwar jama'a dawon shekaru sun ga daga cikin mutanen da suka fi kowa farin ciki sune waɗanda suka yadda da abin bauta suka yadda da mahalicci amma da akwai waɗanda suke da duk abubuwan jin dadin rayuwa amma su ba su yarda da mahalicci ba su ba su samu wannan nutsuwar da kwanciyar hankalin da wanda ba su kai su ba a ma'aunin duniya su suka samu amma kuma sun yi imani da mahalicci don haka wannan ya ishi musulmi ya kara masa kwarin gwiwa ya kara karfafa yadda sa da ubangiji da imani ai dama wanda yace bai yarda da akwai mahalicci ba ai shi yafi kowa karancin hankali a duniya in kana neman wanda yafi kowa hauka wanda ya dauka cewa wai wannan duniyar shi ya yarda da akwai ta kuma ya yarda shi din ma ɗaya ne daga cikin wanda suke cikin ta amma bai yarda akwai wanda yi ta ba to wannan shi fi kowa hauka to abu na biyu da suka kawo wanda yake kawo farin ciki da jin dadin rayuwa a duniya shine wadata arziki suka ce muhimmancin kuma arziki da wadata watakila mai saurare kamar yadda ni ma san da nake karantawa na kawo a zuciyata sai suke ganin sai nake ganin cewa kuma wannan fa yazo su sa mu banzama mu ji kowa ya shiga yake halak yake haram amma daga baya sai suka ce abinda suke nufi mutum ya samu gurgudan abinda zai dauke masa takaicin mahallinsa yana da mahallinsa ingantacce da zai rayu a ciki yana da abincinsa da zai ci mai lafiya mai gina jiki sannan kuma yana da koshin lafiya wanda duk wannan abubuwan yana da halin da zai dauka kansa rayuwa to wannan shine mawadaci kuma shine abin da zai saka shi ya samu jin dadin rayuwa suka ce duk wanda ya samu wannan to ya samu kashin bayan arziki da wadata suka ce duk abin da kuma yake ya wuce wannan suka ce kurin karin wahala ce ta rayuwa nayi mamaki malamin ji su ma suna fadan wannan wallahi kai ka ce wani sufi ne mai zuhudu yake wa'azi da naga abin da suka rubuta suka ce duk wani abu da ya ƙara akan waɗannan bukatun a rayuwa to wahala ce to wannan kuma ba zai kashe ƴan kasuwan mu gwiwa ba su ci gaba wannan ƙarin da dadin da Allah yake ba su na wasu ne Allah ya ba su Allah bai ba wasu da yawa ba su ya ba su fiye da abin da suke bukata saboda kai su ba waɗancan din da Allah ya bayar a hannun su haka duk mutumin da yake da burin bunƙasa kasuwanci ko ya zama yana da fan taba sama ko kuma ya zama yana cikin da suka ko arziki a duniya duk ba laifi bane madalla da dan kasuwa na gari wanda yake tafi da ayyukansa cikin tsoron Allah to amma kuma zaka samu ba kowa ne ai za a tattara a zama irin wannan ba zaka samu da akwai waɗanda su kuma suna da gurgurdan abin da ya ishe su amma suna cikin damuwa basu san cewa Allah ya ba su abin da ya biya musu bukata ba to sai kuma aka dawo aka tambaya aka ce to me yasa ake ganin da yawa daga cikin mawadata kuma suna cikin masu kuncin rayuwa suna jin damuwa sai aka ce abin da ya jawo shine rashin kana'a rashin iswa da abin da Allah ya ba su komai yawan arzikin mutum in bai ci da wadatar zuci ba zai samu kwanciyar hankali ba saboda duk mutane suna kallon ina cikin wanda suka fi kowa arziki amma shi kuma ina ganin cewa yana neman fiye da wannan to hankalinsa ba zai kwanta ba to shi yasa masu suke magana suke cewa yanzu kamar sun duba sun bincike masu karin albashi da yawa daga cikin waɗanda ma'aikata waɗanda ake musu karin albashi to kaga gashi mu ma yanzu ana ta zancen karin albashin nan Allah ya taimaka ai maza-maza a zartar da magana karin albashin nan ko a samu saukin al'amura to amma kuma da yawa an ana zancen karin albashi da samun karin kudin shiga irin na lokaci guda din nan sai akan ce ai yana da amfani da fa'ida amma kuma yana budo kuma wata kofar ta hawa farashi to abin da yake jawo hawa farashin nan shine halin zalama ta rashin isuwa da abin da mutum ya samu saboda haka shi zama cewa abin da ya samu din ba zai kwantar mada hankali ba mutum ne yana zaune da kuɗi dan kadan ina tafi da rayuwarsa da kyar sai aka zo aka yi masa ƙarin albashi to sai ya zo kuma ya ƙara wa kansa bukatu ninkin ba ninkin waɗanda da yake da ita to kaga ƙarin albashinsa ba zai ga tasirinsa ba sai ya ga kuɗin daga nan da nan sun ƙare kuma a ƙarin albashin bai biya bukata ba kuma wannan ita ce za ta jawo kuma a kasuwa farashi ya hauhawa saboda idan da a ce mutum an masa ƙarin albashi zai tsaya ya sake inganta rayuwarsa ya mai da hankali akan muhimman abubuwa da rayuwarsa take bukata inganta muhallinsa abincinsa suturarsa maganinsa iliminsa da na iyalansa abin da ya hau kai kuma ya tanada ya adana to da farashi ba zai hau ba sosai ba zai irin tashin gauran zabo din nan ba dama yanzu ba a mai ƙarin albashin ba farashin tashi yake balantana an yi to in aka yi mutane suka sarrafa suka inganta yadda suka sarrafa kuɗinsu to babu shakka zai takaita wannan tashin gauran zabo to ba wannan ne kawai muhimmi ba muhimmi shine mutane za su ga amfanin ƙarin albashin zai faranta musu rai zai kyautata musu rayuwarsu amma idan ya zama na cewa daga samun kuɗi kuma sai a shiga siyan abin da ba a da bukata misali kana da wayarka sai ka ce wacce tafi ta zaka siya kuma wacce kake da ta biya bukata baka da bukata ƙara sake wata waya kana da abun hawanka yana biya maka bukata sai ka ce wani sabon yayi wanda aka shigo shi zaka je ka kuma kai ma kan zaka siya wato abubuwa wani gwara ma waya da abun hawa wataƙila wani sai je ita siyo wasu abubuwa ma wanda komai abin nan duk mutum mai tunani ya san cewa babu bukatar irin wannan almubazzarancin nan da yin rayuwa ta burga to ita tana sakawa duk wadatar da mutum yake da ita in bai saba ba zai ji daɗin wadatar ba amma ko da mutum yana da abin hannunsa daidai gwargwado sai ya wadatu da wanda abin da Allah ya bashi kuma ya inganta rayuwarsa da shi to zai ji daɗin rayuwarsa ta duniya to saboda haka anan suka kawo maganar dukiya sai suka kawo ta magana kuma mai ban mamaki da ban sha'awa sai suka ce kuma shekaru suna cikin abin da suke saka mutum jin daɗin rayuwa wato wanda Allah ya ba tsawon rai yayi shekaru a duniya da mutane sai su ga cewa in mutum yayi shekaru da yawa a duniya zai tsufa kuma idan ya tsufa ba zai ji daɗin more rayuwarsa kamar wanda yake da ƙuruciya ba haka bane hatta wanda suka yi shekaru Allah ya ba su lafiya suka tafi da rayuwarsu a nutsu sun fi matasa ma jin daɗin rayuwa duniya domin abin da su suka faɗi a binciken nasu da suka gano yawanci waɗanda suka yi shekaru sun fi rayuwa a nutse kuma yawanci canje-canjen rayuwa ta duniya bai cika tsorata su ba bai cika ɓata musu rai ba bai cika kuma ba su mamaki ba saboda dama sun gagga irin wani wato gogayyar rayuwa ta sa da wuya abubuwa su ba su mamaki to wannan rashin ɗimuwa ta rayuwa yana cikin abin da ke gadar da jin daɗin rayuwar duniya amma mutum ina zaune abu ya faru tunda Allah ya kamar duniya za ta tashi shi a gunsa kuma shikenan ya shiga abin da zai ta masa da hankali ya hana shi bacci ya sa mai ciwon kai menene to kaga ba zai ji daɗin rayuwar duniya ba komai abu ya faru yau an yi kaza ballantana wannan zamanin namu na jin labarai kullum yau an yi kaza gobe an yi kaza da shiga irin kafofin sadarwa na zamani yau ga hoton kaza gobe ga hoton kaza to wa'annan duk za su na dagulawa mutane jin dadin rayuwa amma wanda Allah ya sa yake kallon su a matsayin dama ba abin da ba zai iya faruwa ba a rayuwa

Ungurar zangon ne kuma tare da tallafin injiniya Najib Abdullahi da fatan masu sauraro za ku ba mu hadin kai wucin sauraro da kuma ci gaba da kasancewa tare da mu. Marasa lafiyar mu dake gida da kuma waɗanda ke asibiti Ubangiji Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar ka ƙara inganta mana ita ka ba mu abin da lafiyar za ta ci ta sha ta kuma ta fata. In ka so Ubangiji Allah ya kawo ciniki mai albarka ma'aikata Ubangiji Allah ya kawo babbar rabo. Karfe uku saura minti ɗaya kamar yadda na ambata a kasance tare da mu da misalin karfe uku daidai za mu kawo wa mai sauraro karatu ta bakin malallawan Triumph ta fatan za a kasance tare da mu.

0: zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتين العرباء bakwai ga watan safar a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan 8 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 39 in ba manta ba muna karatu cikin kitabus sala babu dhikri aqibas salati mun tsaya karshen hadisi mai lamba ta 125 daidai haka ne da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta 126 mala yace al hadisus sadis wal 20 ba'da al 100 hadisi na 126 عن سمين مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن كربوه دقى سمي سمي مذكر نسمية العرب تي أنا إيسا سونا سمي نمجي ما تنكما سمية تكين صحبه أكي سمية ما هي فير أمار أن ياسر أول شهيدة في الإسلام farkon wacce ta fara shahada a musulunci ita aka fara kashewa a musulunci nana sumayya Allah madaukakin sarki ya ji kanta da rahama ya kare yadda a gare ta manzo Allah ya yi mata albishir da ita da mijinta da danta ammaru cewa yan aljanna ne annabi ya wuce ya ga ana azabtar da su an sa su a rana ana gasa su saboda kawai sun yi imani sai ya ce da su sabran ala yasir inna maw'idakumul janna ku yi hakuri iyalan Yasir haduwar mu da ku sai a aljanna to kaga na Sumayya kenan shi kuma wannan tabi'i ne sunansa Sumayyu an gane ko Sumayyu maula Abi Bakr ibn Abdurrahman yana daga cikin malaman Imam Malik dan Anas Imam Darul Hijra dan Madina ne adali ne duk malaman ruwaya sun tabbatar da ingancin Sumayyu ya karantar da Imam Malik ya rawaita hadisi guda 15 daga wajen sa 13 amma ɗaya yana da hanyoyi guda 2 sai suka zama 15 kamar yadda Ibn Abdul Barri An-Namari ya faɗa a cikin littafin At-Tamhid babu Sin Sumayyu ya karantar da Sufyan Ibn Uyayna ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi shi ma tabi'i ya rasu a yakin Qudayd ko Qadid ko harura su suka kashe shi yayin shahada a shekara ta 1100 a shekara ta 130 daidai bayan hijira ko 131 da haka kana da damar ka sa wa danka suna Sumayyu muzakkar na Sumayyatu ita kuma muannas Allah ya kara masa yadda amin ana bi salihin as-samman daga Abu Salih as-samman almajirin Abu Huraira ne in aka ce samman ana nufin mai saida daskararren mai kamar masu sana'ar saida man shanu ko kwantulora su ake cewa samman amma mai saida mai wanda yake baya bacci man gyada da ire-irensa shi kuma sai a ce da shi zayyat za ku ji cikin sunayen magabata malamai hada da sunayen sana'o'insu samman mai saida daskararren mai zayyat mai sai da narkakken mai najjar kafinta an gane ko da ire-iren haka ko khayyab tela da haka dai wannan yake nuna maka sana'a abace wacce take mai kima mai muhimmanci kuma malamai ba sa bari a bar su a baya duk malamin da ya bari aka bar shi a baya a sana'a to zai ga takaicin rayuwa. Ba malinta bace ka ki sana'a ka zauna kana cin wai hasken makaranta ko albarkacin makaranta. To shi yasa sai kai ta daukan wulakanci, ka dauki wulakanci daga manyan gari kuma ka dauki kaskanci daga almajiranka. Kana ji kana gani ga fatawa ta daidai ba za ka gaya musu ba, saboda in kai musu fatawar da bata yi musu ba za su daina kawo sadaka, za su daina kawo zakka. To shikenan sai ka lalace. Kana ji kana gani ka karanta amma ba za ka iya fada ba. Yancinka shine sana'arka. ذاك أبو صالح السمان المجرن أبو هريرة يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة الله يكارى مسيدا أن فقراء المهاجرين تلكاوا صحبي وأند سكي هجرة ما ناسك برو مكة سكته مدينة ردع النبي وأند سوني ما سدرجة تفركو أمرتبا أمسلنشي دق إند الله ذيف إلا الساكي نما سدرجة أمسلنشي da ya cire annabi sai muhajirin. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansar. An gane ko? Laqad radiyallahu 'anan wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar fal ladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu har izwa qarshe lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wal ladina tabawwa'u ad-dara har izwa wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulun daka al muhajirun sune sahun farko to talakawan cikin su ya nuna a cikin su akwai mawadata akwai kuma me talakawa tunda Allah ya duniya haka take duniya ba za ta taba tafiya mutane aji daya ba duk a zama masu kudi ba zai yi ba duk a zama talakawa ba zai yi ba Allah karkasawa yake yi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah ya ce mu muka kasa ajujuwansu a rayuwa wasu muka ba su kuɗi da yawa ba su san ma adadin su ba wasu muka bai mai da kuɗin su daidai buƙatar su waɗansu kuma na buƙatar ma ba su da shi dan rayuwar ta tafi daidai Allah yana da kuɗin da zai wadatar da kowa kowa ya zama multimiliyoniya wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum yace komai muna da shi ba adadi amma muna saukar da shi ne gurgurdan bukata a lokacin da ta dace ga wanda ya dace in Allah ya zamar da kowa mai kudi a duniya to duniya ba za ta zaunu ba walau basadallahu rizqa li ibadihi la bagaw walakin yunazzilu biqadarin ma yasha in Allah ya yalwata wa kowa kudi zaman duniya ba zai ba to amma sai dai Allah ya ce muna saukarwa ne gurgurdan bukata wani lokaci ka ci da sauki wani lokaci a takura sai da wahala zaka ci wani lokaci ka ci sau uku kar har kai rizab wani lokaci sau ukun ya ki samuwa sai sau biyu ko sau daya haka Allah madaukakin sarki yake gudanar da rayuwa tun farkon duniya har ta tashi da haka za a ci gaba zai iya yiwa talaucin yanzu wani sababi ya jawo shi zai iya yiwa talaucin da wani sababi ya jawo shi amma dai haka tsarin rayuwar yake ba magana muke akan sabubban da dalilan ba muna magana ne akan reality haka rayuwar take a zamanin annabawa ma an yi haka da yawa zaka jin kana karanta tarihin sahabbai sai a ce a yunwa kaza a fatara kaza tun annabawa suna da rai ana yunwa ana fatara wannan kaddarawar ubangiji ce to daka talakawan muhajiruna waɗanda suka yi hijira zuwa madina daga makka atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dukhuri bid darajatil ula masu kudi sun tafi da daraja madaukakiya kalmar dukhur jam'i ne na dafaru dafaru ana fadarsa ana nufin almalu kudi amma asalin kalmar dafar tana nufin mayafin rufa to shi ada tufafin mutanen da shine mayafi su ba dinkawa suke ba da an samu yadin kawai aka yafa shikenan in aka fulle aka fitar da biyu na daura da na yafawa shikenan tufafi ya kammala to yawan tufafi alama ce ta yawan me kudi kamar yanzu ne a ce wane yana da kayan sawa kala 1000 alama ce ta yana da me kudi yana da wadata, ai wadata ita take kawo yawan tufafi ko to da ka Larabawa sai su ce ma'abuta yawan tufafi suna nufin masu kuɗi da ka daga nan aka samu kalmar addasaru me sa mayafin shine almudaththiru ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir da haka zahaba ahlud duhur bi ma'ana ahlul amwal masu kuɗi sun tafi da daraja madaukakiya wan na'imil muqimi kuma sun samu ni'ima dawwamammiya daraja madaukakiya aljanna ni'ima dawwamammiya ma dai aljanna domin in banda aljanna ba wata ni'ima dawwamammiya duk wata ni'ima da ka sani mai karewa ce illa ni'imar aljanna ita ce kadai ba ta karewa shi yasa da Labid ibn Al-A'sam ko wani makamancin sa cikin mawaka yace ala kulli shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yace ku saurara ku ji duk abin da ba Allah ba in ka rike shi ka rike kafar wala kai asara sai ai disappointing ɗinka abin da kawai zaka rike ba disappointment shine Allah ka domin inna Allah la yukhliful mi'ad وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله باي سابا الكوالي ان يتي كايزي ما والله ان كايزي ما كا ان كغبي ما بكيني بكاي ما سابا اوفوا باهدي اوفوا باهديكم سيتي وكل نعيم دكم وتنعيما كما لا محاله تزائل با مكوا وتران سيكاني ميتا كارسا to wannan kalma da Labid ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sitampi akan bangaren ta na farko baiti ne na waka sadarul baiti da ajazul baiti ala kullu shay'in ma qala Allah batilu manzo Allah yace asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir kalimatu Labid mafi gaskiyar baitin waka da wani mawaki ya taba faɗa a duniya ita ce baitul Labid da yace ala kullu shay'in ma qala Allah batilu duk abin da ba Allah ba wofi ne yadda da shi a saki Allah shirme ne to amma kalma ta biyin manzo Allah bai ce komai akan ta ba da shi yasa Umar ibn al-Khattab da yazo sai yace da yace wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ajazul baiti kuskure yayi dan bai toga ce ba yace kowace ni'ima ba makawa za ta kare a da yace ni'imomin duniya ba makawa za su kare to yayi daidai amma ni'ma aljanna ba ta karewa ita wannan kan dai dawwamammiya ce shi yasa anan suka ce wan na'imil muqim da ni'ima dawwamammiya ta dahir wacce ba ta karewa ukuluha da'imun wa dhilluha mathalul jannati allati u'ida al muttaqun tajri min tahti al anharu ukuluha da'imun wa dhilluha ubangiji yace ga sifar aljannan nan da aka yi wa masu taqawa alqawari sai Allah yace ukuluha duk abincin ta da'imun dawwamamme ne bawo shi ma yace dimun da'iman ko to sai Allah yace wa dhilluha haka inwata inwa aljanna ba ta kaucewa inwa duniya ko yau zaka ga tayi yamma an jima ta yau gaba tana caccanjawa amma ita ina ba ta canjawa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin anna da haka suka ce masu kudi sun tafi da daraja madaukakiya shine aljanna sun tafi da ni'ima madawwamiya ita ce dai aljanna suka ga yawa annabi haka kala sai manzon Allah yace wa ma zaka me yasa kuka faɗi haka me sababi me hujjarku kalu sai suka ce yusalluna kama nusalli suna salla irin yadda muke yi wannan ya nuna sallar talaka da ta mai kuɗi babu bambanci ta fuskar adadin raka'o'i da natsuwa da kaza da kaza cewa babu bambanci a zahiri amma a zuciya wani na iya fin wani nutsuwa wani na iya fin wani tsoron Allah da haka ta nan a iya samun bambanci amma dai ba a cewa tunda ka kwana baka ci ba to kai an rage maka azhari biyu a madadin hudu ko kuma ka kwana a koshe to yanzu asuba yi hudu a madadin biyu sai da kai gyara ba a haka da mai kudi da talaka da sarki da wanda ake mulka duk ibada su iri daya ce wayasumuna kama nasumu kuma suna yin azumi kamar yadda muke yi ku duba ku gani talaka ne amma suka ce suna salla masu kudi suna yin salla irin tasu babu bambanci to ashe ba talaucin ne abin zargi ba kin bautar Allah da fakewa da talauci shine abin zargi talaka in ya bi Allah ba abin da zai cutar da shi talaucinsa ba zai mai da shi baya ba, amma idan talaka ya kibin Allah to zafi bi zai sha, ga zafin talauci, ga zafin wuta, ga zafin yunwa a ciki, shi a waje bai sha AC ba, kuma a lahira zai shiga wuta. In dai ka hada da talauci da hasada, talauci girman kai, talauci shirka, kana ta asai kwakwa kuma baka yi sallah ba, ka je lahira ka ci kwakwa. A duniya ka ci kwakwa, lahira ma ka je me? Ka dora da kwakwa, wal iyazu billahi. Da ka su sahabbai duk da suna da talauci, amma talaucin su bai mai sai shi baya ba ta fuskar addinin su. Da talauci cikin yana kugi za a tafi ai sallah. An gane ko? To sannan suka ce waye su muna kama na su mu, kuma suna yin azumin litinin da alhamis. Dan Allah wa yafi dacewa ma yin azumin litinin da alhamis. Kai da baka da abinci kuma baka yi azumin ba. Ka zauna kawai iska tana shiga ta bakinka tana fita ta dubura. Kai hamma kai tusa. Ina ce iri asara ce. Ya kamata ka rinka hadawa da azumi ko ba komai kai tattalin abincinka. Amma ka bari mai kuɗi shi da yana da abin da zai ci har ya bayar kuma ya fi ka azumi. Wannan ba karamin rashin dabara bace ba. Dan haka masu kuɗi suna azumi muna azumi, suna sallah muna sallah. To inda illa wasu masu kuɗin suke, su kuma AC ya hana su su zo su yi sallah. Ko kada ya zo ya haɗu da talakawa a masallaci ya hana shi ya zo sallah. Ko in ya zo masallacin shi ba zai daidaita sau ba sai ya ja baya can, talakawan nan kasu rinka taka masa ƙafa. Ina ƙudan bare romansa, ƙafar da ƙasa za ta shiga, binne ka za a yi a gona. Me kwalliyar ƙafa kuma ta me? Kaga dole ne dukkaninmu mu dawo cikin hayyacinmu. Mu talakawa kada talauci ya ɗauke mu zuwa ga hasadan masu kuɗi da girman kai da zage-zage da la'ance-la'ance, wallahi sai mu je lahira mu shiga wuta. Su kuma kada girman kan kuɗi da giyar kuɗi ta ɗebe su su ƙi bautawa Allah. Su rinƙa jin wata isassu ce da dabara su da iyawarsu ta ba su wadata. Ba haka bane ba. Ganin damar Allah ne. Ya ba wancan kuɗi ya talauta wancan. Ya ba wancan lafiya ya hana wancan. Ya ba wancan mulki ya hana wancan. Ganin damarsa ne, kayansa ne. Baka isa ka ce masa dan me ba, nasa ne. Wala na tasaddaku suna waye tasaddaku na kuma su masu kuɗi suna sadaka. To anan ne gizon ya saka sa shi talaka zai iya gasa da mai kuɗi a sallah. Ku zo ai tarawihi 12 baka gudu ba bai gudu ba. Ai azumin litinin da alhamis shi yayi sahur kai ba kai ba, yana da abun bude baki baka da shi, amma dai duk kun yi azumi. Amma inda gizon ke saka sa idan aka fito sadaka to anan ne me shi shike bayarwa. Da haka mai kuɗi sai ya bayar, talaka kuma sai ya rasa abun bayarwa. To wannan shine koken da sahabbai talakawa suka yi wa annabi. Su suna sadaka mu ba ma yi. Wa ya'tiquna ko wa yu'tiquna wa la nu'tiqu, kuma suna yanta bayi mu kuma ba ma yantawa. Suna gina makarantu, suna gina masallatai, suna ɗaukan nauyin marasa lafiya a asibiti, suna kaza, mu duk ba mu da damar wannan. To kaga wannan shine sakon. Idan Allah ya baka kuɗi ba wai ka fi kowa girman gida shine burgewa ba. Idan Allah ya baka kuɗi ba wai ka fi kowa yawan kayan sawa shine abin lissafin ba. A'a, ka fi talaka aikin alheri. Ka fi talaka yin amfani da kuɗinka wajen gina lahirar ka, shi bai da shi ne, Allah bai bashi ba. Wani talakan da yana da shi da sai ya fi wani mai kuɗin. To kai kuma sai kai amfani da damar da Allah ya baka. In an je lahira ba za a yi lissafin gidaje ba, a GRA ka rayu ko kuma a ghetto area ka rayu, Allah ba zai mana wannan lissafin ba. Da wanda ya rayu a duniyar wata ma ya je ya sai fuloti ya gina, da wanda ya rayu a ƙauye ƙayau, duk a lahira ba a tambayar gidajen da muka siya, gidajen da muka zauna, me muka aikata, me muka aikata. To kaga wannan shine abin da yafi kamata ka fi damuwa da shi a lokacin da Allah ya baka wadata. Me ka gina na alkhairi? Wa ka ɗauki nauyi na mabukata wajen ka maida rayuwarsu mai kyau? Marayu nawa kake kula da su? Makarantu nawa na talakawa ka gina? In ma ba ka da ƙarfin ginawa, ka leƙa makarantun da akwai ƴaƴan marayu a wajen, iyayensu sun mutu za su daina makarantar, ka ɗauke su ka kai su. Ba ma wanda ya san kai kake biyan kuɗin, to sai kai ta gina lahirar ka baka sani ba. Amma kawai kai ta cin abinci don kai katon ciki, fatar ka ta ja, a ganka a ce ya yi alhaji ne, jiki ya cika, to ka sani kiba akwai ta gado, wani sai ka gama cin kwan naka amma ya fi ka kiba, ta gado ce shi din yunwar da za a yi ba zai rami ba, saboda shi kiba sa ta gado ce ba ma ta abinci bace ba, amma kai kana nan kana ta gina teba ka ci ka sha ka yi teba ka mace kabari ya sharba ka ya karba ka rike tsutsa ta sharba yanzu mi yafi kyau ka zaba in ba farali da nafila ba, haka ne infiraji ya fada. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da talakawa, afala uallimukum shay'an, to yanzu kuma bana gaya muku wani abu ba in sanashe ku shi, tudrikuna bihi man sabaqakum, da shi za ku kamo duk wanda ya muku fintin kau ya rigaye ku, watasbiquna man ba'dakum, kuma da shi za ku tsere wa wanda yake bayan ku, ma'ana shi wannan abin in kana yin sa to wanda ya gaba da kai zaka iya kamo shi, wanda kuma yake daidai da kai to zaka iya shalle shi ka wuce shi ka bar shi a baya, wala yakunu ahadun afdala minkum, kuma ba wanda ya isa ya fi ku, illa man sana'a misla ma sana'atun, sai wanda ya irin abin da zan gaya muku in kun yi shi. Kalu, sai sahabbai talakawa suka ce bala ya rasulullah, haka gaya mana ya ma'aikin Allah. Kala, sai manzo Allah ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra, kurin kayin tasbihi shine fadar subhanallahi, wa tukabbiruna kurin kayin takbiri shine fadar Allahu akbar, wa tahmaduna kuma kurin kayin tahmidi shine fadar alhamdulillahi dubra kulli salatin, a bayan kowace sallah 33 marra sau 33. To mu lura da kyau, tasbihin da takbirin da tahmidin aka ce duka 33, abin nufi yadda ake yi a wannan sigar zaka ce subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar ɗaya kenan, subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar bi kenan, da haka zaka irga har ka kai 33. Idan ka kai 33 sau ɗaya, in aka ware kowane ɗaya kayi shi me 33, amma a dunkule akwai sigar subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai an kai 33, sannan a zo a dauki alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sai an kai 33, sannan a zo a dauki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai an kai 33. Wannan ita ma ruwaya ce mai zaman kanta, wannan ma ruwaya ce mai zaman kanta, ina fata an gane. Waɗansu malaman suka ce idan kai subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar 31, subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar 2, in ka kai ya zama 33, to kuma kana da wata sigar wadda zahirin lafazin zai iya nuna haka, shine 11, in aka dunkule dukansu sun bada 33, da aka kai subhanallahi subhanallahi subhanallahi sau 11, alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sau 11, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau 11, in ka hada sun bada nawa, suma 33, da aka wannan ita ma siga ce wanda zahirin lafazi zai iya bada ita. Kala Abu Salih, Abu Salih as-Sammani yace faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillah, bayan annabi ya koya musu wannan yace ku je ku rinka yi, ya dai fadi falala ko duk wanda ya riga ku in kuna yi, in dai shi bai sai kun kamo shi, duk wanda baya yi in kuna yi ko da kanku daya sai kun kere shi, kuma ba wanda ya isa ya kamo ku in dai baya yin irin wannan, da haka manzo Allah ya fadi zikirin kuma ya fadi falala. To sai suka je suna aikatawa, bayan suna aikatawa kuma sai dai wata matsalar ta sake tasowa, sai suka sake dawowa, shine faraja abu fuqara'ul muhajirin ila rasulillah, fa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahu, ɗan uwanmu masu kuɗi sun ji irin abin da muke yi su ma sun je suna yi. To haka ake so rayuwa ta zama, duniya dole sai da competition, amma competition ya zama akan alkhairi, fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat, rige-rige ake, ko ba wanda zai so wani ya bar shi a baya, ka gano abokinka yana azumin litinin da alamar karka bari a baka a baya, dora bai sani ba, ba sai ka gaya masa ba, kara da na 13 14 15 sittu shawwal tasuwa da ashura haka, amma ba kaga ya sa riga ba, ina ka sai yadin nan da Allah, ina ke dinki aikin banza kake, ba ta kanka lokaci kake da wannan da shiririta, zaka so ka sa riga mai kyau amma bata kai matsayin ka rinka tsirereniya da wani akan ta ba. Duk mutumin da kaga yana tsirereniya na tsirereniya da mutane akan kaya wawa ne shi? Bai ma san ina duniyar take ba, ba akan riga ake tsere ba, a ayyukan alheri ake tsere. Me wane yayi kai kuma me zaka je kai dan ka kamo shi ko ka wuce shi? Kar a baka a baya, domin ba za ka gane wannan ba sai ranar alkiyama, ranar da za a zo ana raban sakamako, a ce wani tafi Firdausi, wani tafi kaza, wani tafi kaza, kai kuma a ce to je ka ta ɗaya tsakiya tsakiya can. Ah, Allah tare fa muke, tare muke kasuwanci, makocina ne a kasuwa, majalisar hirar mu ɗaya, sa'ana ne ma tare ka haife mu. Duk wannan magana an gama ta wannan lissafin an wuce shi. Yanzu magana ce ta aiki, ya fi ka aiki zai wuce ka. In shekarar ka miliyan a duniya, in shekararsa goma a duniya ya tsaya ya amfani shekarar goman nan, zai kera miliyan ɗinka ya keta ka. Kana ji kana gani za a yi baya da kai, duk da ka yi shekara miliyan amma a banza ka ɓata shekaru, an yi ɓarnar kuɗin tara, za a ce yara ku zo ku wuce. Abinda da yawa waɗansu ba su gane ba, sun ɗauka shi addinin musulunci yawan shekaru ne, sun ɗauka shi addinin musulunci surutu ne da ɓata lokaci da yawan mabiya. Ba wannan ba ne ba, aiki ne. Manzo Allah ya ba da ƙa'ida, ya gaya wa Fatima ƴarsa, Abbasu babbansa, Safiya gwaggwansa, ya ce man badda'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Duk wanda ya wasa aikinsa ya baya da shi, to dangantakarsa ba ta kawo shi gaba, ba ta kawo shi gaba. Da haka sahabbai talakawa suka ce ya ma'aikin Allah, ƴan uwanmu masu kuɗi ku ga dan Allah imani. Amma mu yau sahabbai ku ga yadda suke faɗa, talakawa suna cewa annabi ƴan uwanmu masu kuɗi, amma mu yau sai ka rasa a ina gaba ta kullu tsakanin talaka da masu kuɗi. Talaka baya san mai kuɗi, laifinsa yana da kuɗi, mai kuɗi baya san talaka. Amma kiyayyar tsakani da Allah ta talakawa ta fi yawa akan masu kuɗi. Ni dai talaka ne, ɗan talaka ne, dan kar a ce wani abu nake faɗa, cutanmu nake gaya mana. Kaga mutum ya zauna ba abin da yake sai surfafan mutum da zagi da cin mutunci, me laifinsa? Shegun masu kuɗin nan, ina ruwanka da shi? Ba shi ya ba wa kansa kuɗin ba, shi ma ba shi aka yi, kuma a ba shi ya ce baya so, kuma kai ma ƙarya kake in an bakan karɓa za ka laifinsa kawai saboda yana da kuɗi? Wallahi mu ji tsoron Allah, mu daina haka, ba kyau, ba kyau. Da yawan mu mun kasa ci gaba ne a rayuwa saboda bakin cikinmu, saboda hasadanmu, saboda kyashinmu. Bahaushe ya hikimar magana yake, Allah ya san nufin jaki da bai bashi ƙaho ba. Da jaki yana da ƙaho irin nasa, da an sha wahala. To da yawa daga cikin talakawa in suka samu dama mugaye ne. Mu ji tsoron Allah dan Allah. Mu daina yaɗa ƙiyayya da gaba. Mu sani ba su suka ba kansu ba, Allah ya ba su, mu ma mu nema a wajen Allah. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Was'alu Allah min fadlihi. Ku roki Allah daga falalarsa. Daka talakawan sahabbai ba su da kyashi ga masu kuɗin. Ba su da kyashi ga masu kuɗin. Suna cewa ƴan uwanmu, saboda imani ya hada su. In imani ya hada ka da mutum, ko me ya raba ka da shi, wannan abun bai kai ku saba ba. Bai kai ka ƙi shi ba, bai kai ka ga'i gaba da shi ba. In dai imani ya hada, innamal mu'minuna ikhwa. Daka suka ce ƴan uwanmu masu kuɗi sun je suna yin irin abin da muke yi. Daka yanzu sun zo ne wajen annabi ya sake ba su wata falalar da za su sake mai dorawa akan masu kuɗi, ko su kamo su ko su wuce su. To ku lura da kyau, ku ga yadda zuciyar talakawan sahabbai take. Ba fa zuwa suka yi su ce annabi kai musu wa'azi mai zafi zafi su ba mu kuɗi ba. Su kishinsu ba na su karɓa ba ne, kishinsu na su yi mai aiki ne. Amma mu talakawan ga mutuwar zuciya, ga zalamar san a bamu, ga hasada, ga kyashi. Wannan ko shakka babu akwai matsala a ciki, ga girman kai, ko ba haka ba? Allah ya kiyaye. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. To wannan kuma falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya so. Abin nufi sai dai ku yi hakuri. Akwai abin da duk yadda ka so ka same shi, Allah bai baka ba sai kai hakuri. Idan kai hakuri ka dau dangana, to shi kuma cikin karamcinsa da alfarmarsa sai ya baka darajar masu abin. Yanzu akwai da yawa daga cikin talakawan da ba su yi sadaka ba, wasu ma ba su yi aikin hajji ba a rayuwarsu, ba su yi zakka ba, amma wallahi a ranar lahira za su shiga aljanna da masu kuɗi kafada da kafada, daidai da daidai. Za a ba su ladan zakka duk da ba su yi ba, za a ba su ladan aikin hajji duk da ba su yi ba, za a ba su ladan kaza duk da ba su yi ba, saboda sun dogara ga Allah, sun yi tawakkali, kuma sun so su yi wannan abin, dama ce Allah bai ba su ba. To wannan kwadayin da suka nuna masa shi kuma sai ya musu alfarma, sai ya ba su. Yanzu wani mai kuɗi yayi sadaka, kai baka da abin sadakar, zuciyarka sai ta ce ina ma ina da kuɗi, ni ma da nayi sadaka, to kai da shi daidai lada Allah zai ba ku. Haka manzo Allah ya ce duk wani wanda aka yi aikin alkhairi baya nan sai aka gaya masa, sai ce ina ma ni ma ina da dama ko ina nan ni, to da shi da wanda suka yi daidai Allah zai hada su. Haka duk wanda aka yi sharri baya nan sai aka gaya masa, yace ina ma ina nan ni ma, to sai ku tafi tare. Haka wani bai sha giya ba a lahira, dukan masu shan giya za a yi ma, saboda wani ya sha yayi burin shi ma da ya samu dama zai sha. Wannan ita ce rayuwa, kuma wannan shine kyakkyawan fata. Bahaushe yace fata na gari lamiri. Da haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa sun samu kyakkyawan orientation, ba su da hasada ga masu kudin su. Kullin kishin su ga masu kuɗi ba wai na abin duniya bane, kishin su na ayyukan alkhairi ne. To da haka manzo Allah ce sai dai ku yi hakuri, wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so. Kuma duk yadda ka so a rayuwa ka zama kamar wani, ba za ka iya ba. Wani abin za ka iya samu, wani abin haka Allah ya tsara rayuwar, dole sai an fika da kaza, kai ma kuma za ka fi wani da kaza. Kar ka rinka kallon wanda ya fika kullum, sai ka raina abin da kai Allah ya maka, ka rinka kallon kai ma wanda ka fi, sai ka gode wa Allah. Kala Sumayyu, Sumayyu mai ruwayar hadisi yace fa haddaftu ba'da ahli bi hadha alhadith, sai naje na gaya wasu daga cikin iyalaina ko ƴan garinmu wannan hadisi da naji na Abu Huraira. Fa kala, sai wannan daga cikin ƴan uwan nawa da na gaya masa sai yace da ni wahamta, kai kuskuren fahimta. Inna ma kala a'a, abinda Abu Huraira yace annabi yace chayayi tusabbihu allaha thalathan wa thalathina, tasbihi kadai 33 za a yi, subhanallahi subhanallahi subhanallahi har sai an kai 33, wa tukabbiru allaha thalathan wa thalathina, takbiri kuma ay 33, wa tahmadu allaha thalathan wa thalathina, tahmidi shi ma ay 33, kaga an wawwara kenan. Sumayyu ce da na faɗa, sai aka ce min a'a ni ne kuskure ga yadda abin yake. Faraja'tu ila abi salihin, sai na sake dawowa zuwa ga malami na wanda ya karantar da ni hadisin, shine Abu Salih As-Samman. Fa zakartu lahu zalika, sai na ce masa na gaya wa wani, amma ya ce kuskure nayi, kaza ne kaza ne, tasbihin nan da tahmidin nan da takbirin nan ba a dunkule za a yi ba, a wawware ne kowanne 33 shi kadai. Fa qala, sai Abu Salih malami na almajirin Abu Huraira wanda ya ji hadisin daga gare shi, sai ya sake nanata min yace kul, kace subhanallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi, zakai takbiri kai kai tasbihi kai tahmidi hatta tabluga min jami'ihinna 33, gaba dayan su ne ake so ai 33 bai daya. Kaga kenan wannan ruwaya ce, waccan ma ruwaya ce, kowace zaman kanta take, waccan ruwayar ta zo, wannan ruwaya kuma ita ce ana. To sannan sau da dama abinda muka fi sabawa a waɗannan zikirarrukan bayan sallah shine mu fara da subhanallahi, sannan mi alhamdulillahi, sannan mi Allahu akbar. Wannan jerin ba dole bane, kana iya fara Allahu akbar sannan kai alhamdulillahi sannan ka kawo subhanallahi ma a ƙarshe, domin jerin ta su da aka yi da wawun ne. Ka'ida kuma tana cewa al-aqafu bil wawi la yufidu tartiba wala taraqi, jera kalmomi da wa wa wa baya nuna dole a jera suke, za a iya cakuɗa su akai na farko tsakiya, akai na tsakiya ƙarshe. Shi yasa a wannan gyaran da Abu Salih yayi, bari ku gaba gashi ba, sai ya dauko takbiri ya kawo shi farko, yace kul Allahu akbar, sannan yace wa subhanallahi, sannan yace walhamdulillahi hatta tabluga min jami'ihinna 33. An gane ko? Da haka kada wani ya dauka subhanallahi dole sai ta zo a farko, alhamdulillahi ta biye mata, Allahu akbar ta zo a ƙarshe, ba haka bane. Kana iya yau kai subhanallahi ita ce a farko, alhamdulillahi ta zamo ita ce a tsakiya, Allahu akbar a ƙarshe, gobe ko Allahu akbar ce ma a farko, alhamdulillahi a tsakiya, subhanallahi ma ta tafi ƙarshe. Kawai dai abinda ake so ka dai yi 33 kawai. Wannan shine rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi kuma yana daga cikin muttafaqun alaihi bukhari ma ya fitar da shi ma yu'khadhu min alhadisi abinda zamu dauka na ilimi da darussa cikin wannan hadisi na farko ragabatu sahabati radiyallahu anhum ash-shadidatu fil khairi kwadayin sahabbai matsananci a wajen aikin alkhairi wa tanafusuhum bil amali salihah da tserere ne yadda suke ijunan su wajen ayyuka nagari fal fuqara'u talakawan sahabbai shaqqa alaihim hirmanuhum min al ibadati wata dama da Allah ya hana su ta wasu ayyukan ibadoji sun ji ba dadi kamar sallah kamar azumi kamar sadaka kai kamar zakka kamar irin zuwa aikin haji wanda wannan duk ibadoji ne na kudi talaka baya iya yin su shine almaliyat ibadoji na kudi to talaka in yana da kishi yana da damuwa da addini in lokacin tafiya aikin haji yaga alhazawa suna ta tafiya dole sai hankalinsa ya tashi to amma duk yadda hankalinsa zai tashi zai iya zuwa saboda me ba kudi ga bikin zuwa ba zanin daurawa ko to wannan kishin da talakawa suke yi alama ce ta alkhairi a tattare da su alama ce ta suna son Allah wal aghniya lam yaktafu bi ghinahum su kuma talakawan mawadatan sahabbai ba su wadatu da dukiyar su ba am musharakatil fuqara'i wajen kinyin tarayya da talakawa wajen ayyukan da za a yi bai daya fi kulli abwabil khairi cikin dukkan kofofin alheri talaka zai azumi mai kudi mai talaka ya sammakon zuwa sallah asuba a sahun gaba mai kudi mai to haka su suke wala allallahu yu'til fuqara'a kuma tayu Allah ya bawa talakawa bi fadlihi da falalarsa wa karamihi da karamcinsa min al'ajari gurgudan lada ala qadari niyyatihim at-tayyiba gurgudan kyakkyawan niyyarsu wa hadhihi mas'alatun sai abnabi alhadithu yadullu ala fadlil gani ash-shakir hadisi yana nuna falalar mai kudi nagari mai kudi mai da'a ga Allah mai kudi mai bin Allah alal faqiri akan talaka as-sabiri mai hakuri akwai talaka fajirin talaka shi wannan ba ta shi ake ba akwai mai kudi fitsararren mai kudi wannan ba ta shi ake ba to a cikin masu kudi akwai nagari a talakawa ma akwai nagari to a zo a gwada wanne yafi shine wasu malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mai kudi nagari yafi talaka nagari domin akwai abin da talaka nagari ba zai iya bane ibada amma mai kudi nagari fa zai to haka malamai suka ce wannan hadisi yana nuna haka limalihi min al'amali saboda limalahu min al'amali saboda abin da shi mai kudin yake da shi na damar wasu ayyuka wanda sai da kudi ake yin su sai malai ce wa hadhihi mas'alatun tawilatul khilaf bainal ulama amma wannan mas'ala ce wacce malamai sun karu juna ta fuskar ilimi akan ta wasu malaman suna ganin talaka nagari yafi mai kudi nagari su ba wai sadakar mai kudi suka kalla ba da zuwan sa umara da zuwan sa aikin haji ba ta nan suka bullo ba ta inda suka bullo talakan yaji yunwa bai sata ba yaji yunwa bai zama dan fashi da makami ba yaji yunwa ko ta ji yunwa bata je ta yi fasikanci dan ta samu abinci ba to wannan suka gani juriyar da talaka yake ta wannan bangaren yafi wancan alheran da mai kudi yake yi da haka shi yasa wasu malaman suka ce talaka nagari wanda zai hakuri da talaucinsa talaucinsa bai dauke shi zuwa ga saban Allah ba yafi mai kudin da yake zuwa haji da umara da kaza da kaza da kaza ina fata an gane wanda yanzu cikin halin da muke ciki abinda ake fama da shi kenan je aka turo min wani audio wata mata tana kuka tace su dai alhamdulillah tace amma da yawa mata sun zama mazinata dan su ci abinci da yawa mata sun zama karuwai dan su ci abinci wani abin takeicin har da matan aure hadda matan aure Allah ya kiyaye talauci ba hujja bace na asaba wa Allah talauci ba hujja bane na aketa alfarman addini larabawa a lokacin jahiliya suna maguzawa ba su addini amma suna da wani karin magana suka ce kada ta ju'ul hurratu wala ta'kulu bisadaiha duk yuwar da yar halak za ta ji ba za ta bada nonanta a taba dan a bata kudi ta ci abinci ba su larabawa ba sa wannan saboda karshen mulakanci da kaskanci kenan ki bada jikinki dan ki ci abinci fa arun thumma arun thumma arun shaqa'ul mar'i min ajali ta'an ya isa abun kunya ya isa abun kunya mutun ya fitsare kafa ya rabu da Allah wai dan ya sa abinci a ciki to a lokaci guda da muke jan hankalin talakawa game da wannan kuma dole masu kudi su ji tsoron Allah Allah ya baka abinci har rubewa yake amma ba za ka fito ka karye farashi ba dan talakawa su ci ba za ka yi kyauta ba ba za ka yi sadaka ba ba za ka sada zumunci ba a irin wannan lokaci asara ta tabbata gare ka kudi ba su maka amfani ba wallahi ba su maka rana ba ubangiji yana fadar abubuwan da suke sa a samu tsira cikin sauki a wajen sa yace daga ciki akwai ciyar da mabukata abinci a lokacin yunwa alherin Allah ya tadda mutanen Sokoto wanda ake bani labari wani tsari da suka fito da shi an ce Dr. Jabir mai hula shine wanda yake gudanar da wannan wanda yanzu kwamishina ne na addinai a jihar Sokoto dan uwa ne abokin gwagwarmaya ne abokin da'awa ne aka ce yanzu abin da yake yi a masallacin sa attajirai masu kuɗi waɗanda suka yadda da abin da ake karantar da su na ilimi sai su kawo treloli masallaci idan ana saida kwanan shinkafa 1,100 sai su ce a masallaci a zo a siya 500 amma ba za a yadda ba wani ya zo ya siya da yawa kuma ka bada kuɗinka a baka nan take dan dai talakawa su samu saukin rayuwa to ina ma a ce mu ma masu kuɗin mu za su yi haka a Kano in dan tijjaniya ne kai je ka zawuyar ku akalla ɗan ɗarika ka ma su ci karka kawo nan a ce ɗan izala ne za su ci ɗan ɗan izala ne kai inda headquarters ka take ɗan ɗan kadiriya ne a kai gidan muqaddami kowa ma dai mu dai talakawa su ci abinci saboda ita yunwa ba ruwanta bata san ɗan izala ba bata san ɗan ɗarika ba bata san ma kafuri ba kuma kowa in ba Allah ne ya tsare shi ba zai iya sakin hanya in ya ji yunwa kuma kowa ka taimaka kana da lada mu a abinda muka karanta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai wani yace karka ba dan izala ba mu ar ne ma in ka ba kana da lada domin manzo Allah ya ce mana karuwa ma da bata taba aikin alheri ba kare ta ba ruwa ta shiga aljanna kuma manzo Allah ya ba mu basic kaida yace li kulli dhi kabidin raqabatin sadaqa din mai danyar hanta in ka taimake shi Allah zai karba zai baka ladan sadaqa a ba kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wani mai kudi a da yayi sadaka ya ba dan fashi ya ba karuwa ya ba wani mai kudi mai boye kansa duk Allah yace a ce masa din na karba saboda shi Allah niyyar ka kyakkyawa yake kallo in dai kai dan shi koda inda ka kai din ba ka kuskure shi Allah zai karba tunda dan shi kai saka dai masu kudi a irin wannan hali ya kamata su yi haka kuma ba sai sun zo masallatai ba ko a kirin fakka ta kasuwa ka kariya aka je aka siya Allah zai baka lada amma dai su mutanen Sokoto sun yi abu mai kyau ko ba komai kaga sun nuna kimar addini da kuma tausayin addinin wanda na san kristoci za su yi haka a cocin su kai ma musulmi kai haka a masallaci abu ne mai kyau zai kirawo wasu su gane musulunci akwai tausayi kamar lokacin azumi ne in kuka karya kaya zai nuna kun damu da addinin addinin kuke tallatawa irin yadda kristoci lokacin kirismeti suke karyarwa amma lokacin azumi kaya su fi tsada lokacin kirismeti su yi sauki kuma a cikin ku akwai masu sayar da sukarin nan masu sayar da magin nan masu sayar da kaza din nan to wace gudunmawa ku kuka ba addinin ku Allah ya sa mu dace akwai masu yi amma kadan ne kadan din ya kai kadan shi yasa ba a ganin tasirin abin akwai masu yi amma kadan ne kankantar su ta kai kankanta shi yasa abin baya fitowa a ganin shi amma akalla da a ce cikin masu kudin mu da muke da su 100 daya bisa uku ma za su yi wannan abin to wallahi da talauci ya ragu da yawa a cikin mu amma abin da zai baka mamaki a irin wannan lokacin ƙara kudi suke yi ƙara wa kudi kaya tsada suke yi tsohuwar oda ce suke dada fito da ita suna sayarwa suna samun mahaukatan kudi Allah ya sa mu dace to da haka dai wannan hadisi yana nuna mana falalar talaka akan mai kudi ko falakan mai falalan mai kudi akan talaka in kowa yayi abin da ya kamata abu na uku annal infaqa fi sabilil khairi sababu rafa'id darajati kashe kudi wajen ayyukan alkhairi yana daga cikin dalilan da suke sa a daukaka darajar mutum a aljanna qala ibnul qayyim yace fal ghani shi mawadaci idza taqallaha fi malihi in yaji tsoron Allah cikin kudin sa wa anfaqahu fi wujuhi ya kashe kudin a fuskokin da Allah yace a kashe walaysa maqsuran ala zakka bai takaitu kadai da zakka ba bal bari ma dai mimma haqquhu ishba'ul ja'i yana daga cikin abin da yake damuwa da shi ciyar da mayunwaci wa kiswatul ari tufatar da matsaraici wa igafatul malhufi da taimakon duk wanda yake cikin halin ayatul muhtaji da kulawa da mabukaci wal muttar da mai tsananin bukata fa tariquhu tariqul ganimati abin duk da yake yi din nan ganima yake yi mana samu wa kansa ayyukan alkhairi yake yi da ladaddaki masu girma wa hiya fawqa salamati kuma wannan yafi dukkanin wani abu da zai taka na matsayi samun masa da zaman lafiya duniya da lahira fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daka annabi sallallahu alaihi wasallam aqarra alfuqara ya tabbatar da talakawa ala malil aghniya min hadhihi rif'a dangane da abin da suka ce masu kudi suna da shi na wannan daraja bi sababi infaqihim sakamakon ciyar da dukiyarsu wajen taimako da taimakawa abu na hudu fadlu hadha dhikri almadhkur falalau wannan zikiri da aka ambata na tasbihi da tahmidi da takbiri sau 33 fi hadhal hadisi a cikin wannan hadisi manzo Allah ya faɗa haifu kana sababan fi sabaki man yaquluhu fi adbari salawati ta yadda wannan shine dalilin da ke sa kaifin tinkau in kana yin su a bayan salloli fi thawabi kaifin tinkau ta fuskar lada wa annahu la yalhaquhu ahadun kuma ba wanda zai iya cimma illa man amila mithla amalihi sai wanda yayi irin abin da kai lima yahsulu li nafsihi min tatahir saboda abin da kake samawa da kanka na tsarkaka daga zunubai wali akhlaqihi min riyaba kuma kake samarwa da kanka ta fuskar dabi'u wani horo na musamma abu na biyar annal hidayata war rizqa haqiqa shiryarwa da azurtawa biyadillahi a hannun Allah suke annabi baya shiryarwa in dai shiryarwa ce da ma'anan gaman katar a dora ka akan shiriya kabita to annabi baya yi sai dai ya gaya maka ga shiryar amma wanda zai dora ka kabita to wannan kuma Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha to haka nan azurtawa annabi baya azurtawa Allah ne mai azurtawa baka zuwa kabarin annabi kace ya rasulullahi ba ni arziki ya rasulullahi ba ni lafiya in kai haka kai shirka Allah ne kadai mai azurtawa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un ku nemi arziki kawai a wajen Allah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab innallaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah kada shine mai azurtawa annaba ba su azurtawa wadaka manzo Allah yace zalika fadlullahi yuti man yasha ku yi hakuri wannan falala Allah ce yana ba da ita ga wanda yaso kuma ya riga ya bayar dole sai ku dau dangana wadaka wannan hadisi zamu fahimci cewa azurtawa ta Allah ce fa huwa alladhi yuqsimuha baina ibadihi ubangiji shike raba arziki tsakanin bayinsa fayambagi ayyarda biqis ayyurda biqismati llahi ta'ala dole ne mutun ya yadda da rabon da Allah ya kasa ya bashi in yana son ya zauna lafiya amma in ka kiyarda da rabon da Allah ya kasa ya baka to zaka sha wahalar duniya kuma baka isa ka samu abin da Allah bai baka ba abu na shida mashru'iyatu hadha dhikri wannan zikiri shari'a ta zo da shi ba'da salawatil maktuba amma sai a bayan sallolin farillai ake yi kama warda fi ba'dir riwayat kamar yadda yazo a cikin wasu ruwayoyi taqayyiduhu bil maktuba an kayyade shi da sai sallar farilla wa ayyakuna bi hadhihi siga kuma dole ne a yi shi kamar yadda shari'a ta ce fat tasbihu shi kalmar subhanallahi yatadammanu nafiyan naqaisi ya kunshi kore dukkan wata dangin tawaya anillahi ta'ala ga Allah madaukaki thumma tahmidu shi kuma fadin alhamdulillahi almuthbitu lahu alkamala shi yana tabbatarwa da Allah dukkan cika ne mana kamar kana korewa Allah tawaya kuma kana sifanta shi da cika thumma takbiru shi kuma kalmar Allahu akbar almuthbitu lahu sifatil azama shi kuma yana tabbatarwa da Allah sifofi ne na girma wastadhhar ibn al-qayyim ya gano an takuna thalathu wa thalathuna min jami'i kalimatit tasbihi wa tahmidi wa takbir mana yace abinda ake nufi dai a wannan ruwayar kamar yadda muka faɗa kamar yadda Abu Salih ya faɗa shine da subhanallahi da alhamdulillahi da Allahu akbar dukkanin su su zama nawa 33 in an kasa kowanne 11 kenan
0: alhamdulillah mun saurari fassara karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zardin manir Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: 97.3 Rahama Radio

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyoyin ta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah to ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka

97.3 Rahama Radio.

0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barka da shigowa.
1: Barka dai kina tare da kike da Khadija
0: sai. Muna tare da ke malama Khadija. A naki bangaren wanne kika dauka?
1: So dindi wallahi na dauki kudi.
0: Ita soyayya fa malama Khadija, kina ji ana cewa idan ana soyayya ba a jin yunwa. Inna lillahi. Karki safa yi mana kudin gora malama Khadija.
1: Gaskiya
0: ne, ba ta wani in ya ji wa sai ya ce a'a dama ta fi son kuɗi a kai na?
1: Wallahi ai ba zai ji ba, kuma kin gane kuɗin nan yana da matuƙar amfani. Duk da ba za a ce wai idan ana magana aure shi kuɗin ne kaɗai zai riƙe aure ba, in dai ba soyayya ko da kuɗi shi aure ba zai
0: riƙe. Gaskiya. To amma dai ke ana ki bangaren gwanda a baki 20m din kiki ji talaka da
1: yan wata 20m ita ta ishe ne cika su biya da a baya ya zafa musu.
0: To ubangiji Allah ya sa mu dace, mun gode kwarai da gaske malama Khadija da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar. Malama Khadija ta ce ita fa kuɗin nan fa tafi so fa gwanda a bata wannan kuɗin. To mun gode kwarai da gaske da fatan kuma ana jin daɗin kasancewa da tashar Rama Radio Farin Cikin Al'umma kan mita 97.3 zangon FM kai tsaye a cikin shirin Mushakata. Assalamu alaikum. Barka da shigowa, da wa muke tare? Muna tare da kai. Kai ma kuɗin dai? Anya, ka yi tunani kuwa?
2: Ai zamani ne, kuma yana gajiya da abin da kake da shi a hannu.
0: To mun gode kwarai da gaske da gudunmawar da aka bamu. Shi ma a nasa bangaren ya ce gaskiya gwara fa wannan kuɗi. Mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam, barka da warhaka, ya aiki?
0: Alhamdulillah, da wa muke tare?
3: Ina tare da Hikiman Karaye daga karamar hukumar daga cikin garin Kano.
0: Muna tare da kai Malam Usman.
3: Yawwa, gaskiya ni ne yanzu haka ma leburanci nake yi. Yawwa, to kuma ni leburanci ma ba zai hana ni a ce wai saboda kuɗi, kuma wai a ce wai ni zan zaɓi wai a ce wai kawai a bar kuɗin nan a gefe soyayya ya fi kuɗi. Gaskiya.
0: Kaga su Juliet da Romeo. To muna godiya kwarai da gaske, ya ce shi fa a ajiye wannan kuɗi a gefe guda shi soyayyen nan ya ɗauka. To mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. To barka da dawowa. To ina godiya. Sai na so maka inda yake maka kaikayi. To ya kamata ai mun kyautan nan dai. To ina godiya kwarai da gaske. Na'am. Ya hayi ya kayyum. Let koma ya zo ya make ka kina. Inna lillahi. Gaskiya. Kwarai da gaske. Kwarai. Ta mun gode kwarai da gaske Malam Abubakar. Da fatan dai kafar da aka yi maka da goran nan da aka shimfida maka a baya bata karya maka spinal cord ba. Mu gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare. To barka da shigowa Malam Nasir. Ana ka bangaren wanne ka dauka? Ko za ka iya faɗa wani dalili?
4: Ya kai dalilai masu yawa ma masu tari.
0: Saboda
4: ita soyayyar nan da ya gaskiya.
0: In ka biyo bayan su Malam Abubakar kenan.
4: Zaman lafiya gaskiya ne
0: wannan.
4: Komai na rayuwa da abin da su za mu tafi a ciki kamar mutum na bayan nan.
0: Amma
4: su kuɗi za su iya tari a
0: gaskiya.
4: Gaskiya.
0: Ƙwarai da gaske. Haka. To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bamu a cikin wannan shiri na shakata kamar yadda na ambata a farko.

0: eh wannan waka sadaukarwa ce ga Abubakar Yakubu mai penti dake Bunkure da fatan kuma ka ji dadin ta a ranka kamar yadda ka ambata. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da ma ta kace
1: wallahi kuma na jira wannan waka
0: to mu
1: kuma kana abin da kake so ka fada da shi kuma da zaman ka wallahi
0: yayi
1: kuma ka fada maka ba ya kamata ka dinga tsaya ba kira kula da wallahi abin da yake faruwa yanzu na lafiya yayi ya kira shi da kuma kuma shi waya ka kira wani da shi da kuma ba zai ke tafi wai ne wai wai ba kira wai shi ba shi da kike shi ina ganin ina da kike shi da kuma wai da kuma ba wai kuma ba zai ke tafi ka zage ki ba zai
0: already this
1: game Allah ya abubuwa din Allah ya tsaya ba ta wuce ba rawa da ta wani abu ki a cikin kowa da wani ya yi ma ta wani da ya raka ba ya yi shi ya ji ki da kanta ya ga yana ba ta yi na da ban sawa Allah ya kuma ya yi ma ta fa kuma ta fara da ta fara shi ba kuma yana ya yi shi ba kar ta nan ma a gina ni ki ai da ban da wani kuma ki ya ka ya ba ni haka to ba wani ki koya wani ki sai a hin sala eh mun waya ni da ka ci ka karanta wannan a gida ko kuma tana gurin uwa ta a gida wani ya tushe da shi ba za a bari haka wannan wayar ba alheri ne shi wannan malin da Allah ba alheri ne shi sai da abin da zaki yi ba alheri ba ne sai ko wannan wayar yarinya ta yi ba ya ga da Allah ko kuma da shi na kira to ba za ta ci ne ka da duk da shi dukin wannan wani har ka wani ba tana mun gudara ka
0: to na gode kwarai da gaske Abubakar Yakubu mai penti Bunkure da wannan gudunmawa taka kuma masu sauraro gaskiya wannan jin hankali da Malam Abubakar yayi abu ne mai matakar muhimmanci kwarai da gaske a ce iyaye sun ƙara kulawa sun zage damtse sun sauke nauyin da Allah ya dora musu musamman tarbiyyar yayayensu kamar yadda ambata iyaye sukan bar yayayensu musamman mata su tafi makaranta da wayoyi wanda hakan kan bude kofofin barna da dama to da fatan iyayen ana tare da mu kuma ana jin irin waɗannan shawarwari masu amfani da ake bayarwa wannan sako yace assalamu ina muku fatan alkhairi gaskiya na zabi kudi daga Usaina Hoturu to mun gode kwarai da gaske malama Usaina daga Hoturu shi kuma wannan sako yake cewa ina muku fatan alkhairi a gaskiya gara soyayya gaskiya a ra'ayina soyayya tafi to mun gode kwarai da gaske wannan sakon ba suna amma mai shi ya ji mun karanto kuma mun gode kwarai da gaske 07077795239 da kuma 08478577777 su ne nambobin da za a sami mu kai tsaye yanzu haka ko kuma sakon karta kwana kai tsaye ta 07012330321 wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare Malam Mantari barka da shigowa. Daga local government din karamar hukumar Matazu. To muna tare da kai. To mun gode kwarai da gaske. Amin amin ya Rahman mun gode kwarai da gaske Malam Mantari Ibrahim daga karamar hukumar Matazu mun gode kwarai da gaske.

wato kun ji fa wannan mawaki abin da yake fada bai san fa abin da yafi soyayya dadi ba ina waɗanda suka zabi kuɗi wannan mawakin ina ga da ku yake Sipili bukai sipili bukai bukai tara biyar biyu tara uku tara ko sipili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai

0: malam kaya ayyukan rauni.
1: Ya Rabu Maryam wasa,
0: ya Radan Allah,
1: lege wajen mera kira ta Qur'an.
2: Ah, alhamdulillah, masha Allah, at-takbir da Allah.
1: Allahu Akbar.
2: Mala Aminu matashi ya zaburar da yara, kuma naji har da manyan gobe a cikin baitukan. Alhamdulillah, yara a bari yin wasa. Yawa, da Allah a ringa dagewa wajen rera tilawa ta Qur'ani a ciki, yana cewa kar ai lido, kar a tafi bal, kar ai zaman banza, kar a ringa zagi, a dage sosai wajen rera tilawa ta Qur'ani. Mala Aminu, Allah ya saka maka da alkhairi, kuma kai ma in Allah ya yarda zaka shigo wannan shirin gadangadan mu, baka lokaci guda tare da dalibanka waɗannan da suke jin maganar ka ta cewa a bari yin wasa, a dage wajen rera tilawa ta Qur'an. Ko ba haka bane? Yanzu Mala Ahmad, za mu dawo gare ka. Azumi dai da muke ta tunkara, ka san da mu na nan da yara na gida duk muna sauraron wannan shiri, addu'ar da za a yi wajen buɗe baki, saboda yaran nan dai su rike ta, ko ka san kar a je a buɗe baki da shedan, ko ba haka bane? Sai a karanto mana, ko ba mu biya ba, a karanto yadda na gida ma zai ji ko ya amfana.
3: Yawwa, to buɗe baki dai shine wani ai al'amari da yake nuna azumi ya zo ƙarshe.
2: Na'am.
3: Wato shan ruwa kenan.
2: Na'am.
3: Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in an sha ruwa, yana karanta wannan addu'ar, yana cewa zahaba zama'u wabtalatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah. Zahaba zama'u, ma'ana kishruwa ta tafi, wabtalatil uruqu, ma'ana jijiyoyi sun juku, wa thabata al ajru, kuma ladan azmi la ya yadda. Wannan ita ce addu'ar buɗe baki, Malam Idris.
2: To dalibai kun rike?
1: Eh,
2: to alhamdulillah, na san da dalibai na gida da na waje da masu tafiya akan hanya duk sun buɗe rediyon su, kuma suna ji a cikin shirin manyan gobe. Mu ma na nan muna ji. To Malam Aminu matashin bege, na dan dawo gurin ka a cikin yanayi da ake fuskanta na koyar da dalibai. Malam Aminu, misali ai ka san ana islamiyya a cikin azumi. Malam Aminu, kamar ɓangaren islamiyyu, ya ake kula da yara ana tsaka da karatu wajen a ga yaro ka san karatu ko ka ci abinci yana dan zazzage mutum, to gashi an zo za a shiga azumi, ya kuke wajen dalibai da kukan kuɗin da dagewar da kuma wata dabara ake wajen dalibi ya fuskanci me ake so dan gashi ya ɗauko wannan ibada?
4: To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar dai yadda aka sani, shi azumi abu ne da aka saukar da shi domin a koyar da jin kai da tausayi, kuma masu arziki su ji su ɗanɗana irin yadda marashi yake ji domin su tausaya mishi. Haka yake a kowane salo. Wato idan an ce malami yana koyar da ɗalibai, akwai yanayi na lokacin da ake ci ake sha, akwai kuma lokacin da yake Allah ya ce a kame, ba ci babu sha. To kaga lallai dole salo ya canja. To a nan malamai sukan yi amfani da dabara wajen koya wa yara abin da wannan azumin ya zo da shi.
2: Sai
4: a canja salo, dan wasu makarantun kaga suna amfani da bulala wajen zaburarwa da abubuwa. To idan azumi ya zo sai a ce an haramta ma ɗalibi ya ga bulala, wannan zai sa ya fahimci lalle wani wata mai rahama ya zo, abinda yake tsoratar da shi ma yanzu baya ganin shi.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwallon ya

0: Gwamnatin tarayya ta yanke wa mutane kusan 2000 da aka zarga da aikata manyan laifuffuka hukunci. An kama hanyar sauyawa 'yan hidimar ƙasa kaki wanda suke amfani da shi tun asali. Hizba a nan Kano ta tabbatar da cewa shirin auren gata ya shafi waɗanda ba musulmi ba. Wasu ƙungiyoyi sun ƙaddamar da gangamin yaƙi da cin bashin shugabanni a nahiyar Afirka. A daren yau za a buga wasa tsakanin Spain da Austria da kuma Portugal da Croatia a gasar cin kofin duniya da ƙasashen Amurka, Mexico da Canada suke karɓar bakunci. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a maraicen yau Alhamis 17 ga watan Al-Muharram. Hijirafiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 biyu kenan ga watan Yulin 2026 miladiya. Gwamnatin tarayya ta ce ta samu hukuncin ɗaurin masu laifuffuka da ta'addanci guda 1721 tun bayan fara shirin shari'o'in ta'addanci a watan Oktoban 2017. Daraktan harkokin shari'a ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara a kan lamuran tsaro Zakar Mujinyawa shi ne ya bayyana hakan a taron manema labarai da hukumomin tsaro a Abuja. Ya ce an kammala matakai 10 na shari'un, inda aka kuma sallami ko aka wanke waɗanda ba a same su da isassun hujjojin da za su tabbatar da laifinsu ba. A cewarsa, matakai na 9 da na 10 da aka gudanar a shekarar 2026 nan sun samar da hukunci 865 wanda ya zarce jimillar hukunci 856 da aka samu a matakai 9 na baya da aka yi. Shalkwatar tsaro kuwa ta ce sojoji sun hallaka mayaka da yan bindiga 1597, sannan sun ceto mutane 1516 da aka yi garkuwa da su tsakanin Janairu zuwa Yunin wannan shekarar. Ta ce an gudanar da ayyukan tsaro guda 14221 sassa daban-daban na ƙasar nan, inda aka kwato bindigu 451 harsashe 16726 da bamabamai da dama. Kazalika sojojin sun ce mayakan Boko Haram da ASUWAP su 132 sun miƙa wuya sakamakon matsin lamba da ake ci gaba da yi musu. A nata ɓangaren, hukumar 'yan sandan ƙasar nan ta ce ta kama mutane da dama da aka zarga da ta'addanci, garkuwa da mutane da kuma fashi da makami. 'Yan sandan sun kuma ce sun tarwatsa wasu ƙungiyoyi masu aikata laifuffuka tare da ƙwato makamai da kayan gwamnati da aka sace. Hukumomin tsaron sun buƙaci 'yan Najeriya su ci gaba da baiwa jami'an tsaro sahihan bayanai domin ƙarfafa yaƙi da ta'addanci da kuma sauran laifuffuka a faɗin ƙasar nan. Rundunar 'yan sanda a Katsina ta ce ta kwato dabbobi 117 bayan jami'an tsaro sun daƙile wani yunkurin sata shanu da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai a ƙaramar hukumar Cirenci. Kakakin rundunar DSP Abubakar Sadiq Aliyu ya ce lamarin ya faru ne bayan samun sahihan bayanan sirri cewar 'yan bindiga sun kai hari ƙauyukan Suburu da kuma Billiri tare da kwashe dabbobi. Ya ce DPO Cirenci ya jagoranci jami'an 'yan sanda tare da sojoji da jami'ai a Katsina, wato na Katsina State Community Watch Corps, domin bin sawun maharan. A cewarsa, jami'an tsaron sun tare hanyar tserewar 'yan bindigan, lamarin da ya kai ga musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu. Ya ce ƙarfin wutar da jami'an tsaro suka nuna ya tilasta 'yan bindiga barin dabbobin da suka sace tare da tserewa cikin dajika. Rundunar ta ce ta kwato shanu 43 da tumaki 74, wanda kawo yanzu jimillar dabbobin da aka kwato sun kai 117. Rundunar ta ƙara da cewa ana ci gaba da farautar 'yan bindigar da suka tsere domin cafke su. Kwamishinan 'yan sanda a Katsina Aliyu Umar Fage ya yaba da wa jami'an tsaron bisa haɗin gwiwar da suka samu wajen gudanar da wannan aiki. Ya kuma buƙaci al'ummar jihar da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro sahihan bayanai domin ƙarfafa yaƙi da masu aikata laifuffuka. Rundunar 'yan sandan a Katsina ta jaddada aniyarta na ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar ta Katsina baki ɗaya. Gwamnatin tarayya ta tabbatar da shirin maye gurbin kayan kaki na masu hidimar ƙasa NYSC da kayan adire da ake sakawa a nan cikin gida. a wani bangare na sauye-sauye da ake yi wa wannan shirin na hidimar kasa. Ministan matasa Ayodele Olowande shine ya bayyana hakan a wata hira da gidan talabijin a Abuja, inda ya ce matakin zai karfafa wa masana'antun cikin gida da kuma bunkasa tattalin arzikin kasa. Ya ce ana samar da adire ne a jihar Ogun da Kwara da sauran masana'antu na masaku na cikin gida, a don haka ya dace gwamnati ta rika kashe kudadanta wajen tallafawa kayayyakin Najeriya. Ministan ya kuma bayyana cewa karkashin sabon tsarin za a rika tura masu bautar kasa ko hidimar kasa wuraren aiki bisa fannin karatun da suka yi. A cewar sa, waɗanda suka kammala karatun ilimi za a tura su makarantu a maimakon a raba su wuraren aiki ba tare da la'akari da kwarewar su ba. Ya ce tsarin zai fara tun daga sansanin horo, inda bayanan da aka tattara za su taimaka wajen tantance inda yafi dacewa a tura kowane mai hidimar kasa. Game da tsaro, Olawan da ya ce gwamnatin tarayya na duba yiwa tura masu hidimar kasa yankunan da suka yi karatu ko suka saba da su, musamman a jihohin da ke fama da tarin matsalolin tsaro. Ya ce manufar sauye-sauyen ita ce inganta tsarin hidimar kasa, karfafa masana'antun cikin gida da kuma tabbatar da cewa shirin ya fi dacewa da bukatun kasa a halin yanzu. A yau Alhamis, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen samar da cigaba a birnin Abuja da ma kasar nan baki daya. Shugaban ya buƙaci 'yan Najeriya da su haɗa hannu da shi domin gina Najeriya tare da burin ganin kowane birni a kasar nan ya amfana daga gwamnatinsa. Da yake jawabi yayin buɗe sabuwar hanyar nan ta tsohuwar hanyar Kepi da ta taso daga kasuwar Kepi ta zo Kado zuwa daidai a birnin Abuja, shugaban da ya samu wakilcin shugaban majalisar dattawa a Fabio ya ce samar da hanyar zai haɓaka tattalin arziki domin haɗa kan yankuna gaba ɗaya na birnin Abuja da kewaye. Babbar kotun tarayya da ke da mazauni a Abuja ta tabbatar da sanata David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar ADC, tare da yin watsi da ƙarar da ɗan majalisar wakilai Lere Adejide ya shigar yana ƙalubalantar shugabancin jam'iyyar. Mai shari'a Musa Liman ya ce kotun ba ta da hurumin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na jam'iyya, sannan ya bayyana cewa ƙarar ba ta da tushe a doka. Kotun ta kuma ce Adejide bai nuna cewa an tauye masa wani haƙƙi ba, kuma ba shi da hanyoyin sasanta rikici na cikin jam'iyyar kafin ya garzaya zuwa kotun. Mai shari'ar ya yanke hukuncin cewa miƙa shugabancin jam'iyyar daga uwarsu zuwa David Mark bai saba wa kundin tsarin mulkin ADC ba. Kotun ta kuma amince cewa taron masu ruwa da tsaki da gudana a ranar 2 ga Yulin 2025 ya share fagen taron kwamitin zartarwa na NEC da aka gudana 29 ga watan Yuli, wanda NEC din ta sanya ido a kansa ko INEC ta sanya ido a kansa. Saboda haka kotun ta tabbatar da cewa zaben David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar da Rauf Arebishola a matsayin sakatare na jam'iyyar ya yi daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyyar da dokar zaben 2026. Kotun ta kuma umarci Adejide da ya biya kowane ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙarar diyan naira miliyan 2, yayin da lauyansu zai biya taron naira miliyan 10 saboda kare tanadin dokar zaɓe ta ƙasa. Hukumar Hizba a nan jihar Kano ta bayyana cewa shirin auren gata da take gudanarwa bai takaita ga al'ummar musulmi kadai ba, inda tace kiristoci ma na da damar shiga cikin wannan shiri da yake magana tun a jiya Laraba, yayin da yake bayyana sharuɗan shiga shirin auren. Mataimakin kwamandan Hizbar a nan Kano, Mujahid Aminuddin, ya ce an kirkiri shirin ne domin inganta zaman lafiyar iyali, rage mummunan ɗabi'u cikin al'umma da kuma taimakawa ma'aurata da ke fuskantar matsalolin kuɗi. A cewarsa, shirin ya taɓa karɓar kiristoci a baya, inda ma'aurata kiristoci uku suka amfana da shirin a zangon shekarar 2023. Ya kuma bayyana cewa an ci gaba da shirye-shiryen gudanar da shirin bana, amma ya ce har yanzu lokaci bai yi ba da za a tabbatar ko akwai wasu ma'aurata kiristoci da za su amfana da shirin a wannan karan. Shirin auren gatan na Hizbar Kano na daga cikin shirye-shiryen jinƙai da kuma tallafin zamantakewa da hukumar ke gudanarwa domin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi wajen wato kafa iyali da kuma ƙarfafa zaman lafiya a cikin al'umma. Shugaban jam'iyyar APC, tsohon kwamishinan ilimi a nan jihar Kano, Honorable Umar Haruna Doguwa ya jaddada cewa karatun Alkur'ani mai girma garkuwa ne ga duk wanda ya lazimce shi tare da bayyana shi a matsayin wani babban makami wanda yake taimakawa wajen gina tarbiyya da kyakkyawan ɗabi'u a cikin al'umma. Dogo ya bayyana hakan ne yayin bikin rufe gasar musabakar Alkur'ani mai girma tana na Asma'u ta mata zalla karo na uku wadda a gudanar a kwalejin koyon karatun Alkur'ani ta Abdullahi Bayero da kenan Kano. Wakilin Muhammad Lamin ya halarci taron ga cikakken rahoto daga gare shi.
1: Gaban jam'iyyar APC na jihar Kano, Honorable Umar Haruna Doguwa ya buƙaci al'ummar musulmi da su baiwa Alkur'ani mai tsarki muhimmanci a duk inda suke.
2: Muhimmanci ba zai iya faɗuwa ba, da abin da kace da kaza ta al'aguri a karanta Alkur'ani mai girma ba ƙaramar magana bace, magana ce ta dukkan musulmi ita ce alƙiblarsa. So wannan abin gaskiya abu ne mai kyau, abu ne wanda ita wannan gwamnatin take so sosai, ba ma wai su ba take yin duk abin da za ta yi domin tabbatar cewa abu na gudanuwa. Na san za ka iya tunawa cewa wannan gwamnatin tana ɗaukar nauyin karatun Alkur'ani da ake yi ƙarshen wata ɗaya ta biyu, wannan ake karanta sauka Alkur'ani 4444, wannan abin da ake yi wannan zaman lafiya da ke a Kano, Allah ya ɗaya mu ana zaman lafiya a Kano, ko na ce bada wannan abin wannan hotun ta sa Alkur'ani da taimakon Alkur'ani da kuma riƙe da koyo Alkur'ani hidima a gaba.
1: A nasa jawabin tsohon majin jam'iyyar APC na ƙasa, Honorable Alhaji Bala Muhammad Gwagwarwa ya bayyana godiyarsa ga Allah maɗaukakin sarki bisa nasarar da ƙaramar hukumarsa ta samu ta zama ta farko a gasar.
3: Allah go wannan nasarar fatan Allah ya amfana da ita bisa wannan abu da Allah ya mutu. Ina ƙara godiya Allah da ta kasance daga ƙaramar hukumata ta Nasarawa, tana daga cikin waɗanda za su tafi jihar Gombe domin fuskantar musabakar na ƙasa baki ɗaya.
1: Shugaban musabakar na Asma'u ta ƙasa, madiban wazirin Sokoto wani Dr. Abdulkadir Kazaure ya bayyana cewa manufar shirya wannan gasar ita ce ƙarfafa mata wajen koyon da inganta karatun Alkur'ani mai tsarki.
4: Musabaka ce wadda aka ƙirƙire ta saboda waɗansu manyan manufofi guda biyu. Manufa ta farko don a fito da ita sunan Nana Asma'u ɗin, saboda ‘ya’yanku mata da ƙannanku mata su san irin gudunmuwar da ta ba wa addinin musulunci. Wal’alla su nemi tarihin da su karanta su sani, saboda su ma su yi yunƙuri su yi aiki irin nan. Abu na biyu, samar da yawaitar ma’aikata Alkur'ani iyayen sa, saboda su mata su ne tushe na farko wajen tarbiyya. Idan aka samu yawaitar ma’aikata Alkur'ani, wannan zai ba da dama da izinin Allah a samu tarbiyya ta gari kuma a samu zaman lafiya a cikin al’umma. Abu na uku, saboda koyo da hankalin ‘ya’yanmu mata da ‘yan uwa mata game da shi Alkur'ani.
1: ‘Yar takara Aisha daga ƙaramar hukumar Nasarawa ita ce ta zamo na ɗaya a gasar, inda ta bayyana farin cikinta da wannan nasara.
5: Bismillahi rrahmani rrahim, law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah.
1: Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni Muhammad Lamin Alabara Rahama.
0: Labarai da rahotannin nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio, mai haɗa shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahamatv.com.

0: Kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya bayyana cewa kudaden shigarsa sun ragu da kaso 13 cikin 100 a watan Mayun shekaran nan, duk da cewa yawan hakodin mai da iskar gas bai samu babban sauyi ba. Rahoton kamfanin ya nuna cewa kudaden shiga sun ragu daga naira trillion 4 da biliyan 971 a watan Afrilu zuwa naira trillion 4 da biliyan 335 a watan Mayu, yayin da ribar biyan haraji ta sauka daga naira biliyan 481 zuwa biliyan 462. NNPCL ta ce raguwar ta biyo bayan wasu kalubalen aiki ne da kuma yanayin kasuwa, duk da cewa tana ci gaba da samar da ganga miliyan 1,730 na danyen man fetur a kullum. Kamfanin ya kuma bayyana cewa samar da iskar gas ya kai kafar COVID miliyan 774 a kullum, yayin da ingancin bututun jigilar mai ya kai kaso 98 cikin 100. Rahoton ya ce kamfanin na ƙara ƙaimi wajen magance matsalolin da ke hana ƙaruwa da kuma samar da mai ciki, hadda raguwar matsin rijiyoyi, gyaran kayayyaki da matsalolin kayan aiki da suke fama da su a baya. NNPCL ta kuma bayyana cewa ta biya gwamnatin tarayya naira trillion 4 da biliyan 858 tsakanin Janairu zuwa Mayun wannan shekarar a matsayin kudaden doka da ake biya cikin asusun tarayya. Game da manyan ayyukan iskar gas, kamfanin ya ce aikin bututun iskar gas na Ajakuta Kaduna zuwa Kano AKK ya kai kaso 94 cikin 100 na kammalawa, kuma ana sa ran zai fara wato fitar da iskar gas zuwa Abuja daga baya, wato a baya-bayan nan a wannan shekarar. Kazalika aikin bututun OB3 da ya ratsa kogi Niger ya kai kaso 97 cikin 100, inda NNPCL ta ce ana sa ran kammala aikin gaba daya kafin karshen zango na ukun shekarar 2026 nan. Kamfanin ya kuma ce ya baiwa asibitin koyarwa na Jami'ar Nnamdi Azikiwe da inuyi na'urar MRI na zamani mai karfin mai karfin 1.5 da ake kira Tesla ta hannun gidauniyarsa ta Foundation domin inganta ayyukan binciken lafiya a yankin kudu maso gabas. NNPCL ta jaddada cewa alƙaliman da ke cikin rahoton ta naucin gadi ne, kuma za a sake tantance su. Tana mai bayyana cewa za ta ci gaba da inganta ayyukanta tare da aiwatar da manyan ayyuka da za su ƙara samar da mai da iskar gas a faɗin Najeriya. Ga ci gaban rahoton tattalin arzikin.
1: Dajiyar kudin Najeriya, wato naira, ya sake faduwa kasuwar musayar kudaden waje, inda ta yi ƙasa idan aka kwatanta da dala Amurka. Rahotanni sun nuna cewa kasuwar musayar kudade ta ƙasa naira ta yi ƙasa yayin da dala Amurka ta samu ɗagawa. Haka zalika kasuwar bayan fage ana ci gaba da samun sauye-sauye a farashin musayar kudaden waje. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa bukatar dala daga masu shigo da kayayyaki da sauran 'yan kasuwa tare da karancin wadatar kudaden kasashen waje na daga cikin abubuwan da ke ci gaba da matsa lamba kan darajar naira. Sai dai sun ce idan aka ci gaba da aiwatar da manufofin babban bankin Najeriya na karfafa kasuwar musayar kudade da kuma ƙara yawan kudaden shiga na kasashen waje, akwai yiwuwar naira ta sake samun tagomashi a nan gaba. Ƙarshen rahoton da ya danganta tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
0: Bankin Duniya ya amince da baiwa Najeriya rancen dala biliyan 1,250,000,000 domin tallafawa bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi. Sai dai wannan mataki ya tayar da muhawara yayin da 'yan ƙasa da dama ke nuna damuwa akan ci gaba da karɓar bashi duk da ƙalubalen tattalin arzikin da ake fuskanta. Shin ya kuke gani na wannan rance zai iya kawo ci gaba ko kuma zai ƙara wa Najeriya nauyin bashi ne? Ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana.
2: Za mu fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisami da ya fara da salamu rahama radio. Hakikanin gaskiya ba zai kawo ni ci gaba ba a tattalin arzikin Najeriya sai ma koma baya saboda an jima ana ruwa kasa tana shinyewa. Ina ƙara tuni ga gwamnatin tarayya da kuma ƴan majalisun mu na tarayya da na dattawa don girman Allah su yi abin da ya kamata domin al'umma ba ma ganin amfanin ci bashin da ake yi musamman ma mu ƴan arewacin Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin da suka dame mu a ƙasar mu ta Najeriya. Amin. Isa Liba Ayuba ce waye bashi ba wani ci gaba da zai kawo ƙasa ta Najeriya sai dai ma ya ƙara jefa ta cikin wani hali mara dadi. Allah ya sa mu dace. Amin. A ra'ayin awal mai shayi Ikara ce waye assalamu alaikum rahama radio, a gaskiya ba ma goyon bayan ci wannan bashin domin an dade ana ruwa ƙasa na shinyewa. Wasu kalilin kawai su suke amfani da wannan bashi maimakon yi amfani ƴan ƙasa. Allah ya ba mu shugabanni nagari. Amin. Wannan bashin bai da amfani illa ne wannan bashin damuwa da tsadar rayuwa yake laftawa ƙasa. Wannan bashin illa ce ga ƴan ƙasa. Wannan bashin kasawa ce ga Najeriya a ra'ayin ɗan Ado Fullo. Sultan Yahuza Gagarawa DKD ce waye babu wani ci gaba da zai kawo saboda mai jiya ta yi bare yau kuma ƙasa ba kasafai take ginuwa ta hanyar karɓo bashi daga bankunan duniya ba saboda bashin cike yake da kuɗin ruwa wani lokacin ma ruwan ya fi bashin yawa. A ra'ayin Aminu Kano Maida Garko ce waye matsalar ita ce sharɗan da suke gindawa ƙasar mu kafin su ba mu bashin ya kamata su daina cewa tun da mu ma muna da hanyoyin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan. Za mu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Isiyaku Aminu Farawa. Maganar gaskiya bai kamata ana karɓo bashi ba saboda ko da an karɓo ɗan ƙasa ba ya amfana da shi sai ka rasa me yake yi da kuɗin bashin. Iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwarku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki ya labarin Rahama.
0: Kuma madalla yanzu kuma sai teburin editan wasanni Malam Salisu ya ka sai mu ji rahoton da suke dauke da shi.
3: Belgium din ta doke kasar Senegal da ci 3-2 a wani wasa da ya bawa dubban masu kallo mamaki. Duba da cewa har zuwa kusan minti na 85 Senegal ce kan gaba da ci 2-0. Haka lamarin ya kasance a wasan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ƙasar Ingila, a inda Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta sha gaban Ingila da ci 1 har zuwa kusan minti na 75 na wasan, kafin ɗan wasa Harry Kane ya samu damar ramawa Ingila ƙwallon tare da ƙara ta 2 a minti na 86. Ita kuwa ƙasar Amurka ta doke ƙasar Bosnia Herzegovina da ci 2-0 a wasannin da za a gabatar da misalin ƙarfe 8 na dare. Spain za ta fafata da ƙasar Austria, sai kuma da misalin ƙarfe 12 na dare a inda Portugal za ta kara da Croatia. Akwai kuma wasa tsakanin Algeria da Switzerland da za a gabatar da misalin ƙarfe 4 na asubahin gobe Juma'a. A wani labarin kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Africa Cup ta yi kira ga ƙasashen da ke sha'awar karɓar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Africa AFCON da za a gabatar a shekara ta 2028 da su bayyana aniyarsu ga hukumar. Tuni dai ƙasashen Habasha da Morocco suka bayyana sha'awar karɓar bakoncin gasar, yayin da Botswana da Afirka ta Kudu suka gabatar da tasu haɗaɗɗiyar buƙatar. Idan kuwa muka dawo gida Najeriya, hukumar shirya gasar Premier League ta ƙasa ta bayyana ranar Juma'a 28 ga watan Agusta a matsayin ranar da za a fara gabatar da wasannin NPL. Sanarwar hukumar ta ƙara da cewa za a kammala zagayen farko na kakar wasannin a watan ƙarshe na wannan shekarar, kafin ƙungiyoyin su shiga hutun tsakiyar kakar daga ranar 23 ga watan Disamba zuwa 6 ga watan Janairu. Daga ƙwallon ƙafa sai wasan tennis. A inda fatan da shahararren yar wasan tennis Serena Williams ke da shi na fafatawa tare da yar uwarta Venus Williams a gasar tennis na Wimbledon ke fuskantar barazana bayan ta samu rauni a gwiwarta yayin wasan ta na farko bayan dawowar ta wasan tennis. Yan wasan biyu waɗanda suka lashe babbar gasar tennis har sau shida ana sa ran za su sake haduwa a gasar a karon farko tun bayan shekara ta 2002 a ranar Juma'a mai zuwa. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: To jama'a, ƙarshen labaran kenan. A madadin waɗanda suka taimaka labaran suka dogare ku, musamman Hafsatu Lawan Sheka da Fatima Kabil labaran yaka sai. Sai Fatima Yunusa Musa da ta sada ni da ku, Husaina Amba Indaba nake cewa ku kwana lafiya, bi salama.
4: Assalamu alaikum, Malam Bala, wai kuwa na ce wanne irin mai kake juye da shi ne?

0: sai ga Imam Malik yana daga cikin wanda suka yi riko da wannan asalin na saddu zarri'a kuma asali ne mai karfi amma kuma yadda aka yi tadbikin sa aka dinga amfani da shi a cikin mazhabar Imam Malik aka cewa wani lokacin an fadada an wasu asosai wannan sai ta sa ka ga wasu malaman musamman kamar al-Imam Shafi'i ya zo kan hukuncin da aka gina su akan saddu zarri'a ya ce saddu zarri'a din nan ba wata madogara bace dan ba al-Qur'ani bane ba kuma sunnan manzon Allah bace ba maganar wani sahabi bace saboda haka sai ya soke wadannan hukuncin da suka gina akan wannan asalin da ake cewa saddu zarri'a ko saddu zara'i saboda haka din an ce usul abin da yake nufi kenan ma'ana manyan ka'idoji wanda ke shikai ne da su ne ake dogara wajen yin hukunci akan ɗaiɗai kun mas'aloli wanda suka faru ko suke faruwa da fiqhu
1: na'am to Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: ma'ana dai usul su ne kenan tushe
0: su ne tushe
1: kuma rasai
0: reshi
1: na'am
0: ibada in ba usul din ai ba za a samu furo ba saboda su usul din da su ne ake dogara sai ai hukunci akan furo din ba'ala in an samu far'i amma kuma ba a da asalin da za a dogara wajen yi masa hukunci to ai kaga ba za a samu mazhaba din ba ce yauwa
1: to akrama kallahu wani matsayi ne Imam Malik ya baiwa alqur'ani da sunna wajen gina mazhabarsa
0: to matsayin da al-Imam Malik ya bayar al-Qur'ani da sunna wajen gida mazhabarsa matsayi ne wanda yake a fili kuma matsayi ne wanda yake babba ƙuri da gaske wato ya muhimmanta al-Qur'ani sosai ya muhimmanta sunnan manzon Allah ƙuri da gaske wajen gida kowane hukunci na shari'a
1: na'am
0: abinda zai tabbatar mana da wannan abubuwa kamar haka na farko littafin sana al-muwatta littafin sana al-muwatta in ka duba zaka ga salan da ya tafi akai wajen wallafa shi wajen talifin sa ko rubuta shi ya tafi ne akan asalin da in yazo zai magana akan abu inda ayat al-Qur'ani akai duk da dai sun yi karanci ayoyin amma inda da ayar to zai fara da ita zai kawo ta to daga nan kuma sai ya bi mata da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke marfu ai tabbatattu sannan su kansu hadisan idan ya samu hadisan al-khulafa'ul arba'atu wato Abubakar da Umar da Uthman da Ali to yana ba su muhimmanci ƙwarai da gaske sai ya kawo riwaya su in bai samu ba kuma riwaya dai wadda take musnada marfu'a ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo ta to bayan nan kuma sai ya kawo athar athar din nan sun hada da athar wadanda suke mauqufat ala sahaba an rawaito cewa misali wani sahabi ga abin da yana aiki ko ga abin da ya fada na fatawa haka sun hada da maqtu'at wanda ake jingina wanda ba su kai sahabbai ba irin tabi'ai da makamantansu kisa da aka yi ta ji cewa an ce Sa'id ibn al-Musayyib ya ce kaza ko Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ya ce kaza kowaye daga cikin waɗanda suke magabata to kaga anan in ka kula za ka ga al-Qur'ani shine a farko sa'annan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan maganganu na wato sahabbai da fatawoyin su da aikin su sannan maganganu na tabi'ai da fatawoyin su da aikin su to idan ya kawo waɗannan daga nan kuma sai ya bi masa da ra'ayinsa an ce ra'ayi anan ba wai kawai abin da ya gada ba ba a'a fahimtar da yawa abubuwan da ya rawaito dinnan sai ya biyo baya wanda asalin dalilin rubuta muwatta shine akwai Abdul Aziz ibn al-Majshun shine ya fara rubuta littafin muwatta wanda ya tattaro ya kawo hukunci a ciki amma sai ya zama cewa sai ya fara gabatar da fahimtar sa da ra'ayinsa sannan sai ya bi da athar ya kawo hadisai da abubuwan da aka rawaito akan mas'ala din shine Imam Malik yake cewa ni ko da ni ne nayi wannan littafin to da zan fara da kawo athar din ne sannan sai in bi da ra'ayi ko fahimtata wanda kuma da Allah ya bashi ikon rubuta littafin al-Muwatta sai ya zama abin da yake dan sai ya fara da kawo athar sannan kuma sai yake bi musu da ra'ayi bayan ya kawo sai ya ce to wannan shine abin da na samu mutane suna yi a Madina wannan shine abin da yafi soyuwa zuwa gare ni daga abin da malamai suka ce da sauran irin kalmomin da Imam Malik yake faɗa don haka in ka dauki kamar Muwatta za ta nuna maka hoton yadda al-Imam Malik ya muhimma ya baiwa al-Qur'ani muhimmanci ya baiwa sunnar manzon Allah muhimmanci wajen gina duk wani abu da yake na fatawa da bayanin abin da yake daidai ko ba daidai ba kan mas'alolin da suka shafi addini sannan kuma al-Qur'ani din nan da sunna fahimtar da al-Imam Malik ya wato gina yadda ake ru'u da su wajen yin fatawa tana da zurfi kwarai da gaske ba wai kawai in mun ce al-Qur'ani shikenan al-Qur'ani gaba daya haka ba ko in mun ce sunna shikenan sunna gaba daya haka ba a'a al-Qur'anin sai da yazo ya filla filla da abin da ya kunsa
1: na'am
0: haka nan ita ma sunna sai da ya filla filla da abin da ta kunsa ma'ana nassosin al-Qur'ani da suka zo wajen abin da suke nunawa na hukunci ko ma'ana ba mataki ɗaya suke ba misali malaman usul fiqi za su kawo nassi a cikin al-Qur'ani ko kuma aya a cikin al-Qur'ani sai su ce wannan nassi ce idan an ce nassi shine ma la yahtamilu illa ma'ana abin da iya ma'anarsa kawai zai iya dauka iya ma'anarsa kawai zai iya dauka ba zai iya daukar wata ma'ana ta daban ba to wannan a wajen malamai suna ce da shi annasu nassi to Imam Malik a cikin al-Qur'ani yana gabatar da nassi akan abin da ba shi ba wajen gina fatawa ma'ana inda za mu samu wata aya ta zo da wani abu nassi ne wata kuma ta zo da shi misali da abin da yake biye wa nassi shine zahiri to zai yi riko da nassi ne ba da zahiri ba wajen gina hukunci yawa zai yi riko da nassi ne ba da zahiri ba saboda a wajensa duk da ana riko da al-Qur'ani to amma rutubar nassi tana gaba da rutubar zahiri kuma haka yake ma a wajen da yawa daga cikin malamai amma dai wannan Imam Malik yana zurfafawa kwarai da gaske akan wannan sannan bayan nassi bayan zahiri mafhumul mukhalafa Qur'ani ya zo ya yi magana kan wani abu sai kuma aka fahimci wani abu sabanin abin da ya faɗa to Imam Malik yana gina hukunci akan wannan misali kamar yanzu matar da aka sake ta a wajen diwa daga cikin malamai kaman a wajen zahiriya ma suna cewa dole ne a yi mata mata'i ko mut'a walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin haqqan 'alal muttaqin da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara to za ga zahiriya suna cewa in aka saki mace dole a yi mata wannan mata'in ma'ana a bata wasu yan kudade wanda za ta je ta ci gaba da tafiyar da rayuwarta kafin ta yi wani auren na gaba amma ba za ta yi auren ba ta samu abin da za ta jajare abin da zai taimaka wa rayuwarta wanda wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sawa'un mun ce wajibi ne ko ba mu ce wajibi ba ne ba amma dai yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda zai taimaka wa mace sanda aka ce sun rabu da mijinta maimakon ta kama wani kamakame to zai an bata wani abu wanda zai tallafa mata wanda abin nan sahabbai da yawa sun yi wannan riko da abin da yazo a cikin wannan aya to za ga Imam Malik yace wannan ba wajibi bane kawai mandubi ne domin ai ce akai haqqan alal muttaqin ko kuma haqqan alal muhsinin haqqan alal muttaqin haqqi ne akan waɗanda suke kyautatawa kenan waɗanda ba masu kyautatawa ba ba haƙƙi ne a kansu ba ko ba kowa ba ne mai kyautatawa haƙƙi ne a kan masu tsare dokokin Allah da haka ba haƙƙi ne a kan kowa da kowa ba haka aka fahimta da haka sai aka ce wannan hukuncin mandubi ne da haka dan an ce da kai al-Imam Malik yana riko da al-Qur'ani wajen gina hukunci to kuma yana da wasu abubuwa da yake kalla
1: na'am
0: wadanda su ne ma'anar ruku da alqur'ani din a wajen sa
1: na'am
0: yanzu misali bayan mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa ko fahwal khitab da suke cewa misali yanzu in aka fadi wani abu to sai ga ga wani ma wanda yafi cancanta da wannan hukuncin bi tariqil aula
1: na'am na'am
0: to za a yi ruku da wannan ai hukunci da abin duk da Qur'ani bai fade shi ba kuma amma za a dogara da cewa kaman Qur'ani ya fada ne misali Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulban innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin a dukiyar marayu saboda zalunci cewa saboda zalunci saboda galibi abin da yake faruwa kenan wadanda suke cin dukiyar marayu Allah ya ce innama ya'kuluna fi butunihim naran suna cin wuta ne a cikin cikin su to kaga anan wannan ya nuna cin dukiyar maraya harabun ne to amma ayan nan bata yi magana akan lalata dukiyar maraya ba
1: kamar konawa
0: kamar a kona ta ko a yi watsi da ita ko a ballagazar da ita ya zama dai an lalata ta ai kaga ayar bata faɗi wannan amma bi fahwal khitab bi mafhumul muwafaqa to wannan ayar ta nuna wato lalata dukiyar maraya haramun ne bi tariqil aula wato ya fi zamowa ma haramun akan ce domin ai shi ci ai akwai amfani a ciki
1: akwai amfani
0: kuma shi ci ai an halatta shi a wani wajen a wani wajen ne aka haramta shi amma lalatawa ai ita kwata-kwata ba a yadda da ita ba
1: ko ta kace
0: ko ta kace ko ma ta wane ne tunda kamar yadda yazo a cikin hadithin al-Mughiratu ibn Shu'ba in ban manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadi akan ida'atul mal tuzar ta dukiya saboda haka ko da dukiya ta mutun ce haramun ne mutun ya lalata ta to saboda haka kaga ayar ba ta magana akan abun ba kai tsaye amma kuma aka zo bi mafhumul muwafaqa cewa lalata dukiyar maraya wannan haramun ne saboda shi ci ma da yake yana da amfani wani lokacin an halatta shi kamar yadda Allah ya ce man kana faqiran man kana ghaniyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga ana ba ci kenan tunda gashi an yi iyaka cewa man kana ghaniyan falyasta'fi wanda yake mawadaci ne to kada ya sake ci ya kame man kana faqiran wanda kuma matalauci ne to ya ci amma kada ya ci abinda hankali ba zai dauka ba saboda tsayuwar da yake akan dukiyar ya zama kamar yana aiki akan ta dan haka in ya dan ci abinda ko an hada an dafa a tukunya ne ko wani abu babu laifi a cikin wannan amma kaga shi lalata kwata-kwata ba a yadda da shi ba to amma ai ayan ba ta yi magana akai ba kuma sai a ce maka daga Qur'ani aka dauko wannan hukuncin saboda me saboda fahwal khitab to yadda kaga wannan abubuwan akwai abin da ake ce da shi tambihul khitab wato a faɗi hukunci a faɗi illarsa ana kallon illa wajen haramta ko halattawa kamar yadda Allah ke cewa fa innahu rijis ya haramta wasu abubuwa ce waɗannan abubuwan kazanta wato dalilin haramta saboda wannan kazanta kenan muka samu wani abu ma da yake da irin wannan kazantar za mu bashi wannan hukuncin misali to za ga cewa yadda waɗannan abubuwan suke misali nassi zahiri mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa tambihul khitab da sauransu to a cikin sunna ma haka Imam Mali yake kallanta da waɗannan mahanga
1: na'am
0: sunna za ta zo wani abin da ta zo da shi nassi ne wani abin da ta zo da shi zahiri ne wani abin da ta zo da shi kuma fahimta za a yi wanda kuma in ya zama fahimta ne to fahimta ba kamar abin da aka faɗa ba ce ba yasa ɗaya daga cikin ƙa'idojinsa har yanzu shine taqdimul mantuq ala al mafhum
1: na'am na'am
0: gabatar da abinda akai furci a kansa da wanda kuma fahimtar sa akai
1: na'am
0: yanzu misali cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga hadisi wanda yake shahararre cewa innamal ma'u minal ma'i wato fitar madina shine yake wajabta wanka shine ma'anar wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri da wadansa cikin sunna abin nan littattafan sunna to kaga sai mani ya fita daga jikin mutum zai wanka ma'ana in mani bai fita daga jikin mutum ba zai yi wanka ba shine muka fahimta mafhum abinda aka fahimta daga hadisi to amma kana da hadisin da yake idza jalasa baina shu'abiha al-arba ثم جهدها فقد وجب الغسل سيتي مي وان لم ينزل اذكر روايه مسلم بخاري ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني اما مسلم سي قرا ده جو وان لم ينزل كودا بي فتر ده مني با اندي ابن اندي كي بنت ده ايالنسا سن يي معامله تو wannan yana wajabta masa yi wanka yasa uminal ma ko dai a ce an shafi shi ko kuma a ce an kebance shi da wannan hadisin na idza jalasa baina shu'abiha al-arba har zuwa ƙarshen wannan hadisin haka wani misalin za ka ga cewa a wajen imam malik a wajen zakka

0: hakira wito ndalika to amma kuma wato akwai abin da ake cewa ziyadatu fiqa
1: na'am
0: ziyadatu fiqa in fiqa ya rawaito wani abu yayi kare akan wadanda suke su ma fiqat ne to ana karbar riwayar nan tasa da take kare ko ba a karba akwai tafsiri a wajen malamai amma dai ziyadatu fiqa zaka ce makbula ce ana karbar ta wanda a wajen Imam Malik din ma ana karbar ta kuma yana karbar ta amma anan bai karbe ta ba saboda farko dai a riwayar sa babu ita sannan kuma ta ci karu da wani ginshiki na abin da ya gina fahimta akai shine abin da ya tashi yaga ana yi a cikin Madina in an zo iqama wanda kuma Madina ba garin jahilai bane ba tunda manzon Allah ya zauna har zuwa lokacin su Imam Malik gari ne na malamai saboda haka shi yasa in an zo kiran sallah a ce qad qamati sala Allahu akbar ba qad qamati sala su biyu ba to shi yasa shi aikin mutanen Madina din ana ganin Imam Malik ya fadada wajen ruko da shi akwai wasu abubuwan da fahimtu ne ra'ayoyi ne amma duk Imam Malik ya shigar da su karkashin ruko da aikin mutanen Madina amma abubuwan da suke dama sun shafi kamar ruwaya to anan idan Imam Malik ya ruko da aikin malamin abin nan mutanen Madina to hujjarsa tana da karfi kwarai da gaske sun yi tattaunawa da abin nan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani dalibin al-Imam Abu Hanifa game da tantance menene sa'in Annabi sallallahu alaihi wasallam girman sa'in Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanan awu na manzon Allah wanda ake cewa mun da Annabi din nan ya girman sa yake ma'ana in yawa ne ya yawan yake in nauyi ne ya nauyin sa yake ya yake to shine sai shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya bada bayani cewa ai ga girman sa kaza kaza kaza kaza kaza Imam Malik sai ya ce kai kana bani mamaki kana cewa girman sa shine kaza ni fa anan da nake in nace maka yanzu mutane su fito min da kwano wanda ake awo da shi a gidajen su daga nan har zuwa manzo Allah sai a samu sama da mutum goma da za su dauko kuma abinda aka ce na Imam Malik ce ku je ku kawo kwanukan da kuka gada baba zuwa kaka zuwa kakan kaka har zuwa ga Annabi to wannan kwanan da shi ake awo a gidan su so saboda haka shi aikin mutanen Madina din akwai inda babu ko shakka dole ne a sallama wa Imam Malik cewa hujja ce saboda wani abu ne wanda logically dole ka karbe shi sannan kuma wani abu ne wanda ya shafi kamar rawaito wani abu ne aka yi amma ba ta hanyar sanadi ba amma riwaya ce ta zama kamar riwaya ce mutawatira shi ko mutawatiri baya buƙatar sanadi yawwa mutawatiri da kai mishi sanadi da kada kai mishi sanadi in dai mutawatiri ne to mutawatiri ne yawwa yanzu misali mutawatiri duk da yazo ma cikin alqur'ani amma dai labari ne mutawatiri cewa abrahata a shekarar da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hari ga Makka dan yazo ya rushe Ka'aba
1: okay
0: wannan labarin mutawatiri ne saboda ka ba ma buƙatar sai an ce haddathana fulan sannan za mu yadda cewa abrahata yayi wannan in mun samu wani sanadi da wata riwaya da ta tabbatar da haka is okay ba wani abu amma dai ba wai wannan riwaya ita ce take tabbatar mana da wannan zancen ba
1: na'am
0: saboda shi mutawatiri ne asalin sa ya riga ya sha duk da dai wannan misalin kamar yadda na faɗa kuma alqur'ani ma ya ishara zuwa gare shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tiran ababil tarmim bi jaratin min sijil fa ja'alam ka asmin ma'kul duk da ai a cikin nan ba za ka iya fahimtar wannan zancen kai tsaye ba to kuma ba na ji kana da wani hadisi ingantacce da ya zo da labarin cewa abrahata ne ya kawo hari zuwa

0: nan su yi gaba ba azumin ya hana ba duk wanda suke masu tahqiqi a cikin malaman mazhabar Imam Malik za su ga maka wannan zancen cewa ba wai azumin yake magana gaba ɗaya ba a'a zahirar yadda ake yin azumin shine abin da yake mahallin inkarin Imam Malik saboda haka hadisin nan tabbatacce ne amma kaga abin da ya rawaito abin da ya gani na wato fatawoyin malamai da aikin su kuma shine abin da ya riko da shi saboda haka ko a yanzu abinda mutane suke yi in suna so su yi riko da wannan sunna ya kamata su gyara in an yi azumin nan farko dai shi tunda azumin nan ba na wajibi bane in kana yi ma ka je kai kayan ka ba wanda ya sani fito da shi ma laifi ne ka zo kana ga mutane cewa za ka yi sitti shawwal ko ka yi sitti shawwal to waye tambaye ka shi sitti shawwal ba nafila bace ba to waye ce maka ana bayanin nafila a ce nayi aikin nafila ai babu dalilin da zai sa ka bayyana aikin da yake na nafila ne sai dai in wanda dama dole a bayyana ake yi kamar sunna ta ratiba wanda ake yi kafin salloli ko bayan salloli ita ma za ka ga ai ana kokari a sirranta ta wata shi yasa za ka ga a cikin gida ake yi kafin a zo masallaci ko bayan an fita daga masallaci asali a aikin nafila boye shi ake sai inda shari'a ta zo ta ce a bayyanar da shi to kaga maganin cewa za ka yi ka zo kana maganin cewa wane kayi ko wane baka yi ba ko ku a'a ni nayi kaza saura kaza wannan ya fitar da shi daga maganin cewa nafila ne nafila yi za ka yi kawai wani ma bai san kana yi ba har kai ka gama kayanka saboda in ka bayyanar da shi a haka to wannan shine zai bayar zuwa ga abin da su sai Imam Malik din suke kyamata sai a mai da shi ya zama kamar wani wajibi ne in kai azumin baka yi ba ma kamar azumin ka bai cika ba wanda kuma ba haka bane ba
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: kafin mu ci gaba fara mu kara karanto lambobin waya
0: to
1: akwai 0707 77 9 2 3 3 akwai kuma 08174577777
0: na'am
1: karamakan lawo to ga kira ya shigo assalamu alaikum na'am to na ga ya ka ce kira na
0: bismillah ci gaba
1: na'am tambaya ta gaba mallam shine dangane da abin da ya shafi maslaha mursala da ita ma akwai ta a wannan mazhaba menene ma'anar ta sannan kuma ta yaya wannan mazhabar take amfani da wannan ka'ida wajen warware sababbin matsaloli a wannan zamanin ina ga kiran nan ya dawo
0: to
1: na'am to ko maganar ce ko volume din ne yake da matsala
0: wace ba maganar ba ta fita
1: to na
0: to abinda kai magana akai na Allah masaliful mursala
1: na
0: abubuwan da Imam Malik ya riko da su
1: na
0: wanda kuma suna ciki
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka da dare
1: na'am barka da waraka an yi lafiya
2: lafiya salo
1: to masha Allah
2: na'am malam barka da sai
1: to malam yana jin ka Allah saka da alheri
2: wannan fadakarwa da ake Allah ya saka da alheri
1: amin ya Allah amin ya Allah to Allah ya saka da alheri muna godiya
0: masha Allah na malan kana magana to masalihul mursala su Allah masalihul mursala suna daga cikin abinda ake cewa al adilla al aqliya
1: na'am
0: kuma suna daga cikin al adilla al mukhtalaf alaiha
1: na'am
0: wato suna daga cikin dalilan da lissafi ne kaman tunani ne na hankali sannan kuma suna daga cikin abin da an yi sabani a kai wasu daga cikin malamai suna riko da su wasu kuma ba sa riko da su to amma Imam Malik yana riko

Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman da muke sa ran kawo muku yadda tawakana a taron da dandazon magoya bayan jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar dawakin kudu a mazabar tsakuwa suka gudanar da nufin sabunta zumunta a tsakanin mabiya dariƙar nan ta Kwankwasiya da kuma waɗanda suke goyen bayan tsohon wakilin yankin a zauren majalisar ƙasa wanda kuma shike rike da tutar takarar majalisar tarayya a ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa a zaben da ke tafe na shekarar 2027 wato honorable Mustapha Baladawa ki mai

0: konkosiya na karamar hukumar dawakin kudu honorable abdul mumin tijjani mai pos wanda kuma baya ga hadin kai da dunkulewa domin yin tafiya tare a shigifa guda ta konkosiya da mabiya madugun konkosiya sanata rabi musa konkoso da kuma magoya bayan honorable mustafa baladawa ki mai gidan ruwa na wannan mazabar suka yi kazalika an karbi dandazan magoya bayan jam'iyyar apc kusan su 500 da suka yi sauyin sheka zuwa jam'iyyar ndc konkosiya a wajen wannan taro to bayan bude wannan taro da addu'ar neman daukin Allah subhanahu wataala kai tsaye zamu fara da daukar kalaman tsohon shugaban jam'iyyar NNPP na karamar hukumar ta dawakin kudu honorable Abubakar Maigora Tsakuwa wanda kuma a yanzu haka shine mataimakin shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar ta dawakin kudu wanda kuma shi ma dan wannan mazabar ne ta Tsakuwa inda a yayin jawabin nasa ya bayyana gamsuwa da jin dadin samuwar karuwa da suka yi na magoya bayan honorable Mustafa Baladawa ki mai gidan ruwa da shigowar da suka yi tsarin tafiyar dariƙar nan ta konkwasiya
1: jami'a konkwasiya jami'a ce a gidan jagoranci da kuma ne da rabi musakon kwaso shugaban da duka kowa ya sani jami'a ce shugaban da yake wanda yake ta rabi ta biyayya ta bin umarni kowa duk wannan ka sani da dauka kwasiya ne to ya san cewa kowa ya san kwasiya jami'a ce ta biyayya ta rabi ta hakuri da juna to alhamdulillah ni da shi musu cikin mutunta kuma a cikin dukkan ubangiji Allah ya zo ya hada mu da jiya da mutane da ganin jagoranci Mustafa bala da gidan da wanda yake su ma mun sani mutum ne sai ni wanda yake ba ce mun yi tafiya da shi a baya ba wai ba ko bane ruwa da ta bashi da ruwa ka bashi da ruwa ka sade shi wanda yake mun ga mun san su yanci sa a cikin jami'a wanda yake wani abu ne wanda Allah ya kawo da dara Bermalu, bermain si, bermain afili di, siapa yang tidak begitu? Wanita itu bermain si, anci tikinna, butuh intuisi dan butuh intuisi. Ramai teman saya semua, tuh baca wanita kami, anda yang ada masih kami. Bukan kita cakap alhamdulillah, bukan kita cakap kita begini sedih. Bukan kita cakap kita bawa kita kena, bawa kita kena sedia. Amma wanita kita mana, wanita kita mana, wanita kita mana? Paling tikin dengan si, wanita kita mana? In cewa ne ne ta imaniya to amma da ta san zama na cin shi ne fili ne mun zama na ga gaba da sai ga kuma da ubangi Allah ya kara hada kanmu Allah da wasu mama cin wannan da ta mu da shi kuma da ta wannan rana ce wanda yake ba mu hadu ba mu ba mu tare wannan dan wannan dan ya fi shi ba inda su da wannan da ta mu a wannan gari da mu barka na maza ba ta kuwa to mu hadu kuma sun ji uwa
0: To bayan da Honorable Abubakar Maigora Tsakuwa mataimakin shugaban jam'iyyar NDC Kwankwasiya na karamar hukumar Dawakin Kudu ya kammala wannan jawabi nasa daga bisani ne shi ma jagoran Kwankwasiya na karamar hukumar ta Dawakin Kudu Honorable Abdulmumin Tijjani mai POS ya karba abun magana wanda yayi taza da tsifar yadda dariƙar Kwankwasiya ta cika cip tun daga mazabarsa ta tsakuwa har zuwa matakin yankin karamar hukumar ta Dawakin Kudu baki daya inda har ma yake nusar da waɗanda ba su da katin zabe a yankin kansu gaggauta zuwa karbar katin zaben su domin da shine za su samu damar kawar da irin wannan tukin tsayen da jam'iyyar APC ke yi wa al'umar Najeriya domin su kawo jam'iyyar NDC wanda yace ita za ta ceto su daga wannan mawuyacin yanayin rayuwa da suke ciki
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
3: Kuma nan gaba.
2: Kwankwasiya.

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما